0: PWD bago pa man ang pagdating ng bagyo, nagsagawa na ng araw-araw ng produksyon ng relief goods sa kanilang disaster resource centers sa Luzon at Visayas. Magpapatuloy ang ahensya sa produksyon upang matiyak na sapat ang supply sa kanilang mga warehouse. FMR Newsbreak. At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang umaga.
1: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak. Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
2: Ang lupet!
1: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Kasama ang Gulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopoloho, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
3: I can't cover up my feelings in the name of love.
1: Love Me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 p.m. tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho.
4: Yeah.
1: Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
5: Grabe na to!
1: Tahan! I Give a Night with DJ Ivy. 6 p.m. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 p.m. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Kabayan!

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang best!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: 92.3 FMR Seventh VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo. Masabaw. Malaman.
4: Ganito kasarap.
2: Malinamnam. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang binabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.

0: Aga, ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo. Masabaw. Malaman.
1: Ganito kasarap.
0: Malinamnam.
2: Favorite vibe.
0: Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!
1: The Vibes!
4: Yeah, Vibes! Ngayon ay araw ng Martes, August 4, 2026. Sa lahat ng ating mga Vibes na gising na at gising pa, ede wow!
1: Sana all!
4: Uyat ka na naman, pero dilat na dilat ang mata mo. Wow, wow, wow.
1: Kasi naman, hintay ka ng hintay sa good night niya hanggang inabot ka na ng morning.
4: Kaso, diba?
1: Edi, boring.
4: Pero parang hindi ka ma-boring. Kapag dumuto ka na, simula alas 8 hanggang alas 12 na tanghali, kasama nag-iisang baby ng bayan, DJ May.
1: At ang makulit mong tito, si Radyo Kiko. Kalikot.
4: Dito lang sa paborito mong vitamina sa umaga,
1: Favorite Vibe.
4: Kung ikaw ay nalulungkot, kung ikaw ay nalulumbay, huwag kang mag-alala dahil sasamahan ka namin na nag-iisang baby ng bayan. Talagang wow na wow ang araw na ito.
1: Yeah. Tapos?
4: Wala lang.
1: Sobrang puri yun ha. Puri-puri ah.
4: Di ba? May pera ka ba dyan? Pega
1: wala nga eh. Baka ikaw. Meron ka.
4: Puri lang meron.
1: Hindi ba tayo Sir John?
4: Kiss mo na lang kaya
1: ako. Ayoko nga. Hindi ka naman ng toothbrush eh. Mag-toothbrush ka
4: naman,
1: muna.
4: Ito yung issue mo lagi, toothbrush.
1: Oo, ganun talaga. Alam mo, ikaw excited na excited ka. Pagising na pagising mo palang sa umaga. Talagang diretso ka na agad dito, no?
4: Siyempre.
1: Kahit wala nang ligo-ligo, makita mo lang talaga yung kagandahan ko sa umaga.
4: Ay, totoo
1: no?
4: Yan. Kaya nga gusto ko itang ngab-ngabin.
1: Ayoko talaga. Mas mabango pa ang lungad ng baby kesa sa'yo.
4: Nalilito ka? Nakikita mo
1: ako? Hindi ako nalilito. Oo, malinaw na hindi kita gusto.
4: Boring.
1: Kaya tataran mo ko, aga-aga.
4: Alam mo, gusto pa rin kita kahit na may pumuputok talaga.
1: Walang pumuputok.
4: Naririnig ko.
1: Wala talaga.
4: Matihala sa tenga ko.
1: Wala talaga. Wala ko, diba?
4: Mic test.
1: Eyeshadow ka na naman. Bakit ka nag-a-eyeshadow? Walang lalaking nag-a-eyeshadow. Tandaan mo yan. Babae lang ang nag-a-eyeshadow.
4: Wala kang pakialam.
1: Ay, gusto ko makialam bakit ba?
4: Pinakialaman bakit ha?
1: Oh, di pakialaman mo ako.
4: Nag-eyeshadow ka?
1: Eh, syempre, babae ako. Natural na mag-eyeshadow ako.
4: Pero
1: yung lalaking katulad mo, bakit ka nag-a-eyeshadow
4: pa siya?
1: Nagpapaningning sa akin. Hindi ka magniningning sa paningin ko kahit anong gawin mo. Kahit mag-lip tint ka pa, mag-blush on ka pa, mag-contour ka pa.
4: Uwi ka na.
1: Talaga. Ayoko, may sahod ako eh. Mag-work ako.
4: Bakit pinakikialaman mo? Pero huwag ka mag-alala ka, Miles. Dahil pakikialaman namin ang lumbay mo. Kami nang bahala dyan hanggang alas 12 na tanghali. Kasama mo rin nag-iisang baby ng bayan, DJ May.
1: At ang makulit mong tito, si Radyo Kiko.
4: Dito lang sa 92.3 FM.
1: Kabayan sa Sound Trip.
3: Ang lupet.
2: 92.3 FMR. Favorite music radio. Kabibes.
3: Ang lupet.
1: Tulali ka pa. Uy, 8:26 na.
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS.

ang baby ng bayan, DJ May. Ang bida-bidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.

0: laman.
1: Ganito kasarap.
0: Maninamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!
4: Kabibes, ngayong araw ng Martes, August 4, 2026. Salamat ang ating mga kabibes na nagdiwang, nagdiriwang at magdiriwang pa lamang na kanilang araw na kapanganakan. Ito ang para sa mga kuko ninyo.
1: Happy birthday!
4: Happy birthday! Kaya naman, kantahan!
5: Happy, happy, happy birthday!
6: Sa'yo ang pagkain!
7: Sa'yo ang inumin!
5: Happy, happy birthday! Sana'y mabusog niyo kami!
4: At sino-sino nga ba ang mga may birthday ngayon?
1: Eto nga, nagsa-celebrate ng birthday niya. Ayan, sarot sa'yo kay Gacy Cruz.
4: Hoy, happy birthday! At maligayang karawan din kay Rose Layok. Happy birthday!
1: Happy birthday din sa'yo, Leo Fernandez.
4: Happy birthday! Maligayang karawan din kay Boss JT Peña.
1: At ganun din kay Kristen Kate Velasco. Maligayang karawan.
4: Yan o, at maligayang karawan din, hindi magbabauli, si Dario Sakay. Happy birthday!
1: Ito naman, pagdating sa mga favorite celebrity natin, nagdiriwang ng kanyang kaarawan ngayong August 4. Walang iba, Dominic Ochoa.
4: Uy, si Dominic Ochoa. Happy birthday!
1: Ito din, ang dance master, famous Filipina choreographer na talaga namang pinaindakan noon, Maribet Bechara.
4: Uy, Maribet Bechara. Happy birthday!
1: Pagdating naman sa Hollywood, ito, former U.S. President. Nagsiselebrate ng birthday niya, walang iba yan, si Barack Obama.
4: Barack Obama, happy birthday!
1: At ganun din, si Dailan and Cole Sprouse.
4: Happy birthday po, kasi mo naman.
1: Happy birthday, artista yan ng ibang bansa ng Hollywood.
4: Hey, magandang umaga, happy birthday kay Conrado Cagas Jr. Happy birthday! At sino po ba? Ito ba? Si Val... Ano to? Val Cuenca? Happy birthday, Val Cuenca! Ay! At maligayang karawan din kay Herbert Gomez! Happy birthday!
1: Grabe, dami nagsa-celebrate ng birthday nila, pero ito hindi nagsa-celebrate, pero gusto magpa-shout out. Oo, magandang umaga sa'yo, Jewel Damay Nugpo, na nakikinig sa atin.
4: Salamat sa pakikinig, ha? Jewel Damay, kanina pa yan nagme-message sa atin.
1: Oo, sige.
4: Wow. At the vibes! Siyempre, sa lahat po ng mga nakikinig sa atin sa pamamagitan ng 97.5 FMR Jensan.
1: Magandang umaga at ganun din sa 102.3 Bacolod at Baguio.
4: At hindi magbabawli ang mga taga 101.9 FMR Davao at 89.5 FMR Davnor. Magandang umaga po sa inyo. At
1: yung mga ka-vibes nating kicks sa Albay.
4: Ay, maraming salamat po sa inyo. Kung meron ko yung gustong batiin live mamaya sa aming pagbabalik, aba pwede kayo tumawag sa
1: 0954-406-1967.
4: At kayo nang bahala bumate ng live on air sa aming pagbabalik. Kasama pa rin at celebrate ng inyong mga karawan ngayong araw ng Martes, August 4. Yan naman ito ang para sa mga lalamunan nyo.
1: Happy birthday!
4: Happy birthday, Cantana!
5: Happy, happy, happy birthday!
6: Sa'yo ang pagkain!
7: Sa'yo ang inumin!
5: Happy, happy, happy birthday! Sana'y mabusog niyo kami! Yeah, baby!
4: Kasama niyo pa rin hanggang alas 12 na tanghali at ang isang baby ng bayan, DJ May.
1: At ang makulit mong tito, si Rodzo Kiko. Kalikat.
4: Dito lang sa 92.3 FMR.
1: Kabayan sa Soundtrip.
4: Ang Lupet.
2: 92.3 FMR. Favorite Music Radio. Kabibes.
3: Ang Lupet.

0: FM, our favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR, favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR, seventh VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo. Masabaw. Malaman.
3: Ganito kasarap.
2: Maninamnam. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.

0: ha. Ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo. Masabaw. Malaman.
1: Ganito kasarap.
0: Malinamnam.
2: Favorite vibe.
0: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bida-bidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
2: Favorite Vibe.
3: Ang lupet!

0: alam mo na ba? Alam mo na ba ang kwento? Ang pinakauling chismis! Ala, dyan ka magaling. Pero kasama mo ba rin ang gagalas 12 na tanghali at nag-iisang baby ng bayan, DJ May!
1: Ah, nag-iisang tito mo sa radyo. Kiko! Kiko! Kiko! Kaligo!
0: Para sa paborito mong vitamina sa umaga, favorite vibe! At heto na nga, alam mo na ba ka vibes, ang pinakahuling latest tungkol sa vlogger entrepreneur na si AC Garage? Oo, para alam mo yung konteksto, itong si AC Garage ka-vibes ay kilala online kung saan nagbebenta ito ng mga segunda manong sasakyan. Pero, nasasangkot ito sa mga kontrobersya dahil DJ Main, si AC Garage.
2: Oo nga.
0: Diba?
2: Diba kamakailan lang pinag-uusapan yan. Diba na talagang may nakalaban na buy and sell din.
0: Oo, actually marami nang nagreklamo sa kanya na mga bumili sa kanya ng segunda manong sasakyan. Dahil nga di umano, yung mga nabili nila sasakyan ay tantad ng sira.
2: Ayun lang. Pero kasi anong expect mo? Kaya nga segunda mano eh.
0: Pero kasi ang punto de vista naman dito ng mga buyer, nagtiwala sila sa mga salita ni AC Garage na ang mga segunda manong ito ay na double check bago pa ibenta sa kanila at nasisiguro niya na kahit papano ay kahit na segunda mano ay mapagkakatiwalaan pa rin na ito ay nagpa-function pa rin. Magsiserve pa rin na bilang sasakyan, di ba?
2: Kumbaga sa tubo, di ba? May butas, tinapalan na kuno. Pero yung tubo pala, butas pa din.
0: Butas pa rin sa magkabilang dulo.
2: Yun lang.
0: Di ba? Samot-sari po ang reklamo na hinaharap po ni AC Garage. At dahil nga sa mga reklamong ito, eto na.
2: Eto na?
0: Umabot na sa lokal na pamahalaan po ng General Trias, Cavite.
2: Ah, oh! Grabe!
0: At umabot pa nga ito sa Rafi Tulfo in Action.
2: Ah, grabe!
0: Kaya yung ating mga ka-vibes, talaga nga sabi nila sabihin nga nila kung saan ito nakatira, ano yung yung antag di doon, yung mga pinag-aanoan niya ng sasakyan.
2: Kung saan nakagrahe.
0: Yun, nakagrahe, di ba? Para maiwasan daw. Di ba? Sabi nga nila tama yung sabi mo kanina na anong expect po sa second hand?
2: Yes. Pero walang masama bumili ng second hand ha? Kasi kung yan yung afford talaga ng budget mo, hindi mo naman kailangan makipagsabayan sa iba eh. Di ba? Para lang masabi na pasok siya. May sasakyan siya.
0: Correct.
2: Ang kailangan lang natin dito ay maging matalino tayo, mapanuri. Di ba? Kung pwedeng magdala ka ng mekaniko, magdala ka.
0: Yan. Di ba? At eto na nga, di ba? May isa din mang buyer sa kanya na nagdala ng mekaniko. At nagtalo pa sila ng mekaniko na ito. At sabi pa ni AC Garage na matagal na akong mekaniko. Pero sinabi rin naman nung mekaniko na dala ng customer, mas matagal na akong mekaniko sa'yo, 1990s pa.
2: Hindi ka ba nahiya? Bilang bilang seller, alam naman natin na minsan gumagawa tayo ng diskarte sa buhay.
0: Correct. At walang masama doon
2: sa diskarte. Walang masama doon, oo. Pero sana, maging totoo tayo sa kapwa natin. Diba?
0: Correct.
2: Para this, kumbaga kung sino yung mag-go. Sinabi ko, ito yung sira niyan. Kung nag-go naman siya, decision na yun ng buyer. Diba? Kesa yung tinatago mo yung mga bagay-bagay na dapat malaman ng buyer just for the mag-earn ka lang ng pera.
0: Para lang kumita.
2: Diba? Para kumita ka lang. Napaka-greedy mo pag ganun. Wala kang pakialam sa kapwa mo.
0: Ang labas kasi niyan, parang nanggugulang ka na lang ng kapwa-tao mo. Makabenta ka lang.
2: Totoo.
0: Ito na nga, dahil ang twist dito, bukod sa nakaabot na to sa local government ng General Trias, Cavite, napag-alaman din nang minsan maidulog ito sa isa pang programa sa telebisyon, napag-alaman na wala siyang business permit!
2: Oh! Grabe!
0: Totoo, wala siyang business permit.
2: Nako, yan ang nako. Very, very wrong.
0: Oh,
2: tapos nagpo-post ka pa sa social media. Ang lakas ng loob mo.
0: Diba? At nung nga tinawagan nga ito, kinontak ito ng local government ng General Trias, Cavite, binigyan siya ng 5 araw para magpaliwanag. Binabaan siya ng show cause order. Ang sabi ng paliwanag nito, kinabukasan naman, a day after, nagpaliwanag naman ito si AC Garage na sinabi niya na hindi naman niya kinakailangan ng business permit dahil wala naman daw siyang physical store.
2: Okay. Sige. Sabi mo.
0: Sabi niya. That's wrong pa rin, di ba? Kaya nagigil na yung LGU. Ayun.
2: Ano lang ginawa sa kanya?
0: Eh di, kinasuhan na siya.
2: Ayun lang.
0: Hindi ko alam, hindi ko sure ha, kung nakakulong na siya ngayon.
2: Kasi nga ang dami kumakalat sa social media. Ay, ang hirap naman din maniwala, basta-basta.
0: Eh napakadali lang gumawa ng AI, di ba?
2: Kaya abangan na lang natin ang mga kasusunod na kabanata ni AC Grabs. Pero ayun nga, paalala sa mga nagbabuy and sell ng sasakyan. Walang masama yan, diskarte yan sa buhay.
0: Oo, kanya-kanyang grind.
2: Oo, kanya-kanyang grind. Ang importante, dapat hindi kayo nanloloko ng kapwa ninyo. Kasi yung pera na yan na ibinayad sa inyo, pinaghirapan niya ng tao.
0: Oo. Tsaka, tsaka kaya nga nag-second hand yan kasi yan lang yung abot ng budget nila.
2: Totoo.
0: Gusto nila na magkaroon sila ng first car. Diba?
2: Oh, first
0: mo,
2: car.
0: First car yan.
2: Oo. Ano yan eh. Kumbaga, sa sarili mo.
0: Investment.
2: Sige, investment. Oo. At achievement.
0: Achievement. Oo. Correct. Hindi yan luho eh.
2: Oo.
0: Achievement yan. At investment talaga. At
2: pinag-ipunan.
0: At pinagkatiwalaan ka kasi nang kung ikaw ang ano ha, ikaw ang seller, eh pinagkatiwalaan ka ng mga customer na totoo yung mga sinabi at pinangako
2: totoo
0: mo na ito lang naman po yung ano niyan, issue.
2: Oo,
0: yan, pwede pong maayos yan.
2: Totoo.
0: Bago po namin maibigay sa inyo, mai-release, eh nasisiguro nyo po na hindi po titirik yan.
2: Totoo.
0: Eh karamihan pala sa mga nirelease ng sasakyan unit, lahat may bumubulwak.
2: Ayun lang, sana all bumubulwak. Nandito pa yung sasakyan, bumubulwak at tumitirik, samantalang ikaw, ano na te? Oo, Dubermans na?
0: Mga, ano ba yan? Kaya po sa mga ka-vibes natin, wala pong masamang mag-grind, wala pong masamang dumiskarte, pero ang masama, yung nanggugulang ka ng kapwa mo.
2: Nagiging greedy ka pagdating sa pera. Tandaan mo, hindi mo rin madadala sa hukay ang pera.
0: Diba?
2: Diba?
0: Maiiwan mo lang yan sa mga mahal mo sa buhay, pag-aaway-awayan pa nila, tapos ikaw, gagawin ka lang nilang alikabok.
2: Totoo. Kaya huwag kayo nagpapadala sa pera, dapat tayo ang nagdadala sa pera.
0: Pera, correct. Kaya ano pang hinihintay nyo? Magpadala na kayo ng pera.
2: Let's go, ka-vibes. Kaya tumawag na sa 0954-406-1967. Open na open kami yan sa pag-receive today.
0: Oo.
2: Any amount will do.
0: Yan, ganyan ang diskarte. Ganyan ang grind. Online, limos. On air, hengi. Hoy, charot lang yun.
2: Oo, baka may magpadala. Pero kung sa seryosohin mo, why not?
0: Pwede rin. Yan. Hoy, biro lang yun, mga kabais. Pero kung totohanin nyo, thank you.
2: Paulit-ulit.
0: Pari mo, mayroon magpadala na yun. Pero kabais, ha? Maya-maya, pwede kayo tumawag sa
2: 0954-406-1967.
0: Kung meron kayong babate, ano man ang gusto nyo, on air, kayo nung bahala. Dahil magbabalik pa rin kami kasama nag-iisang baby ng bayan, DJ May.
2: At ang makulit mong tito, Sarazzo. Oh, Kiko!
0: Ano?
2: Kalita!
0: Dito lang sa 92.3 FMR!
2: Kabay sa Sound Trip!
0: Ang lupet!
2: Oras natin kabayos! 9.22!
0: 92.3 FMR! Favorite Music Radio! Kabayos!
1: Ang lupet!

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. The vibes.
2: Ang lupet!
1: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
2: Ang lupet!
3: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
3: Malaman.
5: Ganito kasarap.
4: Malinamnam.
3: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
4: Kiko Kaliko.
3: At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.

0: Rasa bau.
1: Malaman.
2: Ganito ka sarap.
0: Malinamnam.
3: Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bilabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
4: Favorite Vibe.
5: Ang lupet!
6: Kavibes!
7: Kavibes! Nakatuto ka pa rin sa paborito mong bitamina sa umaga.
8: Favorite Vibe!
7: Gusto mo bang bumate? May oras pa! Tawag ka na sa
6: 0954-406-1967.
7: At bago yan, habang naghihintay tayo ng tawag ng ating mga kavibes, gusto natin i-shoutout ang mga kavibes natin na nakadutok simula pa kanina alas 8. Si William Mortel, Mary Dulay, J. Mar Brail, Margie Vargas Cortel, Neil Kataki, Suela, Coach Everyday, Cassandra Idris Abroso, at si Randy Santisa sa nakikinig na live!
6: Yung mga ka-vibes natin sa Batangas, sa Parañaque, sa May Taytay, sa May Kainta, at yung mga nasa biyahe ngayon, mga bus terminals natin. Magandang magandang umaga po sa inyong lahat.
7: At ganoon din sa lahat ng mga pasahero, konduktor at driver, sa mga pampasahero, basa P-TEX at Edsa Bus Carousel, maraming maraming salamat po sa inyong pagdudok.
6: At yung mga ka-vibes natin nagsisiksikan ngayon sa May LRT at

0: Hallo. Hello.
1: Hello.
0: Ah, kabaib, sino to? Taga saan ka?
1: Taga Siargao ito.
0: Ikaw na naman. Oh, si ano to?
2: Si Arnel.
0: Arnel
2: ng Siargao.
1: Okay.
0: Oh, Arnel, bati na. Go na.
1: Go. Binabati ko si Icar. Diyan sa Santa Monica.
0: Mm-mm.
1: At saka yung mga ano ba, yung My Love Go na nandun sa ano.
0: Yeah. Arnel, lasan yung kaba? Bilisan mo na, wala tayong time. Oh. Ayun lang.
1: Oh, yun lang.
0: Ayun lang pala, Diyos ko. Oh, maraming salamat si Arnel. Sabi muna na 92.3 FMR ang lupet.
1: 92.3 FMR ang
2: lupet. Yeah! Makalupet talaga ni Arnel.
0: Oh, Arnel mula sa Siargao. Thank you. Grabe naman yun.
2: Gusto ko yung may buwelo pa siya. No? Parang sa ano?
0: Baka?
2: Oo. Parang sa makina ng sasakyan, mag-iinit muna bago umarangkada.
0: Totoo, oh, grabe. Pero salamat ha, Arnel. At sa mga taga-Shar Hall.
2: Kamusta kayo dyan? Ang sarap dyan ha. Sarap maligo.
0: Correct.
2: Ang sarap sumisid sa tubig na napakalalim. Oh.
0: Sisid.
2: Ikaw ba? Mahilig ka sumisid?
0: Everyday.
2: Everyday?
0: Everyday.
2: Wow! Talaga? Anong oras everyday?
0: Every night.
2: Ay, taray. Kaya pala lagi kang puyat, no?
0: Oo, ikaw ba naman eh.
2: Kaya pala yung eye bags mo eh. Grabe ka kapal. Eto.
0: Okay lang yan. Basta meron si Sid. Hi!
3: Hello!
2: Good morning! Ayan, anong pangalan ka, Vibes? At taga saan?
3: Patanga!
0: Si Telma.
2: Si Telma.
0: Oh, Telma ng Batangas. Bati na.
3: Bati ko lang may pinik.
0: Oh, gano. Go. Bati na.
3: May. Ibo. Si May. Si Mew.
0: Telma, wag mag-baby talk, ha?
2: Nagbe-baby talk kang aga-aga. Baby talk gabi, ha, Telma?
0: Bati na, go! Sorry po, excuse me. Telma, dali na, bati na, go na.
3: Babatin ko lang si Shimay na, happy birthday.
2: Okay. Ayun lang?
0: Ayun lang?
3: Ayun lang.
0: Ayun na pala. Oh, maraming salamat, Telma na Batangas. Sabihin mo muna na, 92.3 FMR ang lupet.
3: 92.3 FMR ang lupet.
0: Yeah! Si Telma na Batagas, thank you! Grabe yun.
2: Gusto ko si Telma, no? Oh,
0: nagbe-baby talk.
2: Baby talk siya, no? Kuchi-kuchi, kumain ka ng baby. Gugugaga! Ay, nako, Telma!
0: Ay, maraming salamat po sa mga tumawag, ha? Pero puputuli na po muna natin ang inyong excitement dahil magpapatuloy tayo maya-maya pagsabit ng SKL.
2: Share ko lang.
0: Ang kwentong may kwenta, pwede kayo tumawag sa
2: 0954-406-1967.
0: At sa oras na yan at mga numerong niya, matatawagan at makakausap mo nag-iisang baby ng bayan, DJ May!
2: At ang makulit mong tito, Serazzo Kiko!
0: Dito lang sa 92.3 FMR.
2: Kabaib sa Soundtrip
0: ang lupet. 92.3 FMR, favorite music radio. Kabaib
2: ang lupet.

0: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
1: ACS.
0: Ready na ba kayo, runners? The Rexona 10 Miler is finally here. Isang epic running series to. Multiple cities, multiple races, isang solid challenge para sa lahat. Umpisa na sa Sunday, August 16, 2026 sa Quezon City. Kaya lace up and get moving. Kahit first time mo tumakbo or sanay ka na sa long runs, you can go all out with Rexona's up to 72-hour protection laban sa sweat at odor. Walang atrasan from start line hanggang finish line. Register na and be part of the Rexona 10 Miler. Follow the official social media pages for more updates. Stay fresh, stay confident, stay unstoppable.
2: Delivery! Maria Jose?
3: Aking yan? Ang laki ng box!
2: Surprise!
3: Yeah! Eh, ba't ka nasa loob ng box?
2: Basta para sa'yo, gagawin ko all! Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa. Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan. No processing fee at fast approval pa. Kaya,
3: apply na ng Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
4: Pag-ibig Fund, solid ka ba?
5: 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes!
6: Ang lupet!
5: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
7: Magandang umaga mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Nilinaw ng prosecution witness na si former COA State Auditor Roderick Wamil na sa loob ng huling tatlong administrasyon, si Vice President Sara Duterte lamang ang naging vice-presidente na may hawak na confidential funds. Sa 11th araw ng impeachment trial noong Agosto 3, ibinahagi ni Wamil na ayon sa kanyang record sa COA mula 2014 hanggang 2024, walang ganitong pondo ang Office of the Vice President sa panahon ni na former Vice Presidents Jeju Marbinay at Lenny Robredo. Ipinaliwanag din niya na inaudit ng komisyon ang mahigit 100 milyong pisong confidential funds ng Department of Education noong 2023 habang ang Office of the Vice President naman ay nakatanggap ng humigit kumulang 500 milyong piso sa loob ng ilang quarters.
5: FMR Newsbreak.
7: Samantala, sa iba pa mga balita, binati ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Filipina tennis star na si Alex Ayala matapos masungkit ang kampiyonato sa 2026 Mubadala DC Open na kanyang tinawag na isang makasaysayang tagumpay. Ayon sa Pangulo, nakapagtala ang Pilipinas ng kauna-unahang WTA 500 champion dahil sa panalo ni Ayala na animong patunay na lumalakas na antas ng tennis sa bansa. Dahil sa tagumpay na ito, naging kauna-unahang Pilipino si Ayala na nakakuha ng WTA Tour Singles title at naiuwi ang kanyang unang kampiyonato sa professional career. Nauna ng pinarangalan si Ayala sa palasyo noong July dahil sa kanyang natatanging pagganap sa Wimbledon na nagpataas pa sa kanyang antas bilang isa sa mga nangungunang manlalaro sa mundo. Ang kampiyonato sa Mubadala DC Open ang pinakabagong dagdag sa lumalaking listahan ng tagumpay ni Alex Ayala na nauna ng nagwagi sa mga WTA 125 tournament sa Guadalajara at Birmingham.
5: FMR Newsbreak.
7: At sa ating panghuling balita, inaprubahan ng Senado sa ikatlo at huling pagbasa ang Magna Carta for Barangay Health Workers o BHW matapos ang botong 20-0-0. Layo ng panukala na kilalanin ng mga BHW bilang frontliner at bigyan ng sapat na benepisyo at proteksyon. Sa ilalim nito, makakatanggap ang mga rehistrado at sertipikadong BHW na hindi bababa sa 3,000 pesos na buwan ng benepisyo. May kasamang transport assistance, hazard allowance at taunang cash gift. Meron ding hindi bababa sa 10,000 pesos na loyalty incentive para sa mga 15 years nang nasa serbisyo at mga programa para sa training, insurance, scholarship at civil service eligibility para sa may 5 taong serbisyo. Samantala, nilinaw ng palasyo na patuloy ang pag-aayos sa paglabas ng mga benepisyo ng health workers dahil sa mga isyong pinoproseso ng DBM at COA.
5: FMR Newsbreak.
7: At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang umaga.
5: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
8: Buntis ka na naman?
6: Ang lupet!
5: Ito ang 92.3 FMR. The Vibes sa Soundtrack.
1: iyong ka-vibe sa sound trip.
6: Ang lupet!
5: Hoy ka-vibes! Diyan nga lang, walang maglilipat dahil eto na ang pinakaabangan mong SKL! Ang kwentong may kwenta sa share ko lang. Pero bago yan, magandang umaga muna. Kaya Twinkle, oo, nagpapa-shoutout sa mga nagpapakinig daw ng FMR at mga kaibigan niyang taga Cavite City at Mayapa, Calamba City, Laguna. Ano ba yun? May titi-oish na kami. Maraming salamat, ka-vibes, Twinkle. Ang oras, 4 na minuto makalipas ang alas 10 ng umaga.
9: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS! Ang lupet!

0: FM, our favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: 92.3 FMR. Seventh VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo. Masabaw. Malaman.
4: Ganito kasarap.
2: Malinamnam. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Favorite Vibe.

0: malaman.
1: Ganito kasarap.
0: Maninamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!
4: Ikaw Vibes!
5: Ikaw Vibes! Sa'yo na muli, napapakinggan ninyo live! Ang paborito mong vitamina sa umaga,
4: Favorite Vibe!
5: Heto na, ang ilang mga mong SKL!
4: Share ko lang!
5: Ang kwentong may kuwenta, pwede na kayo tumawag sa aming hotline.
4: Oh wow, sana all my hotline. 0954-406-1967.
5: Live na rin tayo ka-vibe sa ating Facebook page, 92.3 FMR Manila.
4: Kaya kung gusto mong silipin ang kagwapuhan na nag-iisang si Kiko, pwedeng-pwede yan. Pero kung nagmamaneho kayo ka-vibe, sa makinig na lamang ha. Oo, eyes on the road. Wow. Pero ang tenga dapat na sa favorite vibe.
5: Yan! Ang dapat, di ba? Balak-baka ng mga mga... Kaya ng mga wives, pwede na kayo tumawag kung kayo meron kwentong may kwenta tungkol sa pamilya, kaibigan, katrabaho, kaaway, kabet, at kung ano-ano pa. Basta kwentong may kwenta, tatanggapin natin yan.
4: Totoo, kailangan nilalabas nyo yan. Sinishare ninyo para hindi nyo dinidibdib.
5: Ay, pag dinidibdib niya, masakit yan sa puson. Oh,
4: sasabok na lang yan bigla. Ikaw din. Diba?
5: Lalo diba, pag bloated ka... punong hangin ang iyong tiyan, masakit sa puson talaga.
4: Puro kabag, wala na, uutot ka na lang ng uutot talaga. Ang masama pa minsan, ang sakit sa ilong.
5: Ay, mga ka-vibes, sa mga nakikinig din sa atin sa pamamagitan ng 97.5 FMR Jensan, 102.3 FMR Bacolod at Baguio, maraming salamat po sa inyo lahat.
4: At ganun din ang mga ka-vibes nating OFW, nagamit ang mga mobile phones nila.
5: Grabe yun. Kung kayo po ay nasa ibang lugar, sa ibang bansa, pwede kayong makapakinig sa amin. Mag-download po kayo ng aming official mobile app, FMR Philippines, sa Google Play Store.
4: At kung ikaw ay iOS. Uh-huh. Apple, di ba? Mm-hmm. iOS, tama ba?
5: Oo.
4: Pwede kayo mag-download. May na-discover ako eh. Radio Philippines app.
5: Tapos,
4: from there, hanapin nyo lang ang 92.3 FMR. Mapapakinggan nyo na kami. Di ba?
5: Walang ligtas talaga.
4: Totoo.
5: Diba, sinintay namin ang inyong mga tawag.
4: Kaya tawag na sa 0954-406-1967.
5: Ikaw ka vibes ay may pinagdaraanan, may gusto ko lang i-share o ikwento para mabawas-bawasan ang bigat na iyong nararamdaman, makipag-usap ka sa amin ni DJ Main, kami ang bahala sa iyo. Hindi ka namin i-judge, tutulungan ka namin makalagpas sa dilim na iyong nararanasan.
4: Wow, sana all! Kaya naman sa mga walang load pero gustong tumawag, ito na ang good news ka vibes dahil pwede mong gamitin ang iyong Viber.
5: Yan.
4: Dahil yan din ang aming numero sa Viber, 0954-406-1967.
5: Sa mga nanonood sa atin sa ating Facebook Live, maganda umaga si Sari Lerma, Gerard Michano, Eric Simon, ganun din si Mary Dulay. Maraming salamat po at sa lahat ng mga FMR squad. Good morning!
4: Vibes na ako. Alam ko kagabi, umiiyak ka.
5: Mm-hmm.
4: Tignan mo, namumugto pa yung mata mo, di ba? Hindi mo yan makuwento dun sa kaibigan mo.
5: Kasi
4: in love ka na doon sa jowa ng kaibigan mo.
5: Sa palisong.
4: Pwede mo itawag yan sa amin para naman gumaanggaan yan. Mabigyan ka namin ng payo. Pero syempre, nasa sayo pa rin naman yan at the end of the day.
5: Para mapagtanto mo na mali ang ginagawa mo.
4: Totoo, ganon.
5: Sininira ka ng relasyon.
4: Kaya naman, stress ka na sa trabaho dahil lahat ng workload sa'yo binibigay nung kasama mo. Tapos lahat ng credit siya ang tumatanggap.
5: Pabibo ka kasi.
4: Tawag mo na yan sa amin. Kami na ang takbuhan mo ng mga rant mo sa buhay.
5: Correct. Basta kung ano man ang gusto mo ikwento, huwag ka lang magmumura. Kami ang bahalang makinig sa'yo. Hindi ka namin i-judge, be.
4: True. Ito ang aming numero, 0954-406-1967.
5: Magandang umaga kay Twinkle at sa mga kaibigan niya sa Cavite City at sa kay Jean Moto. Magandang umaga, Mary Dulay. Good morning! Ka-vibes, tawag na kayo. Naghihintay kami ng inyong mga SKL, mga kwentong may kwenta. Makikinig kami ni DJ Main sa inyo. Ano man yan, yan man ay tungkol sa trabaho, kaibigan, kapitbahay, mga magulang, kamag-anak, kahit ano pa. Anything under the sun, pakikinggan ka namin.
4: Under the sun? Eh, walang sun.
5: Yun lang, under the rain.
4: Ayun! Diba? Kaya tawag na ka-vibes, bilisan mo. Ilang araw ka nang ano dyan, nag-iisip. Di ba na, tatawag ba ako o hindi?
5: Alam mo, mahirap yung ganyan ha. Yung nagdadalawang isip ka, may gusto kang ikwento, may gusto kang ibahagi, pero hindi mo alam kung kanino. Di ba? Ito na yung tamang pagkakataong ka-vibes dahil nandito po ang programang SKL. Share ko lang para maibahagi ninyo yung mga bagay-bagay na hirap kayong ibahagi kahit sa mga kaibigan nyo kasi napanawa ng paulit-ulit, babe.
4: Oh, tigas daw kasi ng ulo ko, hindi ka naman din nakikinig.
5: Correct, nasasayang lang ng laway.
4: Oh, at least kami bagong tagapakinig.
5: At least sa susunod na tawag mo, hindi ka na namin kausapin. Charot lang.
4: Ang aming numero ka-vibes, oh. I-dial mo na yan, huwag ka nang magdalawang isip pa. Ito, 0954-406-1967.
5: O, di, tawag na kayo, hinihintay namin kayo. Ito na, ang bilis naman. Hello!
3: Hello, good morning!
4: Good morning, ka-vibes! Anong pangalan at taga saan?
3: Si ganda ng Pasay.
5: Oh, ganda! Oh,
4: kung hindi namin alam ikaw. Ay, ganda!
5: Ay, si ganda pala ito.
4: Oo, si ganda ng taga-Pasay. Ay, kamusta ang araw mo, ganda?
3: Ayos lang po, maulan.
5: Talaga?
4: Ay, hindi namin alam kung maulan pala. Oo. Kala namin maaraw.
5: Ano ba yan? Si ganda.
3: Maulan ata.
5: Ata. Oh, ay, ganda. Sure. Ganda nung ate na patawag ka.
3: May i-share lang po kasi ako.
5: O, tungkol saan?
3: Madami kasi akong gigil sa katrabaho ko.
5: Ito na tayo. Sige. Ganda, kung ano man yan, wag na wag ka lang magmumura. Sinasabi namin sa'yo. Ito na. Ganda, i-share mo na.
3: yun nga po. Nung June, matayan.
4: Ganda ang linya mo, ganda.
3: Ayan. Wait lang po, akit ako sa taas.
5: Ay, akit ka sa taas, baka gusto mo umakit sa baba. Ano?
3: Akay na po.
5: Ayan.
3: Malinaw na po.
5: Ayan, sige. Take two, ganda, i-share mo na.
3: Okay. DJ Kiko, hindi ka po ba? Baka mahalidlad ka na naman, ha?
5: Hindi. Try natin na hindi.
4: Inunahan mo naman agad pala. Desisyon ka naman agad.
5: O, sige. Kwento ka na.
3: Ayun nga po. Nung June po, namatayan po kami. Umuwi po kami ng Katanduanes. 15 days po ako doon. Tapos, pagbalik ko po, galing probinsya, dumuti na po ako kinabukasan.
5: Okay.
3: Tapos po, pag-duty ko po kinabukasan, pagpasok ko ng office, nakita ko kagad yung mukha ng katrabaho ko. Ang haba na po kagad ng nguso niya sa akin.
4: Dahil? Baka type ka niya.
3: Babae po ito, yung ka-office mate ko po.
5: Okay. O tapos, nakita mo siyang mahaba ng nguso.
3: Opo, ang haba na po kagad ng nguso niya. Tapos nakasimangot na po siya sa akin.
4: Eh baka ayaw kanya makita, pala. Busit siya sa'yo.
3: Ha? Hindi po eh. And may ano pala po siya, may dinadagbugan niya po ako. Eh kagaling-galing ko lang po sa probinsya, nagdadabog na siya sa akin. Eh hindi ko po alam kung ano yung problema niya that time po. Tapos po, may ilang araw, nalaman ko na chinichismis ko daw siya.
5: Hoy!
4: Naku, chismosa pala si ganda.
5: Okay. Hindi naman nakakapagtaka. O tapos?
3: Nagtaka po ako, paano ko po siya ichichismis, eh wala pong signal sa probinsya, umuulan.
4: So kung may ganun, signal, ichichismis mo.
3: Hindi.
5: Ano?
3: Hindi ko po alam. Hindi ko po alam kung ano yung sinasabi niya na kinukwento ko daw siya. Saang universe niya po nalaman yung ganun? Eh, wala naman po kaming, wala naman akong kausap sa probinsya kasi nga may patay kami. Ano pong nangyari sa kanya? Ba't siya ganun?
5: Ah, sige. O, anong tanong mo ngayon? Ganda, Wanda tuloy. Ano? Ganda. Sorry po. O, ganda. Anong tanong mo ngayon?
3: Wala. Ano po bang maganda kong gawin sa kanya? Kasi, ano eh, nangigigil talaga ako sa kanya.
5: Easy.
3: Hindi ko alam. Sabi ko nga po eh, gusto ko po siyang tanungin kung sino po yung nagsabi sa kanya na sinisiraan ko daw po siya. Eh, okay naman po kami. Mm-mm. Wala naman po, hindi ko naman po siyang, ano eh, okay naman po kami. Goods okay. Kami, nagtatawanan kami sa office. Pagbalik ko lang po galing probinsya.
5: Ganun na.
3: Ang haba na ng mukha niya.
5: Sige, pakinggan mo maigi sasabihin sa'yo ni DJ Main. Bakit ako ganda Wanda ng ganda Wanda? Ganda, pakinggan mo to.
4: Ganda, Wakanda. Ganda! Alam mo, wala akong problema ngayong umaga. Nagka-problema na tumawag ka. Char. Baka naman kasi may mga hanash ka way back pa noon. Tapos ano na, kumbaga naipo wala. Na dun sa sa katrabaho mo. Malay mo may nasabihan kang iba na for you, hindi naman masama. Kumbaga may mga tao kasing taklesa. Sa kanila, okay yung lang. Sinasabi nilang yon hindi dahil sinisiraan nila yung tao. Kumbaga nagiging prank ka sila. Pero dahil nga ang chismis, kaya nga tinawag na chismis yan. Makukwento sa iba na iba na yung dating.
5: Ayan, diba? Either nadagdagan o nabawasan.
4: Yes. So baka may nasabi kang hindi ganun kaaya-aya para sa kanya pero para sa'yo hindi. At umabot sa kanya tapos nagkaroon ng wala ka, di ba, nasa trabaho, ay nasa probinsya ka. May trabaho ka pala, no?
3: Opo.
4: Ay, wow! Pero lagi ka natawag, no? Tapos, yun nga, dahil ikaw ay nasa probinsya, yung napagkwentohan mo, nagkaroon sila ng time, nagkaroon sila ng chit-chat moment, di ba? At doon nasabi na, ay, si Ganda, alam mo, may sinasabi sa'yo eh. Diba? Mm-hmm. Kaya siguro late na rin sa'yo, late na rin nag-react itong babaeng itong kasama mo sa work. Uh-oh. Eh yun lang, sana dinirecho sa kanya na lang. Mm-hmm. Hindi yung binigyan kanya ng
5: mahabang nguso.
4: Eh malay mo rin naman, bagong gawa yung lips niya. Magpa-filler. Masyado kang judgmental. Diba? Nakapauti lips lang.
5: Gusto lang siya i-flex?
4: Oo, gusto niya lang i-flex.
3: Hindi lang po yung nguso yung humaba sa kanya. Uy. Pati mukha niya yung haba.
4: Eh, malay mo, nagpadagdag din ng chin. Nag-filler din sa chin. Para di ba pantay, kailangan yun eh, lips at saka chin.
5: Nakapackage pa.
4: Oo, ikaw naman, masyado kang judgmental eh. Oo. Eh, di sana, kung ganun yung
3: na-feel. Kinalkalkal.
4: Oh, sige. Ano ikaw po? Na. Ikaw na magbigay ng advice sa sarili mo.
3: Kinalkal ko na po yung mga nangyari, yung mga araw na kasama ko siya. Wala naman po akong ibang nakausap kundi siya lang. Kasi tatlo lang po kasi kami sa office.
4: Ay taray, tatlo lang kay empleyado? Sino yung boss? Ikaw?
5: Small company yan! Alam mo, mo kami, imbento lang to.
4: Alam mo, ganda ha?
3: Hindi po, treasury po kasi ako sa grocery store po. Kaya tatlo lang po kami sa office.
5: Okay.
4: O yun nga, o tatlo kayo, malay mo yung isa nga doon. Di ba, tatlo kayo yung isa na kwentuhan mo.
5: Tin-rider ka.
4: Tin-rider ka dahil busit din sa'yo, dahil pakilamera ka daw, lagi ka may hanash.
5: Ano? Ganda.
4: Ganda, nandiyan ka pa ba?
3: Alam kong... Opo.
5: Hindi pa patalo yan.
3: Hindi ko po alam anong niya eh.
4: Edi sana dinretso mo siya, di ba nakita mong gano'n na nagdadabog sa'yo, nakanguso, mahaba yung mukha. Sana dinretso mo na, "Uy, Kiko, ano bang problema mo sa akin? May problema ba tayo?" Oh, di ba kung gano'n kesa yung nagko-conclude ka sa sarili
5: nanguhula.
4: Mo. Di ba nanguhula ka? Ikaw din yung nai-stress. Di ba? At malay mo, bad trip din siya noong araw na yun, hindi lang dahil sa'yo. Pero dahil binigyan mo lang kulay, nag-overthink ka. Feeling mo, ikaw na agad.
5: Yun.
4: Dapat yung mga ganyan...
3: pagdating po kasi sa opisina, hindi niya ako kinakausap. As in, talaga siya, simangot po talaga siya. Gusto ko po siyang kausapin noon that time. Sabi po nila, hayaan ko na lang daw po muna. Baka daw hindi ako yung problema niya. Eh, nanggigigil po talaga ako sa kanya.
4: Ikaw ang may problema. Ikaw yung nanggigigil eh. Tingnan mo, pinahaba mo ng pinahaba, pinatagal mo ng pinatagal. Nung June pa, di ba? Ngayon, August na. O, tingnan mo, ikaw lang yung na-stress ganda. Tapos ngayon, i-stressin mo kami.
5: Oo nga, dadamay mo pa kami.
4: Papa-analyze mo, sabi niyong problema mo, ganda. Eh, kung umpisa pa lang kinausap mo na, di ba, ni straightforward mo na, yung contribution nga, di ba, ang dami mong ano.
5: Ang
4: dami mong dinamay. Di ba? Tapos ngayon, dinadamay mo na naman yung ka-office mate mo.
5: Ano?
4: Ganda.
5: Tawag ka pa?
3: Yan nga po. Ano ba yan? Nabilang.
5: Eh, siraulo ka pa rin. Kala mo, hindi ka namin natatandaan. Ano?
3: Yun nga po. Gusto ko po siyang kausapin personal.
5: Eh, ba't di mo nga kinausap?
3: Gusto ko sana siyang... Eh, ayoko po kasi makita yung mukha niya eh.
4: Eh, paano kaya magkakaharap niya? Paano mo malalaman kung may problema siya sa'yo? Ikaw ba yung dinadabugan niya kung hindi mo kakausapin? Eh, hindi ikaw magre-reach out. Parang pataasan kasi kayo ng ihi eh. Mm-hmm. Diba?
3: Opo. Tapos gusto ko po siyang i-chat na lang sa Facebook. I-binlock niya po ko.
4: Huwag kang mag-chat sa Facebook, sa text. Kasi tandaan mo ganda, maraming nami-misinterpret dyan dahil walang emosyon sa
5: yun,
4: chat. Iba pa rin pag face-to-face, di ba? Personal.
5: Tama. Harapin mo, face-to-face.
4: Pag hinawakan ka sa tenga, hawakan mo din.
5: Oo, pag inambakan, ambaan mo rin.
4: Huwag kang papatalo, ganda. Ganda!
5: Ganda! Ganda po!
3: Gusto ko nga po siyang kausapin. Kaso nga lang po, gusto ko na nga pong cornerin eh. Kasi
5: wag,
3: nga po
5: easy.
3: Diba office lang kami.
5: Easy!
3: Kung malabas po siya.
5: Huwag mong pairalin yung magiging tagapasay mo. Easy.
4: So ano gagawin natin?
3: Lumalabas po eh.
5: Lumalabas talaga yung natural.
3: Opo. Di ba po, tatlo lang kami sa opisina. Oh. Pag lumabas po yung isa, naka-break, lalabas din siya.
4: Eh di lumabas ka din.
5: Oo, lumabas ka. Parang it's a tie.
4: Oo, sundan mo din.
3: Wala na po tao sa office.
5: Adi! Wow!
4: Nagat kayo kay ma'am. Nagat kayo sa boss ninyo.
5: Yung boss mo, sabihin mo, siya yung magtao doon sa inyo.
4: Mag-uusap lang kamo kayo ng heart to heart. Kasi sabihin mo, na-stress ka, nakakaisip, eh, hindi mo alam ano ba, may galit ba sakit tong taong to. Hindi ko naman siya chinichismis.
5: Correct.
4: Diba?
3: Kaya nga po, sa gabi, sinasama ko na lang siya sa dasal ko.
5: Wow!
4: Mabait naman pala si Ganda. Ay, paano magdasal si Ganda? Pwede namin marinig.
3: Yung ano po na, Lord, sana po linisin niyo po yung utak niya itong taong to. Ewan ko saan yung galit niya nang gagaling. Mga ganun po.
4: Eh, si Lord, tinanong mo ba? Humingi ka ba ng tulong sa kanya na linisin niya rin yung masasama mong iniisip?
5: Ano? Hindi nakasagot ang loko-loko.
3: Hindi po.
4: Dapat pagdasal mo rin yung sarili mo maliban sa ibang tao. Kasi minsan, akala natin yung mga taong nasa paligid natin ang may mali. Minsan nakakalimutan natin na nakakamali din pala tayo. Anong
3: wala po talaga akong maisip na ginawa ko sa kanya after po namin umuwi ng probinsya.
5: Sige, ganito. Bago patuloy sumakit yung uro namin parehas ni Maine. Ganda. Ito bang katrabaho mo? Close mo?
3: Opo, close ko po to.
5: Okay, so close mo. So ibig sabihin, kung close mo...

0: O hindi pa?
1: Hindi po, kasi pinipigilan po ako ng ibang kasama namin.
0: Dahil?
1: Dahil
0: upakan
1: mo. Na lang daw po munang pansinin.
0: Gano'ng kakapektado dun sa pagsimangot niya at paghaba niya ng uso at mukha?
1: Sa 100% ano, 80.
2: Wow, may pag-ano ka. Ano ang magkukumpleto dun sa 20%?
0: Ano yung criteria niya?
1: Ano, siya yung kumausap sa akin.
0: Ay, wow!
1: Yung issue niya.
0: Sige, ganito na lang. Para hindi tayo humaba.
2: Ang pride ni Ganda.
0: Ang pride mo eh.
2: Pride chicken.
0: Alam mo, naiintindihan namin yung side mo, no? Na Ganda. Kasi nakailang tawag ka na rin naman dito at batid namin talaga na ikaw ang may problema. Oo. Totoo yan. Idiretsahin ka na namin, hindi ka na namin isusugar coat. Diba? Sa lahat ng mga taong nakapaligid sa'yo, lahat sila may problema. Yung sa school, sa PTA, may problema yung mga kapwa mo magulang dahil sa kontribusyon. Sa bahay nyo, mga kapatid mo, may problema ka rin dahil sa ambagay nyo sa para sa nanay tatay mo. Tapos ngayon naman, humantong na tayo sa katrabaho mo. May problema ka pa rin kasi binibigyan mo ng mali siya yung pagsimangot nila, di ba?
1: Oo po.
0: Minsan ba natanong mo sa sarili mo, bakit ka pa humihinga?
1: Para sa utang.
2: Oo, kasi may binabayaran siya. Tandaan mo, may kinuhang rep yan.
0: Ayun nga pala.
2: Kailangan niya hulugan yan every month.
0: So, ayan. Ito na lang ang tandaan mo. Ganda. Nagtatrabaho ka, hindi para sa kasama mo sa trabaho. Nagtatrabaho ka para dun sa inuhulugan yung rep.
1: Rep.
2: At para sa kakainin mo sa araw-araw.
1: Yun na nga ako. Yun na ako yung ginagawa ko.
2: Ay, bakit ka nagre-reklamo ngayon? Sabi mo nang gigigil ka.
1: Hindi naman ako nagsusorry.
0: Hindi, ganito na lang. Ganda, huwag mo na lang bigyan ng mali siya, okay? Kasi maliit na bagay lang naman yan eh. Nandun ka lang naman para maghanap buhay. Hindi para i-please yung mga kasama mo sa trabaho. For as long as alam mo naman na wala kang natatapakan, wala kang inaagrabyado ang kasama mo sa trabaho, gawin mo lang yung dapat mong gawin, okay? Ngayon, kung ano man yung ipakita nila sa yung pagsisimangot,
2: problema na nila yun.
0: Oo, problema na nila. Huwag mo nang problemahin yung problema ng hindi mo dapat pinoproblema.
2: Totoo. Okay? Kung sirahan ka man
1: kasi
2: nila, hayaan mo.
1: Naman po. Hello ano? Po. Ang hirap naman po kasi magtrabaho noon na tatatlo lang kami tapos nakasimangot pa yung isa.
2: Baka naman din kasi nakasimangot ka. Bakit hindi mo simulan sa'yo? Diba? Ikaw na ang mag-reach out. Ikaw magpakita ng good vibes.
0: Yan.
2: Kasi mahahawa din yung kasama mo eh. Kasi kung ipapakita ng kasama mo nakasimangot siya tapos yun din yung energy ibabalik mo, walang mangyayari sa inyo.
0: Ano? Sagot.
1: Sige, itatry ko po.
0: Sino naman tayo sa itatry niya? Tsaka ganda ito ha. Isipin mo na lang din, be, na hindi sa'yo umiikot ang mundo. Okay? At kung alam mo naman na ikaw yung tama, di maging tama ka hanggang huli. Okay? Pakumbaba ka. Gawin mo ang tama. Magpakumbaba ka. Kausapin mo. Total, tatatlo lang naman kayo sa loob ng kwarto. Kasi mahirap yan. Humantong kayo sa punto na pagsilip ng boss nyo, lahat kayo nakabulagta. Hihintay
2: mo. Sabo na.
0: Diba? Lahat kayo wala ng buhok.
2: Kalbo na si Ganda.
0: Diba?
2: Hindi na siya ganda niyan.
0: Oo.
2: Anda na lang.
1: Anda?
0: Ano? Diba? Huwag natin masyado yung pinoproblema yung mga bagay na hindi naman malaki. Okay? Na hindi naman big deal. Marami tayong dapat...
1: Kaya nga po eh.
0: Marami tayong dapat na inuna at inaatupag sa buhay natin. Lalo-lalo na sa trabaho. Okay? Ganda?
2: Ito. Nandyan ka para kumita. Hindi naman para makipagkaibigan. Bonus na lang yun.
0: At hindi ka rin nandyan para makipag-away. Okay?
2: Totoo.
0: Nandyan ka para maghanap buhay.
2: Dahil tandaan mo, lagi mong isasaksak sa kukote mo na kailangan mo maghulog every month. Kasi kapag di ka naghulog, hahatakin yan.
0: Ang ref.
2: Kasi wala na kayong ref. Di tatawag ka na naman dito. Mai-stress ka na naman. Sasabihin mo na naman, DJ Kiko, DJ Main, paano yan? Hinatak yung ref namin. Anong gagawin ko?
0: Ano?
1: Hinatak yung kabuhayan.
0: Kaya nga. Basta easy ka lang ha. Ganda ha.
2: Wag paunahin ang emosyon.
0: Maiksi ang buhay, wag mo lalong paiksiin.
2: Gusto mo na ba?
0: Gusto mo?
1: Hindi pa, ayaw pa. Sana lang.
2: Di ba, bad ka.
0: Tumuha ka.
2: Bad yan.
0: Oo talaga.
2: Oo.
0: Ayusin mong buhay mo, ha?
1: Opo.
0: Ayaw naming magpaikot ng yellow pad, hoy.

0: Kailan ang pasok mo, ganda?
1: Ano po? Ano po?
0: Kailan ang pasok mo?
1: Mamaya pa po.
0: Anong oras?
1: 12 po.
0: Oh. Sige. Ingat ka ha.
2: Huwag kang basag ulo ba ha.
0: Kumain ka, huwag ka magpapagutom.
2: Ayan, kumain ka rin para
1: hindi. Hindi. Day off po pala.
2: Oy?
0: Alam mo, niloloko mo kami. Wala kang trabaho.
2: Invento mo lang to. Invento mo lang to. Para marinig ka sa radyo.
0: Oo. Oh, ginagawa mo kami ng kwento ha. Pwede ka scriptwriter. Ganda.
2: Pero ulo ka.
1: Meron po.
0: Sige.
2: O sige, ganda. Baka may gusto kang batiin.
1: Siya na lang po kung nakikinig ka.
0: O, ano sasabihin mo sa kanya kung nakikinig siya? Sige.
1: Kung nakikinig ka, saan ka man ngayon? Usap tayo mamaya.
0: Siga!
2: Wala kang pasok eh!
0: Wala kang pasok? Paano kayo mag-uusap? Niloloko mo ba kami?
1: Bukas pala.
2: Loko-loko to.
1: Sa entrance pa lang.
2: Upaka na kita.
0: Warbreak to si Gandeno.
2: Warbreak? Wisit na to? Hoy, mais ka ha?
1: Pa, apa.
2: Mamaya, parehas pa kay Bitbit din sa barangay.
0: No, ikaw din. Oo, nakakahiya yun.
2: Correct. Oo. Gusto mo ba doon sa barangay?
0: Kami na magpapabarangay sa'yo. Mauna na kami.
2: Oh, sige. Oh, yun lang naman ba? Ganda.
0: Shoutout mo na yung mahal mong asawa.
2: Oh,
0: nang matuwa naman sa'yo.
1: Hindi po siya nakikinig. Naka-break.
0: Ay, hindi ka
1: tulog
0: sure.
1: Po yun.
0: Hindi ka sure? Malay mo, may kasamang babae.
2: Yun lang.
0: Oh.
2: Umubo pa.
1: Ay, girl instinct po. Tiwala lang.
0: Oh. Tiwala lang. Oh, sige.
2: Sige na, niloloko mo na kami.
0: Ingat ka, ganda.
2: Oh, maraming salamat. Ganda ng Pasay. Thank you. Bye. Wala ito, pinagdidripot tayo nito.
0: Oh, lupit talaga ni Ganda, no? Laging magaganda ang istorya. Ang galing na pagkakagawa, no?
2: Habi ng kwento. Ang lawak na imagination mo, ganda.
0: Pwede ka maging scriptwriter.
2: Paniwalang-paniwala kami. Loko to.
0: Ayan the vibes! Kung katulad kayo ni Ganda na may pinagdadaanan sa buhay, ano man yan, pwedeng-pwede nyo i-share sa amin yan. Tumawag na sa aming numero. 0954-406-1967.
2: Tawag na kayo at inintay namin ang inyong kuwentong may kwenta sa SKL. Pero bago yan, si Rose Gautane. Maganda umaga po sa inyong dalawa. Pa-shoutout naman po ka, Miss. Naka-miss si Sophie Key. Hoy, buisit kayo.
0: Sino yun?
2: Ewan ko, hindi ko maintindihan yung ano niya. O, mula daw sa Shender Rosa, Cavite. Always daw nakikinig. Yeah.
0: Sabi ni Jan Anthony, wala bang Viber ka vibes? Hoy, may Viber kami. Send din nyo ng number. 0954-406-1967.
2: Yan din yun ka-vibes ha. Viber number din yung binabanggit ni DJ Main. Eto na! Hello!
0: Hello! Good morning, Kavibes!
2: Kavibes, salita ka na! Hello, good morning! Sino to? Taga saan ka?
3: Ay, Bacolod City po.
0: Ay, maayong buntag sa inyong tanan, Bacolod!
2: Ay, Bacolod, oy! Anong pangalan mo, Kavibes?
3: Irish May po.
2: Irish May! O, Irish May! Hinaan mo yung radyo mo dyan, beha, para maintindihan mo kami. Dito ka na muna makinig sa cellphone na gamit mo, ha? Okay?
3: Yes, po.
2: Ayan, sige. Irish May, tama ba? Irish May ang pangalan mo?
3: Yes, po.
2: Okay, Irish May, anong ate na patawag ka?
3: Ay, mag-grace lang po ako sa mga trabaho ko po doon sa Manila.
2: O, sige, Irish May, batiin mo na!
3: Ay, ano po pala. Good morning po sa lahat na nakatrabaho ko si Ma'am Archie sa pharmacy, saka si Ma'am Skill. Si Ma'am Jobby.
2: Sino ba?
3: Yan lang po, sir.
2: Okay.
3: Araw-araw po kami nakikinig sa inyo.
2: Oh, wow.
0: Wow. Saan kayo nakikinig? Anong gamit ninyo? Cellphone, radyo, o live
3: radyo
0: stream?
3: Po.
0: Radyo
3: po. Radyo? Sa live po.
0: Oh, Viber. Ay, Viber Live. At saka radyo.
2: Facebook Live.
0: Oh, maraming salamat, ha.
2: Oh. Paano mo kami na-discovery, yes. Irish May?
3: Po, sa Manila pa lang po kayo na po yung
0: pinapakinggan
3: ko.
0: Oh, wow! Certified ka-vibes ang lupet ni Irish May.
2: From Manila to Bacolod, maraming salamat ha, Irish May. Ha. Yun lang ba, Irish?
3: Yes, po, sir. Thank you so much
2: sa lahat. Sige, Irish May mula sa Bacolod City. Thank you! Salamat! Yan, oh. Palapakan natin si Irish.
0: Oh, grabe yun. Ang layo, ah. Ito rin. Gusto ko rin batiin from Bacolod din si Princess Moana Marie Hilado.
2: Oy, salamat po.
0: Good morning sa'yo.
2: Oo, si Blair Navales. Sabi niya, pa-shoutout po si Blair Navales. Salamat.
0: Magandang magandang umaga sa inyo lahat. Kay Team Fruit Salad and Walkout Gang na always present. At ganun din kay Kuya Man Works. Ayan, na taga Kidapawan, North Cotabato.
2: Wow! Palayo talaga tayo ng palayo. Salamat po.
0: Si Rose Gautane. Oh. Ayan. Kanina, binati mo na ata ito, no?
2: Jeff Tanzuloberos, maganda umaga. Louis Basco. At ganoon din si Lady Jean. At si, teka, anong pangalan nito? Si Yo Spinks, magandang umaga. At si, Pabebe Sigi. OJ, ba? Hindi ko maintindihan pangalan niya.
0: Ayan, naka-vibes. Pwede bang tumawag, ha? May oras pa tayo sa gusto mag-share ng kanilang mga nararamdaman, sa gusto mag-shoutout ang aming numero. At ito rin ang Viber number namin. 0954-406-1967.
2: At magandang umaga kay Tanya ng BDO dyan sa May Ortigas. Maraming salamat sa panonood.
0: At ganun din sa ating ka-vibes na mga nurses dito sa May Fatima, sa May Valenzuela, na always nakatune in sa radyo. Maraming salamat po sa inyong lahat.
2: Sabi ni Peach, DJ Kiko at DJ Main, shoutout mo ko, Peach Alonso. Uy, salamat sa iyo sa panonood. Uy, like tayo sa ha? Sa TikTok Live ng Tito Kiko mo. Salamat.
0: Ayang ka-vibes, tawag na habang mayroon pa tayong oras. 0954-406-1967.
2: Yan! At mapakinggan namin ang inyong mga kwentong may kwenta. Ano man yan tungkol sa pamilya, katrabaho, kaibigan, kabit o legal na asawa.
0: Makikinig kami naman yun.
2: Ano ba yan? Anything
0: ay,
2: under the
0: sun. Doon, no? Lalo na sa mga kabit. No? Yung gusto mo nang kumawala pero nahihirapan ka na dahil na-attach ka na. Napiling mo kasi ikaw ang pipiliin sa huli. Hindi! Kasi kung pipiliin ka niyan, sana umpisa pa lang, pinili ka na niyan.
2: Correct. Kaso umaasa ka pa rin.
0: You are hoping
2: for nothing.
0: Yes, yun lang ang sakit. Hindi mo naman deserve yan. Deserve mo nang ikaw lang ang minamahal at yan. Ikaw ang sinisigaw sa buong mundo.
2: Correct. Diba? Deserve mo na yung sinisigaw ang pangalan mo, hindi yung sinisigaw-sigawan ka
0: lang. Yun lang. At yung tinatago-tago ka lang sa apat na kanto ng dingding.
2: Sakit, no? Kaya ako kasi tumawag ka na para mailabas mo yan.
0: Kailangan mo yan. Ilang taon ka na nagtitiis ka, no?
2: Limang taon na.
0: Grabe ka naman. Hindi ka pa rin nagigising sa katotohanan na ano ka lang, options ka lang. Minsan nga, wala ka pa dun sa option, di ba?
2: Tagal na ba ka lang?
0: Totoo. Pinipilit mo pang bigyan ka ng time, hindi ka nga pinapriority.
2: Ayun lang. At naisip ka lang at pinupuntahan ka lang kapag convenient ka para
0: ayun
2: sa kanya.
0: Lang. Kapag kailangan niya lang ng init. Pero, dun sa masasayang moment, ang kasama niya yung legal. Ang yun sakit lang. Nun, be.
2: Tapos tatanungin mo pa, di ba, bilang kabet, ano ako sa'yo?
0: Tatanung mo, ano ka ba?
2: E di,
0: kabet! Kaya itawag mo na yan. Halika dito. Dali, pag-uusapan nating tatlo yan.
2: Dali na, masabunong utang.
0: Wala naman nakakarinig. Tayo-tayo lang, mo. Kaya tawag na, 0954-406-1967.
2: Magandang umaga kay Darlene. Sabi niya, hello, watching from Ormoc City, Leyte. At ganoon din si MCRJ Cruz Maestrado. Maraming salamat. Thank you.
0: Yung mga naghahanap naman ng love life kicks, di ba? Pwede rin tumawa.
2: Pwede yan. Kaya nga sabi namin sa inyo mga ka-vibes, anything under the sun, kung ano man ang gusto nyong ikwento, basta may kwenta, pakikinggan namin kayo. Tawag lang kayo sa aming number na
0: 0954-406-1967.
2: Maganda umaga kay Diana Viado. Good morning DJ Main Ganda at DJ Kiko. Pa-shoutout po, Yana from Naik Etibak.
0: Magandang umaga sa inyong lahat.
2: At ganoon din si Altesa Herrera, si Inu Cruz, nagpapabati ng kanyang likod kay Kuya Balong.
0: Ito na naman si Altesa, basang-basa na naman.
2: Ng pawis.
0: Huwag ka nagpapatuyo, ha?
2: Pagkasakit ka niya.
0: Punas-punasan mo din yan, ha?
2: Kung kailan, ha?
0: Ewan ko ba sa'yo, Altesa? Kilig na kilig kay Balong. Tuy-tuy! Kabimes, tawag na! Dali!
2: Dali na!
0: Oo, ito ang numero namin. 0954-406-1967.
2: Meron nagtatanong dito. Sabi niya, DJ Kiko, ano po ang gagawin ko? DJ Main, ako po ay merong 10-year relationship at kami pa rin naman po magpahanggang ngayon. Ang problema ko lang po, parang natatabangan na ako sa kanya at parang dumating ako sa point ng buhay ko na parang hindi ko na siya nakikita in the future.
0: Bakit naman ganun? Bakit sino ganun? Ba yan? Taga saan?
2: Itago nyo na lang po ako sa pangalang Edna.
0: Taga saan kaya si Edna, no? At ilang taon na kaya yan, no?
2: Edna. Hindi mo sinabi kung ilang taon ka taga saan. Pero okay, sige, ano ba masasabi natin dito kay Edna? Mukhang delikading to eh.
0: Totoo, parang na-fall out of love siya, no?
2: Sayang naman. Pero
0: ganun talaga, alam mo, hindi naman araw-araw kasi may spark ang pag-ibig Love is always a choice. At dumarating talaga tayo sa punto na na-fall out of love tayo. Kasi nga, naging komportable na tayo sa isa't isa. Diba? Yung dynamics nyo, nag-iiba na. Pero para mabalik yun, kayo rin na makakaayos nun.
2: Dynamics.
0: Yeah, dynamics. Diba? No, relationship. Dapat. Kayo rin. Dapat kasi it takes two to tango. Dapat parehas kayong both na gusto nyong ayusin, bigyan ng spark.
2: Yan.
0: Diba?
2: Hindi pwedeng isa lang ang nagbibigay o isa lang ang tumatanggap. Dapat pa nagmi-meet kayo halfway. Kasi ang relasyon, bubuin yan ng isa at ng dalawa. Diba? Kaliwa at kanan. Hindi pwedeng kanan lang o kaliwa.
0: Diba? Totoo. Matanda ka na, Edna. Alam mo na dapat yan.
2: Malaki ka na, Ben.
0: Ayan.
2: Ito na. Dapat tumawag ka sa amin.
0: Hello! Hello, Kavibes! Good morning!
2: Kavibes, sino to? Taga saan ka?
0: Magsalita!
4: Hello po.
0: Ayan.
2: Kavibes, anong pangalan mo? Taga saan ka?
4: Taga ano po? Dito sa Binyan, Laguna po.
2: Binyan, Laguna. Anong pangalan mo?
4: Joanne po.
2: Joanne, pangunahan ka na namin ha. Hinaan mo yung radyo mo be para magkaintindihan tayo ng maigi, okay? Ayan, ayan. Dito ka na lang sa telepono mo, makinig muna ha. Hinaan mo yung radyo mo kasi para hindi tayo mag-feedback, okay? O Joanne, ng Binyan, Laguna, anong ate na patawag ka?
4: Gusto ko lang po request ng kanta po. Paborito ng tatay ko.
2: Paborito ng?
4: Tatay ko po.
2: Tatay mo?
0: Anong kanta yan?
4: Ano po, yung minsan po kay yung...
2: Minsan ni? Ni
0: Mr. Bean?
2: Sinong kumanta, Joanne?
4: Yung po, yung chorus na po.
0: Sige nga, kantahin mo, Joanne.
2: Kanta mo. Sige.
0: Sige.
4: Mabuhay mo, kabigo. Ayaw po, malang baby.
2: Sige nga, kantahin
0: mo. Kantahin mo nga para alam namin. One-liner. One-liner?
4: Yung chorus
0: na po. Sige, go.
4: Ang pagkakas ay di mo mapigilan. Minsan, nangyayari ang di inaasahan. Ayun po.
0: Kanta yun?
4: Paborito po kasi.
2: Ang galing naman.
0: You are a great singer!
2: More practice! Dapat ba lang
0: eh? Your score is 80!
2: Dapat ba lang eh? Ano nga? ID ba nights?
0: Oo. Ano yung minsan? Sometimes?
4: Pwede tayo kong patawag mo.
2: Hindi namin adam.
0: Teka lang. Dinededicate niya sa kanyang tatay. Kasama mo ba si tatay ngayon?
4: Nasa langit na po siya.
2: Ay, sorry po.
0: Sorry.
2: Sorry.
0: Gaano nakatagal wala si tatay sa piling ninyo?
4: Pag naman, 7 lang po siya naman.
0: Ano po?
4: Naka 40 days na po siya, ma'am.
2: Ay, bago lang.
0: 40 days, bago lang.
2: Anong rason ba't na wala si Erpat, Joanne?
4: Ano po, inatake po sa puso.
2: Ay, inatake. Sorry ha, nakikiramay kami ha. Huwag natin. Hindi ka na namin bibiruin. Parang mali yata. Pero Joanne, 40 days na si Airpat nung simula nung nawala. Eh, kamusta naman kayo? Ilan ba kayong magkakapatid?
4: Eto po, nakaka-move on na po. Nagkaliya kahit wala naman po yung kapatid namin. Pero ako po, pag narinig ko po yung kantong yun, paborito ng tatay ko, naiyak po ako eh.
0: Pang ilan ka ba sa inyong magkakapatid?
4: Pang 7 po ako.
0: Pito.
4: Ano po kami, 12.
0: 12?
2: Ah, 12.
0: Pero ano kayo, iisang nanay, iisang tatay lang?
4: Opo, ma'am, isang nanay lang at isang tatay.
0: Si nanay kasama ninyo?
4: Opo, kasama po namin, nanay namin.
2: Ah, malakas pa.
0: Malakas pa.
2: Oo, oo.
4: Opo, ano na po siya? 16 na yung nanay namin.
0: Oo, dapat inaalagaan ninyo.
2: Si Airpat, ilang taon nung namaya pa?
4: 66 po siya pa.
2: Ah, okay. Mm-mm.
0: Ikaw, Joanne, ano yung namimiss mo kay tatay?
4: Yung ano po yung namimiss ko kay tatay, lagi niya po ako pinapaalala na, tapos lagi tuwing munta po mo sa kanila, pinapakain ako. Tapos, ano po, paborito po kasi ako ni tatay na anak, kasi yung anak ko po, paboritong apo niya po ako. Naalala ko po, minsan naalala ko si tatay na iyak po ako.
2: Ano yung bagay na pinakamamimiss mo kay Airpat mo? By the way, anong pangalan ni Airpat, Joanne?
4: Carlos Tejas po.
0: Carlos.
2: Oh, ano yung pinaka maaalala mo kay Tatay Carlos mo?
4: Ano po to? Pag nakanta po kasi ng paborito niya pong kanta, yung Minsan, tsaka po yung Mahal. Yung Mahal na kanta niya rin po, paborito niya po yun.
2: Sino
4: kaya kumanta? Po po niya rin yung mga kanta ng paborito niya.
2: Sino kumanta ng Mahal?
0: At tsaka nung Minsan?
4: Yung chorus po, ano, yung Mahal. Ayun. Nakaliwutan ko kung sino. Yung chorus po, ano yun?
0: Mahal na mahal, huh? Yan ang damdamin ko sa'yo, Char.
2: Yun ba yun?
0: Mahal, ano kasunod nun? Paano namin mahahanap?
2: Paano ba? Mahal kita.
0: Pagkat mahal kita. Hindi?
4: Di Davids po yata po manito po yun, sir. Di Davids.
0: Davids?
2: Davids.
0: Ay, yung Minsan.
4: Di Davids. Yung Minsan po, Benedict.
2: Ay,
0: teka nga, ano yun nga ulit yung Minsan? Kantahin mo nga, yung maayos sa para maano namin.
4: Minsan, nung pagluha ay di mo makigilan.
0: Minsan,
4: nangyayari ang inaasahan.
2: Nasa dulo ng dila ko, sorry po.
4: Sige. Yung po, ma'am, yung pamoro na alam ko.
0: Oh, wait lang ha, hanapin natin ha.
2: Alam mo kasi gusto namin talaga mapagbigyan yung song request mo.
0: Minsan, ano susunod doon sa Minsan?
4: Ano po, ma'am.
2: Ah? Oo, ito, alam nung aming technician na si
0: Jean. Nakita na ata. Oo, wait lang ha. Eh, ito nga, Joanne. Kung may linya ng telepono sa langit.
2: Ayan.
0: Tapos binigyan ka ng chance na kausapin ngayong oras na ito ang tatay mo. Ano ang gusto mong sabihin sa kanya?
4: Ano po, gusto ko po sabihin kay tatay na namimiss ko na siya. Tapos hindi ko ba lang po nasabi po niya na mahal ko po siya. Tapos ay nawala. Gusto ko po mag-sorry na naging matigas ulo ko. Hindi ko malapit nakapagitan ng telepono. Hindi wawala niya pala. Hindi mo lang po humingi po ng tao. Yun lang po yung gusto ko sabihin kay tatay. Mamilip ko po siya. Mahal na mahal ko po.
0: For sure, mahal na mahal kayo ng tatay ninyo.
2: Mm-hmm.
0: At yung hinihingi mong pagpapatawad, ibinigay na yan sa'yo ng tatay mo. Buhay pa siya na ibigay niya na yan. Diba? Umiiyak na ngayon si Joanne.
2: Umiiyak ka ba, Joanne?
4: Iyak lang po, sir.
0: Okay lang yan. Kung kailangan eh, di ba, bakit tayo, bakit natin pipigilan? Di ba, para magkaroon ng magaan na pakiramdam, minsan kailangan natin iiyak yan.
4: Opo.
2: Anyway, sa...
4: Lagi po ako nang araw-araw ko po nakikinig na po sa ano yung stats nyo po.
0: Ay, salamat. Eh, paano mo naman kami na-discover, Joanne?
4: Ano po, lagi po ako nakikinig pag nagpag-tong ng radyo po. 92.3 po, lagi po ako nakikinig araw-araw po, ma'am.
0: Salamat, ah.
2: Joanne! Sana kahit na wala na si Erpat, ano, manatili kayong matatag at yung mga naiwan, si Ermat.
0: Alagaan!
2: Sa kanya na kayong mag-focus, ha? Huwag niyo siyang pababayaan. At kayong mga magkakapatid, maging matatag kayo at ganun talaga ang buhay. Kailangan lang natin talaga mag-move on. May mauuna, may mahuhuli. At may lilisan, okay?
0: Kaya ang lesson dito eh, habang kapiling natin yung mga taong mahal natin, lagi nating iparamdam sa kanila kung gaano natin sila kamahal. Yung salitang I love you, minsan nahihiya tayo. Pride yung inuuna. Iniisip natin ang corny. Pero, di ba mas masarap pakinggan yung word na I love you kung buhay pa yung tao? Kasi magiging nonsense yan kapag wala na sila. Hindi na nila naririnig at nararamdaman yan.
2: Joanne, gusto mo pa kami kausap?
0: Nagpunas lang siya.
2: Ano punas lang?
0: Nagpunas lang, ikaw naman eh.
2: Pinapatawa ka lang namin, Joanne, ha?
0: Pero maraming salamat, Joanne, na nakikinig ka sa amin. At sana sa bawat pakikinig mo sa amin, eh, kahit pa paano napapagaan namin yung nararamdaman mo sa araw-araw.
2: At alam mo, nakakatuwa, ano, Main, sa mga ka-vibes natin, Joanne, na yung mga ganitong pagkakataon na hindi mo akalain na isang tao tatawag, magre-request ng song, babate, meron palang pinaguhugutan.
0: Totoo.
2: Gaya nito ni Joanne, hindi natin alam kung hindi natin itatanong na 40 days na palang nakalipas nang yumao yung kanyang mahal na mahal na tatay at yung request niya para dun sa tatay niya. Joanne, bagamat hindi namin mapiplay yung nire-request mong song, gagawa namin ng paraan para kahit papano makapagpatugtog kami ng awitin na aangkop para sa nararamdaman mo at yung para lalo pang mag-apoy yung pagmamahal ninyo dun sa
0: inyong tatay.
2: Okay?
4: Apo.
2: Okay. Sana lagi kang makinig sa aming Joanne, ha. Oh. Pasasayahin ka namin kahit na kayo may pinagdaraanan.
4: Totoo. Nakikinig po araw-araw po tuwing umaga po pagising ko, binubuksan ko na po yung radyo. Kayo po yung pinakikinigan ko.
0: Ay, salamat, Joanne.
2: Sige, Joanne, kiss mo nga kami.
0: Kiss mo nga kami, sige. Sabi mo nga, Joanne.
2: May pinagdadaan mo
0: yun. Hindi, mali. Pinapatawa lang natin si Joanne. Malay mo, kaya niya rin yun, di ba? May talent din siya.
2: Joanne, gusto ka lang namin pasayahin, ha? Sabihin mo nga.
0: Sige nga, sabihin mo nga.
2: Sabi niya, sa launa kayong dalawa. Ay, Joanne, pinapatawa ka lang namin.
0: Ayan, di ba? Mas bagay sa'yo nakangiti, Joanne. At for sure, ang tatay mo ay magiging masaya at payapa pag nakita niya kayong okay kayong lahat.
2: No, di ba? Dapat masaya kayo. Hindi kayo dapat makita ni Erpat na kayo ay umiiyak at nalulungkot ng dahil sa kanya. Dapat happy, good vibes lang. Okay. O, Joanne, maraming salamat sa pagtawag, ha. Sabi mo muna, 92.3 FMR ang lupet.
0: Maraming salamat, Joanne.
2: Si Joanne ng Laguna, salamat. Thank you. O, Jima, malang si Joanne.
0: Grabe yun, ang bigat nun, ha.
2: Bigat.
0: Pero nakakatuwa kasi kahit pa paano tayo ang takbuhan nila para lang makalimot dun sa bigat na nararamdaman nila. Yun pa lang talagang very na-appreciate na namin ni Kiko.
2: Malaking bagay na po yun na kahit sa maliit na bagay, kami po ay magiging dahilan para kayo po ay makuha pa rin ngumiti at maging masaya sa kabila po ng pinagdaraanan yung pigate, lalong-lalo na po yung mga namatayan, yung mga nawalan ng mahal sa buhay. Okay. Salamat po sa
0: kaya
2: inyo.
0: Kaya nga choose to be kind always. Kasi hindi natin alam kung ano pinagdadaanan ng bawat taong nakakaharap at nakakausap natin.
2: Diba? Kaya naman, mga ka-vibes, bukas, magkarinigan pa rin tayo, ha? Dahil music muna tayo. Sayang, wala na tayong
0: time. Wala na oras. Bukas na lang, ka vibes ulit. Kaya ngayon pa lang i-save nyo na ang aming mga numero. Pwedeng phone call, pwedeng Viber call. Yeah. 0954-406-1967.
2: At huwag nyo pong kakalimutan mag-like, share, follow, subscribe sa lahat ng aming social media accounts. Facebook, YouTube, TikTok at Instagram. Hanapin nyo lamang po.
0: At pati Spotify. Yan. 92.3 FMR Manila.
2: Yan. At sa aming pagbabalik, maririnig nyo pa rin hanggang alas 12 ng tanghali ang nag-iisang baby ng bayan, DJ May.
0: At ang makulit mong tito, si Radyo Kiko! Kaliko!
2: At sumayin nyo ang SKL!
0: At sumayin nyo rin ay... Ay! Nako pa!
2: At sumayin nyo ang SKL!
0: Share ko lang!
2: Ang kwento may kwenta sa aming pagbabalik dito lang sa 92.3 FM!
0: Kabayam sa Soundtrip! Ang lupet!
2: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Good vibes.
0: Ang lupet.
5: Good mood siya. Ang lupet.

0: malaman.
1: Ganito kasarap.
0: Maninamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang binabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Sa mga ka-vibes natin, gaya ni Joanne ng Laguna, na sobrang mahal na mahal ang kanilang mga magulang, ang awiting ito ay para sa inyo, May Bukas Pa by Rico J. Puno.

0: 101.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes.
1: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. O si Sander, nasanay ako magpalipas ng gutom hanggang sa magka-ulcer ako. Lagi masakit ang tiyan, kaya bumalik ako sa healthy lifestyle at diet. Sinabayan ko rin ng Santo Plus Gold araw-araw. I feel healthy at magana ang kain.
2: Santo Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santo Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
3: May

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. The Vibes.
2: Ang lupet!
1: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
2: Ang lupet!
3: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
3: Malaman.
5: Ganito kasarap.
4: Malinamnam.
3: Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
4: Kiko
3: Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
6: Favorite Vibe.

0: malaman.
1: Ganito kasarap.
0: Malinamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!
4: Kavibes!
5: Maraming salamat sa inyong pagtutok simula kaninang alas 8 hanggang sa oras na ito para sa paborito mong bitamina sa araw-araw,
4: Favorite Vibe!
6: Salamat, Gid Kavibes! Mga nakikinig sa atin sa Bacolod, hey! Sa Iloilo, sa Abra, sa Batangas, sa Rizal, at kung saan pang lugar ng Pilipinas.
5: At hindi magpamuli ang mga taga-Laguna at Etiba!
6: Ano man ang inyong profesyon, kayo man ay construction worker, vendor sa palengke, mga kahera sa convenience store, mga kapulisan, panon, mga jeepney driver, bus driver, o ano pa man yan. Maraming. Thank you so much.
5: Yeah! Para tuloy-tuloy ang inyong panonood ng radyo, mag-like, share, follow, subscribe sa lahat ng aming social media accounts, Facebook, YouTube, TikTok, at Instagram, at ganoon na rin ang Spotify.
6: 92.3 FMR. Manila.
5: Yeah, nandito na. Kahit ano? May tapos na.
6: Ay, tapos na tayo?
5: Wow.
6: Ang bilis naman.
5: Wow.
6: Ano ba yan? Ang week mo naman?
5: Easy. Meron pang bukas.
6: Ah, sige.
5: Pero for the meantime, eto na magpapatuloy ng Good Vibe Music at Kwentuhan ng programang Love Me,
6: Cathy G.
5: Kasama ng isang majus at mamiti, Cathy G
6: is the place to be.
5: Yan ay
6: susunod! Mapapakinggan at makakasama ninyo simula alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon.
5: At bukas ulit ha, magkarinigan tayo simula pagtungtong ng alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali. Maririnig mo ang nag-iisang baby ng bayan, DJ Main!
6: At ang makulit mong tito si Radyo! Walang iba yan! Ang nag-iisang si Kiko! Kalikat!
5: Para sa paborito mong bitamina sa umaga,
6: Favorite Vibe!
5: Sa 92.3 FMR!
6: Kavibes si Soundtrip!
5: Ang lupet!
6: Oras na ni Kavibes, 11:51!
7: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
8: ACS! Zine Magazine together with Ayala Market Market bring you Zine and Tasted Food Festival na yung August 8 to 9 na to sa Ayala Malls Market Market Activity Center. Enjoy free admission and discover a lineup of delicious eats. Makiparty sa coffee rave and witness as we recognize the top food places for the Gen Z. Ano, tara? Huwag magpahuli at makisaya sa celebration of taste and youth culture. Kasama ang 92.3 FMR Manila, Kavibes sa Soundtrip. Be heard and be seen.
2: 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Kavibes!
3: Ang lupet!

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR News Break. FMR News Break.
3: Magandang tanghali mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR News Break. Humining ang prosekusyon ng Kamara ng 31 days na paglilitis upang maiharap ang mga testigo at ebidensyang dokumento kaugnay sa alegasyon na nagkaroon ng maling paggamit ng mahigit 612.5 million pesos na confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate Impeachment Court Spokesman Reginald Tongol, inilahad ang schedule sa isinagawang pre-trial conference kung saan tinukoy na mga piskal ang lawak ng ebidensya para sa unang artikulo ng impeachment. Saklaw nito ang umano'y maling paggamit ng pondo ng Office of the Vice President at Department of Education. Mula sa orihinal na 27 na mga testigo, sinabi ni Tongol na 13 na lamang ang balak iharap ng prosekusyon. Gayunpaman, iginit niya na ang takbo ng paglilitis ay nakadepende pa rin sa proseso ng pagpapatunay at pagkilala sa mga dokumentong ihaharap sa korte.
0: FMR News Break.
3: Samantala sa iba pang mga balita, naghain ng panukalang batas si Senator Rafi Tulfo na naglalayong ipagbawal ang pag-iisyo ng mga korte ng temporary restraining order o kaya TRO o kaya injunction laban sa mga wage order. Naihayag ito matapos maantala ang 85 pesos na dagdag sa minimum wage sa Metro Manila dahil sa TRO na inilabas ng Pasig Regional Trial Court noong July 30. Ayon kay Tulfo, dumaan sa masusing pagdinig, pag-aaral at konsultasyon ng gobyerno, manggagawa at negosyo ang mga wage order, ngunit madalas pa rin itong nahaharang ng mga petisyon sa korte. Layunin ng panukala na amyendahan ang labor code upang ganap na ipagbawal ang mga TRO at injunction na hahadlang sa pagpapatupad ng mga wage order. Samantala, nanawagan naman ng ilang senador para sa agarang pag-aalis ng TRO at hinikayat ang pamahalaan na ipagtanggol ang validity ng wage increase.
0: FMR News Break.
3: At sa ating panghuling balita, naghahanda ang NBI na maghain ng karagdagang 30 na mga kaso sa Department of Justice kaugnay ng mga pinaghihinalaang anomalya sa mga proyektong flood control sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, nasa 27 na ang mga naisampa nila, kabilang na ang mga reklamo laban kila Senator Jinggoy Estrada, dating Senator Bong Revilla, dating DPWH Secretary Manuel Bonoan at ilang mga district engineer. Igreate ni Matibag na hindi lamang nakatoon sa isang lugar ang investigasyon, kundi saklaw ang iba't ibang proyekto sa buong bansa na pinaghihinalaang may irregularidad. Patuloy rin anya ang pagpapalawak ng investigasyon upang mas mapanagot ang mga sangkot sa mga proyektong nagdulot ng pagkalugi sa pondo ng pamahalaan. Tiniyak ng NBI na tuloy-tuloy ang kanilang mga aksyon at hindi napapabayaan ang iba pang kasong kanilang sinisiyasat.
0: FMR News Break.
3: At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR News Break. Ako po si Cherubim Ganaden, magandang tanghali.
0: Inyong narinig ang FMR News Break. FMR News Break.
1: Uy, kinikilig! Ang lupet!

0: sa inyo.
1: Ang lupet!
0: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes. Good morning! Kasama ang Tuli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
2: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew! Banana Crew! Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho!
3: Yeah.
0: Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan!
4: Grabe na to!
0: Tahan! I Give a Night! With DJ Ivy! 6 PM! At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks! With DJ Alex, Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip.
1: Ang

0: favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
2: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang Lupet!
4: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay, sasamahan ka ni Cathy.

0: 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes, ang lupet. How do I live? Leon Rimes, Ka-Vibes. Hello po everyone, kamusta po kayo? And welcome to Love Me, Kathy G. Happy Tuesday. Oo, maulan, makulimlim na Tuesday. Oo, medyo humina na po yung bagyo. But then, may mga naka-standby na mga LPA. And anyways, andyan man ang LPA, nandito rin po ang Love Me, Kathy G. At nandito rin po ako, kasama niyo na naman po ako ang gabay niyo sa Usaping Pag-ibig, Kathy G. All the way until 3 PM po tayo magkakasama-sama, Ka-Vibes. And alam niyo po ba, alam niyo, ngayong araw na ito ay special dahil meron tayong makakasama na live na magkukwento ng kanyang story. Ayan. But then, alam niyo, Ka-Vibes, diba, darating tayo sa punto ng buhay natin na nangangarap naman tayo, lahat naman tayo nangangarap. Pero hanggang saan ba yung pangarap na yan? Pilit nating aabutin. Ayan na, may mga pangarap kasi Ka-Vibes na hindi lang basta pangarap ng isang tao. Minsan may mga pangarap na sabay niyong pinapangarap ng taong mahal mo at sabay kayong nangangarap. Yung bang sabay kayong nag-i-imagine ng future, yung tipong darating ding yung araw na makikilala tayo. And I'm sure marami na ang nakaranas niyan. Marami na ang nagsabi niyan na eventually makikilala rin ako. Kaso hindi naman sa lahat ng oras ay natutupad yan, Ka-Vibes, 'di ba? Minsan dahil sa mga circumstances, dumarating ang araw na hindi na siya nakakasabay sa iyo. 'Yun ang time na makakaramdam tayo ng sobrang pain. Yung akala mo pagkatapos noon wala ka ng gana ituloy ang kahit na anong pangarap. Pero minsan, Ka-Vibes, sa gitna ng lungkot, 'di ba? Minsan naiisip mo rin na kung susuko ako ngayon, sino ang tutupad sa pangarap namin? At doon na nagsisimula yung isang mas malaking laban. Pero syempre, Ka-Vibes, hindi lang naman pangkawala ang pwedeng maging hadlang sa pangarap . Minsan problema sa buhay, minsan kailangan mong umalis, magsimula ulit at tanggalin or tanggapin na lang na baka hindi pa talaga ngayon yung tamang panahon. Dahil diba sabi nga may tamang panahon para sa lahat. At alam mo yung feeling na gusto mong sumubok pero natatakot ka? Naranasan mo na ba yan, Ka-Vibes? Yung parang try ko kaya? Ay, wag na nga lang. Yung tanong na baka mamaya hindi ako sapat. Baka hindi talaga ako para dito. Pero paano kung may mga taong nasa likod mo na paulit-ulit na nagsasabi, sige lang, kaya mo yan. Diba? Subukan mo. Naniniwala kami sa'yo. Alam mo yung minsan isang tao lang ang kailangan mong paniwalaan sa sarili mo. Pero minsan sapat na rin yung may taong naniniwala sa iyo na magkaroon ka ulit ng lakas ng loob. At ang pinakamahirap siguro, yung makamit mo na yung isang bagay na matagal mo nang pinapangarap, pero yung taong gusto mong una makakita at makapag-celebrate kasama mo, wala na. 'Di ba? Kaya nga minsan yung tanong natin para kanino ka lumalaban kapag halos lahat ng dahilan para sumuko ay nasa harapan mo na. Nako, Ka-Vibes, ha? Ngayon makikilala po natin ang isang kabataang hindi hinayaang matapos yung kanya pong pangarap dahil sa mga pagsubok. Isang tao na bawat hakbang, bawat sayaw, bawat pagharap sa entablado may dalang kwento ng pamilya. Yung kwento ng pamilya, kwento ng pagkawala, sakripisyo at pagmamahal. Abangan niyo po ang ating special guest for today, Ka-Vibes. Siya mismo ang makakausap natin after nga po ng mga pinagdaanan niya sa buhay, Ka-Vibes. Yan po ang inyong matutunghayan dito sa Love Me, Kathy G. Kaya dyan ka lang kung ano man ang inyong pinagkakaabalahan habang ikaw ay kumakain ng malutong. Oo, malutong na okoy. Malutong, oo. Kaya malutong na lumpiang togen. Sarap. Oo, sinawsaw sa suka, o, oh, diba? Ang sarap ng chikahan. Oo, sa mga Ka-Vibes din po natin, ang mga nasa kanilang tahanan, nasa mga sasakyan, nasa mga ukay-ukay, palengke, tindahan, at kung nasaan ka man, nasa barko ka man, Ka-Vibes na nakikinig ngayon, ito po ang Love Me, Kathy G sa 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes, ang lupet.
1: Love Me, Kathy G.
2: Ang lupet!

0: 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes, ang lupet, Jesse Zaragoza with Maghihintay Sa'yo. Ikaw ba, Ka-Vibes, syempre sa lahat po ng mga naghihintay lagi, ayan, at mga nakaabang na sa atin pong programa, and sa atin pong story for today, ayan na, Maghihintay Sa'yo, Cathy G, araw-araw, salamat, ayan. Nako, Ka-Vibes, paano mo haharapin ang mabibigat na pagsubok para makarating sa tagumpay? Lahat naman tayo gusto maging matagumpay sa buhay. Lahat naman tayo ay kailangang dumaan sa mga pagsubok bago marating ang tagumpay, di ba? Pero ang isang tao na ating makakasama po, maya-maya lang na magkukwento po ng kanyang story at makakausap po natin, ay magkukwento rin kung paano niya ba itinahak ang mga pagsubok bago marating ang kung nasaan siya ngayon. Ayan. At marami pa siyang kailangang abutin, diba? Nako, abangan niyo po yung story natin maya-maya lang, Ka-Vibes, ha. Siyempre, wala namang may gusto na hindi maging matagumpay sa buhay. Kaya kailangan nating mag-strive hard. Sabi nga eh, kailangan mo magpursige. Kailangan mong kung walang tiyaga, walang nilaga, diba? Sa mga nilaga po ang ulam dyan, kamusta naman po? Oo, diba? Okay lang yan, diba? Sabi nga eh, Cathy G, kung walang sahog, walang nilaga. O, diba? Walang tubig, wala niyaga. Anyways, Ka-Vibes, totoo naman, di ba? Kailangan natin magpursigi sa buhay para makarating tayo sa tugatog ng tagumpay. Hello muna sa mga Ka-Vibes po natin na nag-aabang na po at syempre nakatutok na sa kanila mga radyo. Diyan po sa 102.3 Baguio, Spillover La Union, ganun din sa 102.3 Bacolod, 97.5 Drenson, 89.5 FM Radio Davao del Norte, and 101.9 Davao. Ayan, sa lahat po ng mga nakikinig at nakatutok, Ka-Vibes, dyan ka lang, huwag kang bibitiw dahil ang atin pong story for today ay magbibigay sa atin po ng inspirasyon kung papaano hindi sumuko sa laban sa buhay, kung papaano ka manindigan sa kabila ng mga pagkawala ng mga taong sumusuport at naniniwala sa'yo. Yan po ang inyong abangan dito lang sa Love Me, Cathy G's 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes, ang lupet. Oras po natin, 12:52 na.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified. World-class quality.
2: ACS. Love me. Cathy G.
3: Ang lupet!
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
6: May

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: 92.3 FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
4: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka ni Kat.

92.3 FM or favorite music radio, Ka-Vibes. Ang lupa, Tutsi Guevara with Mahal Ka Sa Akin. Ito si Maring Tutsi. Oh, umuulan, bigla-biglang pumapasok eh. Anyways, Ka-Vibes, ayan ha. Kamusta ka naman dyan? Ako, maulan na po. Ang lakas po ng ulan sa labas, Ka-Vibes ha. Dito po sa area sa Quezon City. Kaya mag-iingat po sa lahat po ng mga nasa lansangan ngayon. Mag-iingat po kayo at kung saan man kayo pupunta, Ka-Vibes. Paano mo haharapin ang mabibigat na pagsubok para makarating sa tagumpay? Marami po tayong tatahakin na pagsubok sa buhay, Ka-Vibes, pero as long as matatag ka at willing kang sumuong sa anumang pagsubok na yan, wala namang hindi napapagtagumpayan, di ba? Sabi nga, you go far the distance eh, para alam mo yon, ma-reach mo yung inaasam-asam mo na tagumpay. Again, Ka-Vibes, abangan nyo na po ang ating story for today. Story coming from Kier, na maya-maya lang din po ay makakasama natin para ikwento pa ang ibang mga narating niya sa buhay. Dito lamang po yan sa Love Me Cathy G. You go the distance, Ka-Vibes, kung gusto mo talagang marating ang tugatog ng tagumpay. Story of Care, Ka-Vibes, after this beautiful song from Michael Bolton. Dito lamang po yan sa Love Me

0: This love letter is from Kier. Dear Kathy G. Magandang araw po sa inyo at sa lahat ng mga tagapakinig ng Love Me Kathy G. Ako po si Kier Puno, I'm 27 years old at buong pagmamalaki kong kinakatawan ang Pampanga sa Mr. Friendship Philippines 2026. Pero bago ko po ikwento ang tungkol sa pageant at sa entablado at sa pangarap na aking ipinaglalaban, gusto ko munang ikwento kung sino ang mga taong naging dahilan kung bakit ako patuloy na lumalaban patungo sa tagumpay. Lumaki po ako sa puder ng lolo at lola ko, Kathy G. Habang ang aming nanay ay nagsisikap magtrabaho sa ibang bansa para mabigyan kami ng mas magandang kinabukasan, sila ang naging gabay, sandalan at pangalawang magulang naming magkakapatid. Bata pa lang kami ng ate ko, iisa ang mundo namin. Mahilig kaming sumayaw, mag-model, magpakuha ng litrato at mangarap na balang araw ay makikilala kami dahil sa passion na mahal namin. Magkasama kami sa halos lahat ng bagay, Kathy G. At dahil doon, hindi ko inakala na darating ang isang araw na kailangan kong ipagpatuloy ang pangarap na dati naming pinapangarap na magkasama. Maagang nawala sa amin si ate. At para sa akin, hindi madaling tanggapin yon. Napakasakit mawala ng taong hindi lang kapatid, kundi isa rin sa mga unang naging inspirasyon ko. May mga panahon, Kathy G, na pakiramdam ko wala na akong dahilan para ipagpatuloy ang mga pangarap ko. Pero kung susuko ako, parang isinuko ko na rin ang pangarap naming dalawa. Kaya, pinili kong magpatuloy. Hindi lang para sa sarili ko, Kathy G, kung hindi para sa ate ko. Noong high school, naging dancer ako. Pagdating ng college, sinubukan ko naman ang mundo ng modeling. At doon, unti-unting nagbukas ang mga pagkakataong dati ay pangarap ko lang. Naging best dancer ng university ako sa loob ng dalawang magkasunod na taon. Naging Mr. University, nakapag-modeling projects at nagkaroon din ng pagkakataong makagawa ng isang television commercial. Unti-unti kong nararamdaman na baka ito na talaga ang daan tungo sa pangarap ko. Akala ko, Kathy G, tuloy-tuloy na. Pero dumating ang pandemya. Nawala ang mga opportunities, natigil ang modeling, natigil ang dancing, at tulad ng maraming Pilipino, kinailangan ko ring magsimula muli. Pagkatapos ng pandemya, Kathy, lumipat ako sa London para makasama ang aming pamilya. Dalawang taon din akong nanatili roon, Kathy. Pero kahit malayo ako sa Pilipinas, hindi nawala sa isip ko ang mga pangarap na matagal ko nang dala. Kaya makalipas ang dalawang taon, bumalik ako ng Pilipinas, dala ang panibagong pag-asa. At hindi ko akalain, Kathy G, na sa pagbabalik kong yun, bibigyan pa pala ako ng pagkakataong subukan ng isang bagay na matagal ko na ring pinapangarap. Ang sumali sa isang malaking pageant, ang Ginoong Kapampangan. Sa totoo lang, natatakot ako noon. May mga pagkakataong tinatanong ko ang sarili ko. Sapat ba ako? May ibubuga ba ako kumpara sa mga kakumpetensya ko? Pero kung hindi ko kakayanin, anong mangyayari? Pero sa mga panahong nagdududa ako sa sarili ko, may dalawang taong hindi kailanman nagduda sa akin. Yon ang aking lolo at lola. Sila ang nagsabi sa akin, subukan ko raw at kahit anong mangyari ay always proud sila sa akin, Kathy G. Hindi ko pala kailangan na maraming taong maniwala sa akin. Kailangan mo lang ng kahit isang taong magsasabing, kaya mo yan. Kathy G, nung mga gabi or nung gabi ng pageant, nandoon ang lola ko para suportahan ako. At nang gabing yon, tinawag ang pangalan ko bilang first runner-up. Para sa akin, panalo na ako. Panalo ang batang minsang natakot mangarap. Panalo ang kapatid na piniling ipagpatuloy ang pangarap nilang dalawa. Kathy G, dahil sa pagkakataong yon, nabigyan ako ng oportunidad na katawanin ang Pampanga sa Mr. Friendship Philippines 2026. Pinili kong tanggapin ang hamong ito dahil ang mga pinapahalagahan ng Mr. Friendship, leadership, purpose, at of course, friendship. Mga aral na matagal ko nang natutunan mula sa aking mama, lolo, at lola. Kathy G, nagpapasalamat ako dahil tinuruan nila ako na maging mabuting tao bago maging matagumpay na tao. Tinuruan nila akong rumespeto, tumulong, at maging mabuting halimbawa sa iba. Ilang linggo bago ang national competition, dumating na naman ang isang pagsubok na hindi ko inakala, Kathy G. Pumanaw ang aking lolo. At sa pagkakataong yun, sobra kong pinanghinaan ng loob. Siya ang isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit ako hindi sumuko. Siya ang taong naniniwala sa akin kahit ako mismo ay nagdududa sa sarili ko. At bago siya tuluyang nawala, dala ko ang pangakong balang araw, makikita niya akong lumalaban sa national stage. Hindi man niya masilayan ng personal ang araw na yon, baka kasama ko pa rin siya. Kasama ko ang alaala ng aking ate, kasama ko ang pagmamahal ni lolo, ang lakas at paniniwala ng aking lola. At kasama ko ang sakripisyo ng aking mama na patuloy na nagsusumika para mabigyan kami ng magandang buhay. At kung dumating man ang araw na isusuot ko ang isang korona, alam kong hindi yun magiging akin lang. Sila ang tunay kong korona, Kathy G. Maraming salamat po, Kathy G. At maraming salamat din po sa inyong mga tagapakinig. Sana ang kwento ko ay magsilbing paalala sa bawat isa na kahit gaano man kahirap ang buhay, nananatili itong may pag-asa. Kathy G, hanggang dito na lamang po at maraming salamat sa pagbasa ng aking liham. God bless you and more power to your station. Lubos na gumagalang at nagmamahal. Maraming salamat po. Kier.
1: I close my eyes and I can see a world that's waiting up for me.

Sabi nga, di ba? Libre lang ang mangarap. So, mangarap lang tayo ng mangarap. At kung mangangarap tayo, sagarin na natin yung pangarap natin. Doon na sa highest level, di ba? Ng pangarap. Kasi, hindi mo alam kung kailan mangyayari yung mga pangarap mo na yan. Who knows? Baka mamaya lang eh, di ba? Mangyari na agad. Kung galing ka sa trabaho, sa eskwela, sa opisina, o kung saan ka man galing. Baka mamaya yung mga pinapangarap mo na yan ay matupad na. Alam mo yon. Pero sabi nga nila eh, Cathy G, ang mga pangarap kasi, di ba? Kapag ikaw nangangarap ka, siyempre gusto mong tuparin yan. Gusto mong ma-achieve yan. But along the way, maraming pagsubok. Marami ka talagang tatahakin eh. Hindi naman pwedeng smooth sailing lang hanggang sa ma-reach mo yung pangarap mo eh, di ba? Kasi the more na dumaan ka sa maraming pagsubok, mas naging matatag ka. At kapag na-reach mo yung tagumpay, ang sarap sa pakiramdam, di ba? Ang sarap sa pakiramdam na pinaghirapan mo yung tagumpay na kinakaharap, yung tagumpay na na-achieve mo, or kung ano yung tagumpay na meron ka ngayon. Nako, while waiting po sa ating guest, sa ating pong si Kier na mismong nag-send ng kanya pong story, si Kier na nagkwento bilang candidate ng Mr. Friendship. Alam mo yun na ang dami, ang daming pagsubok, merong dumating na, alam mo yun kung minsan, yung taong nandyan para sa'yo, yung taong nag-cheer sa'yo,

0: 'Di ba yung mga pinapangarap natin na 'yan? Pero sabi nga, hindi ibig sabihin noon end of the world na. Hindi ibig sabihin noon katapusan na nung pangarap mo dahil doon pa lang magsisimula ang lahat. Ka-vibes, patuloy lang po tayong mangarap. Hindi natin alam na yung mga pangarap na 'yan narating na pala natin. Nandun na pala tayo, hindi natin napapansin. Ikaw, ano ba masasabi mo sa ating story for today? 0927-384-8639. And pwede rin po sa aming Facebook page 92.3 FMR or my FB page DJ Cathy G. In just a short while, makakasama po natin ng live si candidate Mr. Friendship from Pampanga, Kier Puno. Pero sabi nga dahil eto na to, Cathy G. Eto na to, lalaban na ako bilang kandidato sa Mr. Friendship. Kaya masasabi ko lang, this is the moment.
1: This is the moment. This is the day when I

0: Bongo 92.3 FMR, ang iyong ka-vibe sa soundtrip.
1: Ang lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
3: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
4: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay, sasamahan ka ni Kati G.
3: Love Me

0: 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes! Ang lupet! Oras po natin, 2:40 na, Ka-Vibes!
1: This time check was brought to you by Santom Plus!
0: At syempre, kayo pa rin po inaikinig dito sa Love Me, Cathy G! And of course, ang ating nga pong Cathy G as paano mo haharapin ang mabibigat na pagsubok para marating ang tagumpay. At kanina po, narinig nyo po ang story ni Kier. Ayan, na ibinahagi ko po sa inyo kanina yung story po niya kung paano niya hinarap yung mga hamon sa buhay. At paano nagpatuloy despite nung pagkawala ng mga taong naging inspirasyon niya, yung mga taong nag-push sa kanya para ipagpatuloy ang kanyang pangarap. And this time, syempre, Ka-Vibes, makakasama na po natin siya. At syempre, tatanungin natin yung ano ba yung mga struggles at paano ba siya napunta ngayon dito bilang candidate ng Mr. Friendship 2026. Nako, medyo na-traffic. Kaya eto muna, let's all welcome ang atin pong Mr. Friendship candidate from Pampanga, Kier. Hi, Kier.
2: Hello, hello po. Hello po din po sa lahat ng nakikinig sa kay DJ Gatti.
0: Oo, ayan.
2: So excited ko.
0: Oo, kamusta? Kasi grabe, ang tindi ng inabot kayo na malakas na ulan, ha?
2: Sobrang traffic lang po talaga, pero at least we made it. And
0: yes,
2: made it,
0: yes,
2: dito.
0: Correct.
2: Gusto ko talagang makita kayo lang.
0: Ay, wow, ah, thank you naman dyan.
2: Idol ko po kayo.
0: Ay, wow, talaga ba? Thank you, ah. But anyways, kasi di ba, parang ano lang yan eh, parang yung story mo lang yan eh, on the way here eh, di ba? Yes. Nagtagumpay ka na pagdating dito bago matapos yung programa, di ba?
2: Yes.
0: Dumaan kayo sa mga pagsubok ng traffic, ng mga pagsubok ng baha. Like your story kanina, while I'm reading your story, yung story mo na tindi ng mga pinagdaanan mo, kasi syempre gustong-gusto mo yung passion. Kapag alam mo kasi kapag ano ka passionate ka sa isang bagay, talagang you will do everything para ma-achieve mo, 'di ba? At yun yung ginawa mo.
2: Yes, well.
0: Ang dami mong pinagdaanan, pero dun sa marami mong pinagdaanan na yun, maraming beses ka ring nagsimula. Dun sa ano yung pinakamahirap na restart sa buhay mo nung 'di ba nagkaroon ng failure,
2: yes,
0: tas nawalan siya.
2: Biggest po siguro yung nag-pandemic kasi aslin nawala po lahat ng mga pinagkakabalan ko, gusto ako, and yung pamilya ko nahirapan, and nawalan din po ako ng mga kamag-anak din nun. So sobrang bigat, di ko po alam kung paano ko masusurvive yun, but of course with the help of our God and sa lahat na taong nasa circle ko dun, even my family helped me to stand up and start again. Tapos dun ko po nakuha ulit yung drive and motivation ko.
0: Ayun.
2: To do what I want and I like.
0: You've mentioned nga na minsan naramdaman mo nang hindi ka na sapat eh. You're not enough, 'di ba, dun sa parang mananalo ba ako dito sa mga hinaharap kong competition, 'di ba? Pero paano mo nalampasan yung self-doubt na yon? Kasi 'di ba, that's normal naman talaga na minsan magda-doubt tayo. Minsan nandun na tayo mismo dun sa competition.
2: Yes,
0: oh my God, mananalo ba ako dito? Kaya ba nung confidence ko? Kaya ba nitong itong kung anong mang talent meron ako? So paano mo nalampasan yon, yung self-doubt?
2: Ang number one po is my family. Yung push nila sa akin to continue what I want. Kasi sila yung unang naniwala sa akin na kayang-kaya ko. And of course, my friends din na sabi na ituloy mo kasi nakikita namin na gusto mo naman siya. And you will inspire and motivate a lot of people kapag ginawa mo yan. Kasi masashare mo sa kanila yung story mo behind how, why did you join, ano yung decision mo, bakit nag-decide ka na i-push pa yung sarili mo. Kasi sabi nila, you achieve a lot na in life but still, you want to do that. Sa akin naman, another achievement to, and the thing that I want is to inspire other people naman, not just myself or not just my friends or family. Yung mga taong hindi ko naaabot through this. So through this platform na rin in Mr. Friendship, na sana yung mga kabataan ngayon is magkaroon ng malaking inspirasyon through us candidates po.
0: And you've mentioned Mr. Friendship kasi yan yung sasalihan mong competition ngayon eh, di ba? Medyo andami niyong maglalaban-laban. May ka ba ba? I mean, meron pa bang doubt na...
2: Lagi naman pong meron, especially pressure, lalo na sa Pampanga ngayon. We know pageantry sa Pampanga, napakalaki din. So, my pressure is so big, pero ginagamit ko lang siya as my motivation din. And of course, lahat naman po kami sa Mr. Friendship na sumali is deserve namin lahat manalo. So, sa competition proper na lang po talaga papatunayan sino talaga yung magsashine.
0: Correct. Oo, and then, friendship eh, Mr. Friendship. Eh, bukod sa... pagiging yung meaning ng friendship para sa iyo, bukod sa pagiging mabuting kaibigan, what is friendship for you?
2: For me, true friendship po is the one stays behind you when nothing else is there for you.
0: Mm-hmm,
2: and
0: mm-hmm.
2: True friend is the best thing you can be and the best thing you can have
0: mm-hmm.
2: then as a person. Kasi yung patutong kaibigan, napakahirap na po siya makita sa ngayon.
0: Correct.
2: Marami pong nandyan sa'yo, pero pag nasa taas ka lang, dun sila nandyan. Pero pag baba mo, makita mo mag-isa ka na lang. At yung nag-iisang tao nandun sa'yo, mm-hmm. yun yung totoong kaibigan.
0: Totoo yan. Ikaw ba, meron ka bang best friend? Or...
2: Meron po.
0: Okay,
2: meron
0: shout po out mo naman yung best friend. Oh.
2: Shout out po sa best friend ko. Nagpa-pageant din po yun.
0: Ah, really?
2: Yes po. It's... Francesca Tarok, she's a beauty queen din po.
0: Wow, hindi lang basta friendship. Yan ha?
2: Ay, di ba? Friends lang po.
0: Friends lang talaga. Nang intriga pa, di ba? For how many years?
2: For 7 years na po.
0: Oh, yes. Pag sabi nila kasi kapag 7 years kayo na friends, tapos lumagpas pa yun, umabot ng 10, it's not friendship anymore. Yes. It's family, di ba?
2: Yes,
0: so, going there
2: yes,
0: na, di ba?
2: With each other as sisters and brothers.
0: Oo, yun po. Naman talaga eh. Dapat ganun kapag magkakaibigan eh. Yung kanina, di ba, you've mentioned also that your lola ang siya na lang nagiging, alam mo yun, nagpo-push siya dahil nawala na rin yung lolo mo.
2: No.
0: Alam mo yung mga lolo at lola, they are yun yung mga greatest supporter talaga natin eh. Sila talaga yung mga parents nga natin, parang medyo secondary na lang sila eh, di ba? Ano yung tinuro ng lolo at lola mo na dala mo until now?
2: Lagi ko pong tinatanda na sinasabi sa akin ni lolo lalo na, maging totoo ka lang lagi sa sarili mo. Tsaka huwag kang mahiyang ipakita kung sino ka kasi mas malalaman mo kung sino yung totoong may gusto sa'yo or nagmamahal sa'yo. Kasi huwag mong in character yung taong hindi ikaw kasi lalabas at lalabas din yung totoo.
0: Oh, and I can see your teary eye.
2: Sorry po.
0: Oh, diba? You really love your lolo.
2: Laking lolo at lola po kasi talaga. When my parents go abroad, sa kanila po talaga ako naiwan. And syempre, thankful din ako sa lalo na sa parents ko kasi binuhay nila kami. So, sacrifice din yun na lumayo sila sa amin.
0: Totoo
2: pero
0: naman.
2: Yung sacrifice din ng syempre, grandparents, matanda na po yan eh.
0: Oo.
2: Tayong love talaga nila, sobrang hindi ko
0: makakita. Correct. Oo. Ayan. At kung I'm pretty
2: sorry
0: sure,
2: medyo,
0: it's okay, di ba? Kasi alam mo yun, yung, that's the sign na talagang you're very thankful. Di ba? Na tears of joy, kumbaga,
2: yes.
0: Dahil kung nandyan si Lolo ngayon na nakikinig. And of course, Lola, I'm sure they're very proud dun sa kanilang apo yung mga yung narating mo na ngayon parang iba eh, di ba?
2: Oh,
0: and I'm sure ayan happy sila pati tuloy ako parang naiiyak eh, di ba?
2: Oo,
0: alam mo maraming mga kabataan ang nag-aspire to achieve din syempre ang magiging kagaya mo na lahat ng mga pinagdaanan na lagpasan nila and still striving hard to reach the top, di ba? So, ano yung gusto mong marinig ng mga kabataan? Of course, ang dami na natin ngayon, ng mga nangyayari na sa kabataan ngayon. Di ba? Na halos sila na lang ang nagiging isa sa mga laman sa balita.
2: Nakakatakot nga po makita.
0: Exactly. So, ikaw bilang candidate for Mr. Friendship, paano mo mai-inspire itong mga kabataan na dumarating na sa point na nawawala na sila ng pag-asa sa buhay?
2: Naniniwala po kasi ako, everything starts at home. Even your family, you can be friends with them.
0: Mm-hmm.
2: Maging open lang po kayo lalo na sa mga magulang. Huwag kayong matakot lumapit sa kanila. Kasi sasabihin lagi nila yung mas nakakabuti sa'yo.
0: Mm-hmm.
2: And pag may nararamdaman kang self-doubt or sakit sa sarili mo, huwag kang mag-atubili or magdalawang isip na sabihin yan sa kanila. Kasi sila yung unang tutulong sa'yo. Even friends naman po nandyan. Pero siyempre, sino ba yung una mong makikita pagising mo?
0: Correct.
2: Pamilya, di ba?
0: Mm-hmm.
2: So, pamilya yung una mong takbuhan kasi sila yung kahit anong mangyari, nandyan sila sa tabi mo.
0: Exactly, di ba? At kapag may pinagdadaanan kayo, di ba may nararamdaman kang something?
2: Opo.
0: Pumunta ka dun sa pamilya mo. Yeah. Sila talaga yung susuporta sa'yo no matter what.
2: Minsan nga kahit mali ka na, tama ka pa rin para sa kanila. Pero still, dapat may tama ka rin nila sa way na alam nila. Kahit paglabas mo, papakita mo sa tao kung sino ka and totoo ka. And yun nga, huwag kang maging bad influence lalo sa mga friends mo. And always try and motivate other people to be good and be a blessings to other people.
0: Exactly. Wow. Well said to that, Kier. And I'm sure marami sa atin, and I'm sure itatanong din tayo sa'yo to sa competition eh. Pag nanalo ka ba sa Mr. Friendship, ano ba yung unang-unang gagawin mo?
2: Ako po talaga, my advocacy now is health. For health po, prevention and education lalo na kasi ang dami na ng mga nagkakasakit ngayon lalo sa mga tao especially about kidneys, lungs po, lalo na diabetes. So I want to push that especially to the younger generation na hanggat bata ka, pwede mo nang ma-prevent yun. Hindi yung pag nandun na siya, dun mo lang siya gagamitin. Kasi prevention is always better than cure.
0: Exactly. Ay, mukhang health advocate.
2: Registered medtech po kasi ako.
0: I see. Yes, nako, kumukuha ng dugo. Anyways, hindi na natin papatagalin, yes. Pak here. And of course, congratulations in
2: so
0: advance
2: po.
0: Na sa'yo.
2: Thank you so much,
0: and syempre, dahil you're from Pampanga, where exactly in Pampanga?
2: San Fernando, Pampanga.
0: Aba, batiin mo naman ang ating mga kabalen. In your lang, in your dialect.
2: Karangang kabalen, Maya, pag kanapon kaya kayongan. Panyambutan tayo ni Kuan ng King Corona.
0: Ayon! At syempre, imbitahan mo rin ang ating mga tagapakinig na suportahan, Kier Pineda.
2: Suportahan niyo po ako sa Mr. Friendship Philippines, and our pre-pageant is on August 8 and our coronation 9. Manood po tayong lahat sa August 9 sa QC lang po, and wag lang po ako, lahat ng candidate and the whole organization of Mr. Friendship, sana po ay suportahan natin.
0: Ayon! Thank you so much Kier. At yun nga, narating mo, nagtagumpay ka sa pagpunta rito, and good luck sa competition.
2: Yes, so
0: at syempre, ganun din sa inyong mga kasamahan. Ayan, maraming salamat sa iyo, Kier.
2: Thank you so much.
0: At sana kapag ikaw na ang itinanghal bilang hindi lang Mr. Friendship, Mr. Universe pa.
2: Oh,
0: 'di ba? Let's claim it, 'di ba?
2: Yes, po.
0: Makabalik ka ulit dito sa amin at ma-interview
2: po.
0: Ka namin. At syempre, kailangan namin yung journey ng pag-abot mo doon sa
2: tagumpay. Another story to tell naman.
0: Of course. At syempre, pati love life, ha?
2: Soon po. Sana magkaroon na.
0: Ay, meron yan. Ang dami nakikinig dyan. Meron nga dyan mga nagparamdam na eh. Ay, meron pa dyan.
2: Admin Facebook, charo.
0: Ay, talaga. Willing to mingle, yeah. Ha? Thank you again.
2: Thank you so much.
0: Again, mga ka-vibes, ayun nyo po narinig ang kwento po ni Kier Pineda. At yan nga po, live na nating nakasama dito. Ang kwento po ng isang taong nangarap na maging matagumpay sa buhay despite ang mga challenges na kanya pong kinaharap. Huwag kang bibitiw ka vibes dahil tuloy pa rin po ang tugtugan, and kayo pa rin po ay nakatutok dito lang sa Love Me Cathy G sa 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka vibes ang lupet. Isa daw hirit nga, sabi mo daw 92.3 ka vibes ang lupet, Care.
2: 92.3 ka vibes ang lupet.
0: Yeah, 226 na po ka vibes.
1: Love me. Cathy G.
3: Ang lupet!
1: Ano man ang mood mo, 92.3 FMR ang iyong ka-vibe sa sound trip.
3: Ang lupet!

0: 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes ang Lupet, Michael Pangilinan with a version of, yung kanyang version na Your Love. Your love is like a son, o, diba? Parang katulad lang yan eh, nung pagmamahal ng pamilya nitong si Care Puno sa kanya, diba? Na all the way ang suporta, and kanina nga po while yung during the break, eh, kausap natin si Care, sabi niya yung kanyang lolo ay 3 weeks pa lang namaya pa, ayan ha, nawala sa kanilang pamilya. And ang kanyang lola still push him na sumali dito sa Mr. Friendship. Ayan, nako. And good luck. Talagang all-out support dahil ang kanyang mom all the way from London, eh, bumiyahe papunta rito para panoodin ang kanyang anak. Diba? Iba talaga ang suporta ng pamilya. Iba talaga kapag yung pamilya mo yung nag-push sa'yo kasi naniniwala sila na kakayanin mo. Katulad na lang ni... sabi ni Mitz Garcia, harapin sa pamamagitan ng nagpagbibigay solusyon sa anumang problem at huwag mawala ng pag-asa, ipaubaya lahat kay Lord. And that's to answer the question, paano mo harapin ang mabigat na pagsubok para makarating sa tagumpay? Kathy G, dati rin akong dancer at model, magaling akong gumiling, parang modelong charing. Batiin mo ko. Ayaw mong sumayaw, ako mamaya. Ito talaga si DJ Mac, walang magawa eh, no? Oo. Anyways, coach every day, sa lahat po na dumating na pagsubok sa buhay natin, lagi nating ilagay sa sentro ng buhay natin si Lord. Dahil siya lang ang gagabay sa lahat ng haharapin natin sa bawat hamon ng buhay. True. Correct ka dyan, coach every day, Miss Altesa. Hello to you, William Mortel, John Paul. Hindi ko na mababasa yan. Miss Mary Dulay and Gerald King Mishano. Habol ko na lang kay Miss Altesa. Sa lahat ng pagsubok na dadan sa buhay natin, kailangan nating harapin at laging manalig sa may kapal. Also, lahat gagawin, magdasal lang, magtiwala, ganun lang po yan. Ayan ha, kasi nga yung pagkakaroon ng purpose, pwedeng makatulong yan sa resilience ka vibes eh. Kapag may malinaw na reason kung bakit natin pinagpapatuloy yung isang bagay, mas nagiging matatag tayo eh. Kapag may problema, 'di ba? Kapag nasusolusyon na natin yung bawat problem na kinakaharap natin, ang sarap sa pakiramdam. And hindi ibig sabihin ng self-doubt na hindi ka na capable, ka vibes ha. Dahil alam niyo 'yon, very normal na makaranas tayo ng pagdududa sa sarili, 'di ba? Like what I've said kanina nga eh during the interview with Kier, na normal na magda-doubt kay, kakayanin ko ba 'to? Baka mamaya hindi ko kaya, hindi ko maipanalo, 'di ba? Pero kapag haharap sa isang malaking challenge, yung mahalaga, hindi kung nararamdaman natin yung fear, eh, kundi kung paano tayo kumikilos kahit nandoon yung takot. Ayan. And maraming salamat po, ka-vibes, sa lahat po ng mga nakinig, ayan, sa kwento po ni Care Puno, ang isa po sa candidate natin for Mr. Friendship 2026. Alam niyo, ka-vibes, walang imposible sa taong marunong mangarap. Tuloy lang ang laban, gaano man ito kahirap. And minsan, alam nyo, ang pinakamagandang corona, hindi yung nakikita ng lahat eh, kung hindi yung corona na ginawa ng mga taong naniniwala sa'yo kahit wala na sila sa tabi mo. Maraming salamat po, ka-vibes, for keeping me company ngayon pong araw ng Martes, maulan na 4 ng Agosto. O, diba? Buwan ng wika ngayon, ka-vibes eh. Oo, kaya naman na mag-iingat po kayo kung saan man kayo pupunta. And of course, antabayanan po ang susunod na programang Banana Crew. Makakasama niyo po DJ Jaiho. Ako po si Kathy G at ito ang 92.3 FMR favorite music radio. Ka-vibes ang Lupet. Oras po natin 2:47 na.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS. Love me. Kathy G. Ano man ang mood mo, 92.3 FMR ang iyong ka-vibes sa sound trip.
3: Lupet!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Delivery! Maria Jose!
3: Akin yan? Ang laki ng box!
2: Surprise!
3: Yeah! Eh, ba't ka nasa loob ng box?
2: Basta para sa'yo, gagawin ko all!
4: Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan.
5: Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa.
6: Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan!
7: No processing fee at fast approval pa.
8: Kaya,
9: apply na ng Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig!
10: Pag-ibig Fund Solid Kabat!
11: 92.3 FMR
12: Favorite Music Radio
13: Ka-Vibes
14: Ang Lupet
15: Love Me
16: Kathy G
14: Ang Lupet
17: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan Ito ang FMR Newsbreak FMR Newsbreak
18: Magandang hapon mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Naglabas ang Department of Labor and Employment ng bagong labor advisory na nag-uutas na kailangan ng working child permit ang mga batang wala pang 15 years old bago lumahok sa mga vlog, social media at iba pang online content. Layunin ito na palakasin ang proteksyon laban sa child labor at pananamantala sa digital platforms. Sa ilalim ng panuntunan, kailangan ng permit ang mga batang sasasali sa mga vlogs, live stream, digital ads at iba pang online productions. Pinapalalahanan din na may limitasyon sa oras ng pagtratrabaho ng mga bata. Hindi lalagpas sa 4 oras kada araw at 20 oras kada linggo at bawal magtrabaho sa gabi. Iginiit ng DOLE na may pananagutan ang mga magulang, guardian at mga digital employer na siguruhing may permit ang mga batang lalahok sa mga ganitong aktibidad.
17: FMR Newsbreak.
18: Samantala sa iba pa mga balita, binatikos ng isang House Prosecutor ang patuloy na pagliban ni Vice President Sara Duterte sa kanyang impeachment trial. Mahigit isang buwan matapos itong magsimula. Ayon naman kay Bicol Saro Representative Terry Ridon, nasa 5th linggo na at 12th araw ng paglilitis, ngunit hindi pa rin dumadalo ang 2nd pangulo sa Senate Impeachment Court. Pinasyon din ni Ridon ang matagal na pagbiyahe ni Duterte sa iba't ibang bansa na umabot na sa 91 days noong 2025 at 2026, nakabilang ang Qatar, Germany, United Kingdom at Netherlands. Tinataya niya na umaabot sa humigit kumulang 8 milyong piso ang gasto sa mga biyahe na anya'y hindi umaayon sa nakasaad sa salen ng Vice Presidente at sa kanyang sahod na mas mababa kumpara sa tinatayang kailangang halaga para sa mga ito. At sa ating panghuling balita, nagkaisa ang mga miyembro ng Senate Impeachment Court upang batiin ang Filipina tennis star na si Alex Ayala matapos makamit ang kauna-unahang WTA 500 singles title para sa Pilipinas. Pinangunahan ni Presiding Officer Senator Cheese Escudero ang pagbati. Isinantabi muna ang pagkakaiba ng panig sa impeachment trial upang ipagdiwang ang tagumpay ng isang kababayan. Ilang senador ang naghahain din ng mga resolusyon upang parangalan si Alex Ayala na nagmarka ng makasaysayang panalo sa 2026 Mubadala DC Open. Ayon sa mga mambabatas, ang tagumpay ni Ayala ay patunay na galing at potensyal ng mga Pilipinong atleta at dapat maging daan upang palakasin pa ang suporta ng pamahalaan sa sports development ng bansa.
17: FMR Newsbreak.
18: At iyan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang hapon.
17: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak. 92.3 FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes.
14: Ang lupet.
11: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
19: Mismo!
11: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
14: Ah!

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR. FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
2: Usapang artista o showbiz chika, kwentuhan with matching tugtugan. Yan ang pamiryenda ng paboritong beshe ng bayan, DJ Jaiho. Mga kabarana, magingay!
1: Oh yeah!
2: Narito na ang

0: 92.3 FMR 7
1: Vivi Choice Awards
0: Station of the Year 2026.
2: Ang lupet!
3: ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
4: ACS
3: Ka-vibes,
5: trivia muna.
3: Alam niyo ba na ang huling El Bimbo ay tungkol sa childhood crush ng Eraserheads frontman na si Eli Buendia? Sinulat niya ito sa loob lang ng 5 minuto at pagka-release noong 1995, naging isa sa most iconic OPM songs. At dahil sa kantang ito, Eraserheads ang naging kauna-unahang OPM artist na nanalo sa MTV Video Music Awards bilang International Viewer's Choice Award for Asia noong 1997. Yan ang trivia muna dito sa 92.3 FMR. The vibes sa sound trip.
2: Ang lupet!
6: Ang finish na niya.
7: In fairness, nag-glow up.
6: May

0: the bag.
1: Vibes. 92.3 FM, our favorite music radio, Ka-Vibes, ang lupet! Magandang, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, afternoon sa lahat ng mga ka-vibes natin sa Metro and Mega Manila. Heto na nga, Kapiling Ka-Bonding ang nag-iisang beshi ng bayan. At ang Diyosa ng kalsada, walang iba. Ako po si DJ Jaiho. DJ Jaiho na naniniwala sa kasabihan na ang babaeng may ngiting matatamis bagong release sa 4-piece. Pasabog, di ba? Sana all may 4-piece. Tawan-tawa, ha? Alam mo, in fairness, yung mga followers ko talaga at saka yung mga nanonood sa akin kapag nagla-live ako, sila na yung mga nagpapadala ng mga kasabihan. Kasi nga, di ba, araw-araw iba-iba yung mga kasabihan natin. Meron tayong mga kasabihan na parang kapag feeling mo sa relasyon, oo, isa sa inyo, sa partner mo, or ikaw, red flag, o di ba, bahala na kayo. Dahil hindi kayo tahong. Hindi. Ibang red flag yun, mani. O di ba yun sa mga ano, sa mga halamang dagat, yung mga ganyan. But anyways, 324 sa buong kapuluan ng Pilipinas. Very, very special shoutout agad-agad sa lahat ng mga nakatutok sa atin sa 92.3 sa Metro and Mega Manila. Hello! Maulan, oo, manaka-naka ang mga ambon-ambon ngayon na atake. Mula sa may, syempre, di ba, baka mamaya sa inyo mainit. Eh, dito sa dinaanan ko, from España, Manila, going to Rotonda, pa Quezon City, manaka-naka po ang ambon. Oo, hindi po ako galing sa Pag-asa. Oo, isa lang din po akong kagaya ninyo na bumiyahe at naranasan na mabasa. Haray. Haray na ako. Hindi. Siyempre naman, sa lahat din ng mga nakatutok, of course, sa 101.9 sa FM Radio sa Davao City, sa 89.5 sa FM Radio sa Davao del Norte. Una sa lahat, maraming salamat, ha? Kasi nakita ko po at nabalitaan ko po na number one tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng hapon ang time slot ng Banana Crew dyan sa Davao City. Sa lahat din ng mga nakatutok sa 102.3 Baguio at sa Bacolod, tanan ng mga palangga ko nga gwapo ka gwapa. Ara ka mo diraga, gapamati sa akon subong. Sa 97.5 sa Jensen. Hello, sa Tuna Capital of the Philippines. Yes. Nako, eto na. Ang dami nating kasama ngayon. Hindi po isa, dalawa, tatlo, apat, lima, kundi anim. Anim po ang mga bisita natin. At sila pong lahat ay nagmula sa Mr. Friendship. Maganda to, dapat sila yung magpakilala. Yung parang sa pageant night, di ba? Yung please welcome our candidates. Ganyan, o. Tapos isa-isa magpakilala sila. Simulan natin mula dito sa side na ito. And 3, 2, 1, and go!
2: Hello everyone, my name is Justin Taiga Versoso Navarro, representing the Filipino community of the United States of America.
1: Oh, how are you today? Sorry. Pagkano, United Kingdom, yan. Harry Potter, ganyan, oo. Harry Potter, ganyan, oo. Hello, so you're from UK?
2: USA po.
1: Ah, hindi sa UK? USA. Ah, mali. No, akala ko UK, USA, we're exactly in the US.
2: From Salt Lake City, Utah.
1: Oh my God, Salt Lake City, Utah. I love it. Meron din kami yung ano dito eh. Oo. Yung mga taga dito, yung mga UD. Hindi pwede. Mali. Thank you so much, Justin. Ang ganda ng pangalan na Justin. Parang reminds me of my... Wow! Hi, Baba, I miss you. I miss you, Baba. Thank you, Justin. Up next, we have from...
0: Hi everyone, I'm Drew Asti Flores Bernardo from the Filipino community of Canada.
1: Oh wow, Canada! May mga kamag-anak ako dyan sa Canada. Canada, yes, of course. Umuwi ka talaga para dito sa Mr. Friendship?
0: No, I've been staying here in the Philippines for quite some time now.
1: Ay, antara. Yes. I love yung ano yung quite some time. Diba? Parang akala mo talaga laking America. Yung mga yes. Thank you so much, Drew. Ayan, next.
3: Hello mga kabanana crew, I am Dr. Ernest Agustin Despobuladero Lucila from the beautiful province of Sorsogon.
1: Ay, Sorsogon!
3: Yes.
1: Bongga yan, diba? I left my heart in Sorsogon. Diba? Kung saan, sina Heart Evangelista, saka si Sir Cheese Escudero, ganyan. Maraming magagandang mga ano, no, craft sa Sorsogon. Kasi si Heart, diba, parang fini-feature niya yan sa mga vlogs niya. Bongga, diba? Up next!
4: Mabuhay everyone, my name is Ryan Cruz and I'm representing the land of smiling beauty, Cagayan Province.
1: Ay, antara! Smiling beauty. Di ba ang City of Smiles, Bacolod? Di ba? Parang gano'n, City of Smiles, Bacolod. Sa inyo, Smiles...
4: Land of smiling beauty.
1: Land of smiling beauty. Ay, pasabog. Sa Sorsogon, ano?
5: The beautiful Sorsogon.
1: Hi, I am DJ Jaiho. From Tondo, Manila, the land of the flying bottles, scream and shout. Sigaw ka talaga, di ba? Kasi nga sa Tondo, ganun eh. Oh, next.
6: Ay, mabuhay. This is Adrian King Sobehana, proud and honored to represent the bayan ng bayani at banal, Bataan.
1: Ay, ayan ang bongga. Saan ka sa Bataan?
6: Mariveles.
1: Mariveles. Lagi ako napunta dyan sa may ano, Orion,
6: wow.
1: Orani. Mm-hmm. Di ba may ganun,
6: yes,
1: di ba?
6: Right.
1: Kasi ano, pag napunta ako dyan, yung mga friends ko, sobra nila akong ano, pinaghahandaan. Ang lalaki ng crabs, di ba? Perfect.
6: Yes.
1: Sa inyo rin ba sa Mariveles?
6: Malaki. Yes, yes.
1: O, di ba yung may ano, dyan yung sikat, yung Mount Samat sa Bataan.
6: Right.
1: O, yung Cruz.
6: Oo.
1: Yes. Ano siya?
6: Dambana ng Kagitingan. Pa.
1: Dambana ng Kagitingan. Pero dahil mag-Burmans na, Dambana ng Simbahan. Money. Thank you so much.
6: Thank you.
1: Next.
7: Agbiag, I am Henry Antalan Reynanto Jr. from the city of Love and Care, Kandun City, province of Ilocos.
1: Ay, I love it. Sa Kandun. Ayan, sa lahat ng mga Ilocano, hello sa inyong lahat. Lagi ako dyan. Oo, tama na. Ilocos Sur, tama diba? Dyan may, hindi, Ilocos Norte. Tama ba? Ilocos Sur, yung vegan.
7: Opa.
1: Diba yung vegan? Oo, yes, sa may Calle Crisologo. Opa. Ikaw, sa Kando, nadadaanan.
7: Opa.
1: Yes, alam ko yan, malapit, sumalapit kayo sa La Union, yung mga
7: Opa.
1: Ganyan. O, ang taray, diba? Tsaka ano yung ano? Ano ibig sabihin ng agbiag?
7: Mabuhay po.
1: Mabuhay. Dito sa Manila, iba yan eh. Pag, diba? Oh my God! Oo, agbiag! Oo, ganyan. Mabuhay, diba? Bakit na oh my God, agbiag! Ibig sabihin, oh my God, mabuhay! Ganyan, oo. Ay, malakas tayo sa Ilocos, sure. Yes, number one din tayo dyan. O, eto na, syempre, isa-isa. Ikaw na kalimutan kung ano, balikan yung sa'yo. Sabi mo, Doc. Ang pangalan mo ay Doc.
5: Ernest po.
1: Doc Ernest. Pero yung yes. Yung pagiging isang doktor.
5: Medical doctor.
1: Ikaw yung medical doctor yes. Talaga? Nag-doktor ka talaga?
5: Yes po. Practicing.
1: Practicing na. Ano yung ano mo? Major din ang tawag, di ba? O specialization?
5: Yes po.
1: Yes. Tama.
5: Yes.
1: Buti na lang. Buti lang. Hindi boba-boba 80-80 si DJ Jai. No? Di ba? Either specialization or ano yung major pag sakal. Diba?
5: Yes.
1: So yung specialization mo ay?
5: Surgery po.
1: Ay, ang taray. Mga retoritoke.
5: Soon.
1: Ay, taray.
5: Still ano, oh, in training.
1: Hindi ako makarelate. Wala, hindi ko talaga alam yung what about? Tell us naman. Wow. Ayan, ano yung pina-practice mo na ngayon?
5: Currently kasi bumalik ako ng province no to serve pa din.
1: Ayan.
5: And this coming December I'll be going back to to the OR.
1: Talaga?
5: So first year surgical resident ulit kasi last year I stopped for a while kasi I needed to go back to the province.
1: So 'di ba pag ganyan kailangan niyo ng mga parang guinea pigs, yun lang yung term, pero 'di ba kailangan niyo ng mga papayag na libre na pagka-practice niyo na may waiver lang, tama ba?
5: Ibang field siya kasi ako general surgery yung tinik ko. Yeah. Pero, yung sa cosmetic surgery po ata yun.
1: Ayun, gano'n. Yes. So sa general surgery, kunyari, merong operan sa puso?
5: Yes po, lahat. From head to toe.
1: Ah, talaga? Hindi ka takot sa dugo?
5: No. I'm a medtech, by the way.
1: Talaga?
5: Medical technologist ako, pre-med.
1: Bakit yan ang kinuha mong course? So, di ba sabi nila, nakakaubos daw ng buhok yan?
5: Depende sa genes, no? Pero...
1: Tama, depende sa genes kung kalbuhin talaga yung mga kalbuhin.
5: Yeah.
1: Oo, di ba? Kung talaga kung mga taga-pa-north. Oo, di ba? Yung mga kinagisnan. So, yung sa'yo, bakit yan ang kinuha mong course?
5: Kasi dito ako nagiging energetic. Yung ano ko talaga, since bata pa ako, parang mas gusto ko talaga ng kukuti-kuti.
1: Eh, di ba mahirap yan? Kasi syempre, di ba parang kailangan, alam mo yung human anatomy, yung ba, oh wow, sorry, okay, loko-loko. Huwag yung parang, don't gamol me, ha? di ba, dapat totoo, dapat alam nyo, kunyari, sa halimbawa, sa face, hindi ka basta-basta mag-i-injection, kunyari sa Botox, yan, antara, di ba, basta rito, okay, alam na, alam. Hindi ka dapat nag-i-injection kasi baka may matamaan kang mga nerves, ganyan. So, kabisado mo yung ano?
5: Yes, pero syempre, kailangan nagre-review pa din. For example, may OR kami tomorrow for ano, appendectomy. Dapat alam mo yung nerves and then surrounding vessels, mga ugat. Correct. Kasi yung ugat natin, diba, veins, arteries, and ano.
1: Yes, alam ko yan.
5: Tatlo kasi siya in Tagalog.
1: Totoo. What are the three? You're getting into my nerves. Yun na lang, diba? O, nahirapan. O, yung bongga mo, I'm so proud of you, Doc Ernest. Sana, pero syempre, diba, Doctor, kaanday mong iniisip, pero ano yung nag-push na sumali sa pageant, Mr. Friendship?
5: Yes, ever since kasi, year 2017 yung first pageant ko. So, doon pala nag-start ako na...
1: Nag-enjoy ka.
5: Yeah, doon na nag-start. Tapos, ginoong pala kaibigan ako that time. So, fast forward, lahat ng pageants ko, lagi ko nakuko, Mr. Congeniality and Mr. Friend. Naubos ko na yung lahat. So, that's why I'm here.
1: Ay, talaga.
5: The epitome of friendship.
1: Wow! Yun na nga. O, ikaw, Justin. So, kung si, si Drew, tama, di ba? Tama. Kung si Drew kanina, hindi naman siya sa Canada nang galing at umuwi. Ikaw, US talaga, Salt Lake City, Utah. Pumunta ka ng Pinas for this?
2: Actually po, I was born and raised in Houston, Texas. And then I've been living sa Salt Lake for the last 4 years. But I tried to visit the Philippines whenever I can. So the last time I was here was actually in March to visit my Lola. So it's good to be back.
1: Lang. Bisita lang. Tapos, paano ka sumali sa Mr. Friendship?
2: Well, actually, what a lot of people don't know is that I was supposed to join a pageant sa US. But I believe that we're redirected. As the famous quote goes, diba?
1: Diba? So, every rejection yes, will leads you so, to, diba? Leads you to the Lord. Will lead you to redirection. Yes. Ayan. So, ito yung napuntahan mo talaga. Yes, ah, bongga.
2: And this has been my dream talaga for the last 10 years because to be a Mr. Philippines is really different. It's representing the whole nation and we have the best fans. So.
1: Ah, true. Yes. Mm-hmm. Nasa pageant world. Exactly. Diba? Sobrang bongga natin dyan. Diba? Parang kumbaga sa mga sports enthusiasts. Ay, congratulations pala kay Alex Ayala, diba? For winning sa tennis, diba? Nang bongga. And speaking of sports enthusiasts, diba? Sa atin pagkalaban ni Pacquiao, yes. Diba, minsan nga parang holiday, walang tao sa labas, ganyan. Kapag pageant naman, 'di ba? Oo, busy rin ang lahat, nag-cheer at saka sa botohan, hindi nagpapakabog ang Pilipino, 'di ba? Yes. Pagdating sa botohan. So ayan, bukod sa pagiging isang candidate ng Mr. Friendship, kung si Ernest ay doktor, ano naman ang other ano mo, yung pinaka-job mo talaga?
2: For my job, I actually work as an accountant in the US, but my background is actually in veterinary medicine. So, parang vet nurse ako.
1: Talaga? Bongga? So, mahilig ka sa mga animals. Yes, oo, yes. Yung mga mabait na animals. Yes. Kasi maraming iba, hindi mabait mga animal. Sharing. Oo. So, nag-o-opera ka din. Yung mga
2: yes po. Yes.
1: Ang hirap nung kanila naman. Ah, pasabog din yung kanila. Kasi kung sa tao, matatanong mo kung asan masakit. Di ba? Yung ganon. Yung sa aso, hindi ba pwedeng hindi ka pwedeng gawa nun, di ba? Oo, ayan. So, paano nyo na-detect kunyari yung aso, hindi okay, may parvo, yung mga ganyan. Diba? Hindi mo ba sila matatanong, di ba? Paano?
2: Very much po. Parang you feel their emotions and then a lot of body language. So, I feel that really helps a lot, especially when I interact with other people. Kasi with animals,
1: body language yun talaga. Body language. Pia Moran, body language. Diba yung ganun? Oo. Yan. So, ang galing. May mga napagaling ka na ng mga animals.
2: Yes, po.
1: Oh, yun to. Aray. So, bukod sa mga pagiging candidate nila, no, may kanya-kanya silang pinagkakaabalahan. Yes, diba? Thank you so much, Justin. Ang galing. Ang cute talaga pagka yung tunog ng boses. Parang may half-half talaga. Halfies! Yes! Halfies birthday! Diba ganyan? Thank you, Justin. Drew, ikaw naman. So, from Canada, ang nirepresent mo ay Filipino community from Canada.
2: Yes.
1: O, kwentuhan mo naman kami. Ano naman ginagawa mo sa buhay bukod sa pagka-pageant?
2: I'm a practicing veterinarian po.
1: Ay, ganun din.
2: At a zoo. So,
1: sa zoo?

0: Tapos bilang parang syempre nagwala yung ano yung dolphin, 'di ba? Siya rin yung inata-atake siya, may mga ganun. So paano maiiwasan yung mga ganyan?
1: It's all
0: yung banana, parang National Geographic na yung alam. 'Di ba? Usapang hayop, 'di ba? Ayan.
1: Justin already mentioned earlier that we take a look at their body language mostly. So if we respect the animal's emotions, their current state, so we can avoid all of those mishaps po.
0: Parang tao rin pala talaga, 'di ba? Kailangan rumespeto rin tayo sa kapwa natin para yun din yung ibabalik sa atin. Ay, ang galing. Oh my god, parang feeling ko na humanize ako. Hindi siya. Hindi, pero totoo, 'di ba? Feeling ko dun sa sagot mo pa lang na parang ano yung kailangan mong i-observe yung kung ano yung papaan yung kilos at galaw ng mga hayop ganyan. Ganun din. Hindi, pero paano yung tunog ng dolphin? Marunong ka.
1: Hindi mo.
0: No, may ganun. Yung tunog na tayo. Ano yung ay, mga ganda. Diba yun, parang nag-whistle sila? Oo, diba? Parang kasing magkakatunog sila ng whales. Diba yung mga ganyan?
1: That's how
0: sorry.
1: They communicate po kasi.
0: Oh, sorry. Yung lolo ko loko. Kasi diba maganda pag maging observant ka talaga sa mga bagay-bagay. Oo, ganyan. Eh, ba't ka naman sumali sa ano? Sa Mr. Friendship International Philippines.
1: So, I started joining pageants po kasi as a kid. I started sa school ng grade 5.
0: Ayan, tara. So, extracurricular activity. Yes,
1: yes,
0: yes.
1: And then, I fell in love with it ever since. And yung the goal of representing and putting out my advocacy out there is just so fulfilling that I'm trying to do it as a professional as well.
0: Oh, oh. Bongga! Oh, mamaya tatanungin ko yung mga experiences nyo, pero thank you so much sa ating first batch of candidates. Oo, oh, diba? Susunod naman syempre from Cagayan Province. Oh, diba? Ikaw naman, Ryan. Hello. Oh, kamusta? Ano naman pinagkakabisya? Huwag mo sabihin sa akin na vet ka rin, ha?
2: Actually, I am a graduate of medical technology. So, during the pandemic, pinapractice ko yung pagiging medtech. So I was one of the frontliner before.
0: Yes. Salute to all the frontliners. Hindi lang nung pandemic kundi araw-araw, 'di ba?
2: Yes.
0: Kasi alam mo nung kailan lang March ata na confine ako, grabe, iba yung level ng ano, alaga sa akin ng mga medical mga nasa medical fields, 'di ba? Yes. Yung mga nurses. Tapos yung doctor ko, buti na lang talagang gwapo-gwapo ni Dr. Lu, 'di ba? Totoo. Yeah. So ayan, anong ginagawa mo naman? Sa medic, 'di ba, more on sa ano kayo? Mga gamot-gamot, tama ba?
2: No. No, actually sa mga laboratory test kami nagte-test ng mga blood.
0: Ay,
2: mga
0: alam ko na. Alam ko na yung pagkahininga ng general check-up.
2: Yes.
0: Oo, yung kunyari kailangan malaman yung kung mataas yung creatinine.
2: Yes, yes.
0: Yan, oo. Kung may dengue, yung mga ganun. Ang galing, hindi ka rin takot sa dugo.
2: Hindi naman. Tsaka sharpshooter din naman kasi ako.
0: Ah,
2: so,
0: aray! Sharpshooter yung sabihin, kaya mong makakita ng ugat agad-agad. Alam mo, nahihirapan yung mga doktor na, totoo, mahirap akong kuhanan ng dugo. Hindi kasi lumalabas yung ugat ko. Nag-hide siya kasi afraid siya. Can you shoot me? Para makuha naman ko ng dugo. Charing lang. So magaling kang kumuha ng dugo. Hindi mabigat yung kamay mo?
2: Hindi naman.
0: Totoo ba? Ito ha, tatanong ko lang. Sa atin lang ha. Hindi naman sa pag-ano, number one yung pag-aba na. Wow! Pagka ba yung mga nasa medical fields, di ba kunyari nairita sila dun sa mga, tanong lang to ha, curious question ha, kunyari nairita sila dun sa mga, kunyari ang gulo-gulo, maldita, okrayera, ganyan, malaking karayom yung ginagamit. Diba? Totoo, tanong ko talaga yan kasi parang dati nagpa-medical ako, tapos parang yung iba nakita ko may maliliit naman na ginagamit na parang pwede naman pala. Bakit sa akin ginamitan nung malaki o yung kasunod ko? Ano yan? Choice? Di ba may ganon? Tama, choice nyo yan na parang, maldita ako. O itong sayo para mas makagante ko.
2: Siguro gagamit kami ng mga malaking karayom talaga pag naubusan kami ng mga mas maliliit.
0: So walang bearing kung maldita or ano. Ganon.
2: Yes.
0: Tapos diba bawal sa inyo yung ano, yung kasi syempre in a world na usong-uso ang pagbablog, diba usong-uso ang mga videos and cameras, ganyan. Diba parang ano, may rules na hindi kayo, pwede nyong i-sue kapag binidyoan kayo without your consent.
2: Yes, actually.
0: Di ba? May ganun yan. So, ang galing ko, di ba? Observant ako. Siyempre, makonfine ka nga naman na isang linggo, di ba? Di mo pa ma-observe ng bonggang-bongga. Ba't ka naman sumali?
2: Actually, this is my second national pageant.
0: Ano yung una?
2: last 2023 sa isang organization din, ganitong setup din. Parang sumali ako dito kasi gusto ko parang i-represent din ang ating country and of course to gain more experience pa at magkaroon pa ng open opportunities sa pwedeng maano sa akin.

0: na makatulong sa growth ko.
1: Tama naman yun. Kasi syempre, diba, ito yung mga bagay na ginagawa nyo dito. Hindi naman ginagawa ng everyday na normal na tao, mm-hmm. diba? Yung mga pinupuntahan nyo. Like ganito, yung mga radio guestings and everything, diba? Nakakadagdag to sa pagkatao natin, diba?
0: Yes, and yun parang passion ko rin kasi siya talaga. Na habang bata pa kami, grab lang ng grab ng opportunity. Kasi minsan lang naman itong mga opportunity na pumapasok sa buhay namin. Ito. So, habang malakas pa kami, ayun.
1: Ayan, sige. Tatanda. At lilipas din ako. Tsaka nasaktan ako dun sa habang mga bata pa kami. Parang magkakaedad lang tayo. Parang magkakaedad lang naman tayo, Ryan. Oo, tama
0: habang
1: naman
0: bata
1: din.
0: Pa tayo.
1: Tama rin. Ilan taon na ba si Ryan?
0: 31.
1: O, diba? Ako nga 27 lang. Hindi na alis sa 27. Shout out lang. Thank you so much, Ryan. O, siya pa next. Ayan. Ikaw naman ay mula sa...
2: Bataan.
1: Ayan. O, Adrian. O, yan. Kwento mo naman kami. Bukod sa pagka-pageant, ano naman yung tagang pinagkakabisihan mo sa life?
2: Ako, Miss Jai Ho.
1: Wow, so, Miss. Oh.
2: I'm a graduate of tourism management, but my profession is very different from what I've took. Right now, I am a supervisor from an international company. We are also related to medical and DNA services. But so I believe most of us are in medical field.
1: But yun, lahat sila nasa medical field. I love it. So, ang dami ko ng friends na mga doktor, dami ko ng friends na mga nasa medical field. Hey, can you check me? Ganyan.
2: One shot away.
1: Oo, one shot away. Totoo. So, ba't ganun? Bakit from tourism napunta ka sa medical field?
2: In-offer ng pinsan ko and the opportunities is there naman. So, why not took
1: grab
2: it?
1: Lang.
2: And work from home setup. So, aside from my profession din, I can take pa yung passion na I wanted.
1: Mag-pageant-pageant. So kung yung iba may pang second time na sa national pageant, ikaw pang ilan na?
2: Same. Second time.
1: Second time. Yes. So dati naglalaban-laban na rin kayo?
2: No, from different pageant.
1: Ah, talaga. Okay. Oh, go.
2: Ako naman po, I'm out of this stage for 4 years and this may comeback sa Mr. Friendship. And I believe kasi...
1: Ah, comeback? So ibig sabihin Mr. Friendship ka na before?
2: Ah, no. From different pageant.
1: Ah, different pageant. Yeah. Ah, okay.
2: Comeback to pageant industry.
1: Ah, okay. Mm. Ayan. Oh, how was it? Kamusta? Anong pinagkaiba sa dati at sa Mr. Friendship?
2: Good. Pero this time, siguro more on social media engagement yung pageant. Very evident naman po in promotions right there, but still the same purpose driven and advocacy pa rin po yung mga pageants, same as with Mr. Friendship.
1: Totoo. Mm-hmm. Oy, paano naman yun? Syempre marami tayong mga nakikinig ng mga drivers ganyan, i-share mo sa kanila at ipaintindi natin sa kanila na bakit ganun, nasa bahay lang pero pwede nang magtrabaho ganyan.
2: Yes, work from home, sobrang laki pang opportunity ngayon.
1: Nag-start yan of course nung pandemic, di ba, na pwede pala na magkaroon ng work from home setup, basta dapat malakas ng internet, di ba? In fairness, no, sa totoong buhay lang, meron talaga mga areas na mahina yung internet, pero di ba, ano rin naman natin, bigyang pansin din naman natin yung ginagawang efforts ng mga different companies para palakasin yung signal natin sa wifi, yung connection natin, di ba? Yan. Pero yung work from home set, may piyok pa, di ba? Pero yung work from home set, paano siya nag-work? Like ikaw, nung pandemic ba nag-start itong trabaho mo o ngayon work from home na yung offer talaga?
2: Opo, 3 years from before.
1: The pandemic? Oo, yes, kasi parang 6 years na yun, yung nakalipas.
2: Opo,
1: okay.
2: Doon po ako nag-start ng work from home. So, Canada-based siya, related sa medical and DNA. Ay. So, ganun po yung setup namin, more on engagement lang with the clients.
1: Hindi siya yung parang virtual assistant, ganun?
2: Medyo. Is your term virtual assistant para mabilis yung...
1: Ah, VA may ganun. Yes. Ah, okay. Mm. Bongga. So, iba yung oras mo. So, kung from Canada, hindi Philippine time yung sinisunod.
2: PST.
1: Yes. Ayan. Diba? Yes. Ay, di ba meron din PST? Philippine Standard Time, yung sa inyo,
2: EST, Eastern
1: Standard. Eastern Standard Time. Ayan, oo, tama. Ay, di ba meron din yung parang papatayin mo muna yung sa isang oras, ganyan. Yung para makapag-conserve ng energy. Yung
2: meron
1: ganyan.
2: Po, yes.
1: Kasi dati sa call center, naalala ko yung mga ganyan-ganyan. Nag-call center kasi ako dati. Thank you so much.
2: Thank you.
1: Arian, o syempre yung from Candon naman. Ayan, oo. Henry, ikaw naman, medical field din.
3: Hindi po.
1: Ayan,
3: okay.
1: Saan ka?
3: I am graduating student o criminology student po.
1: Ay, ang taray, magpupulis. Oo, taray, no. Ang probensyano. Diba, ganun. Coco Martin, diba? Cardo Dalisay, pulis. Yan. O, bakit naman, ano, criminology yung tinik na course? Sinabi ng tatay?
3: Hindi po.
1: Ayan.
3: Na-inspire po ako sa tito ko. Pulis po kasi siya.
1: Yeah, syempre, saludo rin sa mga sangkapulisan, diba? Yes.
3: Bata pa po kasi ako, nakikita ko na siya, naka-uniforme, ganun. Kaya, na-inspired po ako.
1: Totoo. Okay. Diba dapat hanggang very neat yun? Okay. Hindi pwedeng gusot-gusot. Kasi diba parang isa yun sa tinitingnan talaga.
3: Okay.
1: Para perfect. Diba yun sa una, pag umaga, tinitingnan lahat yan. Oo.
3: Okay.
1: Yan. So, kailan ka gagraduate?
3: Next year po.
1: Next year na, antara. Nagpunta ka na sa ano, yung sa Baguio, di ba may ganun?
3: Sa Baguio Center po.
1: Di ba sa Baguio yung pagkunyari, pag-PMA, pag-graduate, yung sa mga polis-polis?
3: Hindi po ganun. Yung,
1: ano yung sa inyo?
3: Tatapusin ko po yung 4 years ko.
1: Na course?
3: Opo, yung na course. Tapos,
1: ang sikat na sa polis dito sa Maynila, di ba yung sa may PCCR? Yung sa may Quiapo, may ganong school na sikat. Di ba sikat yun? Philippine Channel Criminology. Ah, yes, daw. Yes, nag-agree sila. Di ba, ng bongga? Yes, taray. Ayan. So, ikaw, isang taon na lang, pulis ka na kaagad?
3: Hindi po, mag-board pa.
1: Mag-board pa. Uy, good luck sa board, ha? Ayan. Ay, buti naman, pwede kang sumali sa pageant.
3: Kaya nga po, laging pasasalamat ko sa mga instructor ko dahil pinayagan po kasi next sem po mag-intern na po kami, mag-duty na po kami sa different station, ganun.
1: Antara, saan mo ba balak jumuti?
3: Sa Ilocos din po.
1: Ilocos. Ah, ganun ba yun? Dapat kung saan ka dun lang or pwedeng may na-assign sa Malalay?
3: Opo, pwede naman.
1: Ah, meron din. Depende kung saan mo bet mag-duty. Mag-a-apply ka?
3: Oo naman po. Applyan lahat para kung saan pawala rin, doon na lang po.
1: Ay, bongga, diba? O, yan, palakpakan naman natin silang lahat. O, diba? Isa-isa na nating nakilala lahat sila. Sa 6-5 ang nagmula sa, ano, may kinalaman sa medical field. Diba, syempre? O, what is Mr. Friendship all about? Kasi syempre, diba, parang sa iba bago yan, parang, lahat naman pwede maging mapagkaibigan, diba? Pwede naman. Pero ano yung pinaka-goal? May mga advocacies ba kayo na may kinalaman sa friends or pagkakaroon ng kaibigan, ganyan? Sino pwede makapag-explain? Sige nga, Justin, ayan.
4: For me po, the mission really of Mr. Friendship International Philippines and the international organization is really unity. In a world right now where we have a lot of divisiveness, it's really
1: unity! Important. Yan ang sinasabi ko sa unity talaga. Parang di nangyari dun sa alam ko eh, kung sino yun eh. Hindi, charing. So yan, okay.
4: So yes, I feel like it's really important naman that we unite in a world where we feel separated all the time. It's really important to move forward.
1: Yes. So may kanya-kanyang advocacy.
4: Yes.
1: Oh, what's your advocacy?
4: Mine is probably very similar to Juice kasi we're both in the veterinary field. But mine is really for animal well-being po. And then also for the workers of the veterinary profession kasi po, the veterinary profession is really, really struggling. And a lot of the professionals that work in there, they struggle a lot with their mental health. So for me, it's really important to advocate for them din.
1: Yes, bongga. So, parehas kayo. Mm. Ah, hindi. Ayan. O, ikaw. Ay, yung second name mo palang cute, no? Diba? Drew?
5: Asti po.
1: Asti, yes. O, oh, bakit? Ano yan sa Encantadia ba? Kasi Asti Perena, yung mga ganun-ganun.
5: Hindi po. Kasi po, when my mom was pregnant with me, she was, her craving was a white wine named Asti.
1: Ah, talaga?
5: So, she named me after that.
1: Oh, so you will age like a fine wine.
5: Hopefully.
1: Oh, ikaw, ano naman yung advocacy mo?
5: Since I'm working closely with the zoo po, I'm more focused on conservation, rescue, and rehabilitation of wild animals. So, yun po yung gusto kong focus. Because, especially with the news right now about Paxilica, which will displace a lot of just ecosystems, it will affect the environment. So, yun po yung gusto ko sanang bigyan ng attention.
1: Oh, yes. Ikaw ba, agree ka ba sa pagpalagay ng Paxilica dito sa Pilipinas?
5: Of course, hindi po.
1: kasi diba yung parang sabi, 5 gallons of water per day ang kailangan. Oo, diba? Hindi siya basta-basta kasi kahit na we are surrounded of water sa Philippines, hindi basta-basta, diba? Kasi ang pinag-uusapan dito ay yung clean water na pwedeng inumin, diba? Ayan.
5: I don't want to deprive other people of job opportunities.
1: Buti na lang sinabi mo yung Pax Silica, buti hindi ako nag Fox, what's Pax Silica? I don't want to comment about that, diba? Buti hindi ako nag ganun, no?
5: Yes po.
1: Lahat tayo may ano, familiar tayo sa Pax Silica. Yes, oo.
5: So I don't want to deprive other people of job opportunities po because that's the main selling point of Pax Silica here in the Philippines. But I think the price of job opportunities should not be paid for by other lives as well. So we have to consider everybody here in Earth living, not just
1: parang
5: humans.
1: Feeling ko, di ba, kailangan talagang pag-aralan ng mabuti. Yung, di ba, like, may sinasabi ng mga options, like, I'm not sure ha, correct me if I'm wrong. Ito lang yung mga nabasa ko po at naabot ng narurok ng utak ko, di ba? Kasi syempre, di ba? Parang I to my understanding, di ba meron din yan sa ibang mga bansa, like for example sa China, di ba yung sa kanila, nilagay nila mismo sa ocean nila, sa kung saan yung sa water taga pa sa malapit. Pero kasi sa atin, di ba, their plan na ilagay siya sa Tarlac kung saan maapektuhan yung ating environment talaga. Pero kung halimbawa sabi nila, eh bakit hindi ilagay sa ano sa Batanes area yung marami. Example lang po for conversational purposes na kung saan maraming water o kaya kung saan yung pwedeng ilagay talaga. Aagree kayo? Depende sa kung ano yung pag-uusapan.
5: Hindi pa rin po. I think it's just too much of a risk and there are too many cons to putting it here.
1: Sa iba na lang. Diba? Parang in short, sa iba na lang. Diba? Oo, yes. Oo. Ay, Antara. I love it. I love the conversation. So, babalik po ng Why Speak? Hindi to Why Speak. Oo. Totoo. So, ganun yung sayo. Ang ganda nung ano, no, rehabilitation na, ng mga endangered. Nagpunta ako ng Manila Zoo. Abangan nyo yung content ko sa Manila Zoo. Ganyan. In fairness, salute to the local government unit of Manila, si Mayor Yorme Esco Moreno. The last time na nakabisita ako doon, ibang-iba pa yung itsura niya. Pero ngayon talaga, ibang-iba na rin yung itsura. Mas pinaganda, yes. Check na check para sa akin yan. Pero parang feeling ko lang, naramdaman ko na parang konti na yung animals. As in, syempre pupunta ka doon dahil susha sa mga hayop, ganyan. Parang ang konti na talaga nakita ko. Saka hindi, na-miss ko yung ano, yung matandang elephant na wala na ngayon. Ang nakalagay na dun sa area niya, zebra. Yun na yung nakalagay ngayon. So parang, hindi ko alam ano ba, paan ba siya gawin? Mag-donate si Sir Chavit sa Baluarte. Ano ba? Hindi ko alam, di ba? Di ba dapat may ganon? Yung sa Baluarte kasi marami naman siyang mga giraffe. Di ba yung mga giraffe kay, ano, kay Sir Chavit? At saka may, hindi ko alam kasi di ba alam ko, di ba mayroong island sa Pilipinas na nung panahon ng mga Marcoses dati, parang ginawa siyang dilagay yung,
5: yes.
1: Anong island yun?
5: Hindi po, savanna is yung type of terrain, so parang in-import po yung
1: in-import, dun sa isang isla na gano'n na parang naloka yung mga tao kasi tao yung nakatira doon, parang sila na yung umextra yung mga wild animals na yung mga nandoon. Hindi ko alam kung paano. Sana dagdagan yung mga hype sa Manila Zoo kasi nga, ang dami pa rin naman pumupunta in fairness. O, di ba? Maganda yan. O. Ikaw naman, anong advocacy ya?
6: Yes, my advocacy is very close to my heart since I've been doing it since my pre-med years.
1: Oh, wow. Heart surgery.
6: Hindi naman. How I wish. But my advocacy is preventive medicine and community health.
1: Preventive medicine and community health, ibig sabihin, parang ano, prevention is always better than cure.
6: It is the cure.
1: Oh, di ba? Okay, loko. Okay, go.
6: Yes. Yes, I've been practicing medicine since 2015 as a medical technologist. Tapos ngayon, na-doctor na ako. I'm the team leader of the Kalusugan program before of geographically isolated disadvantaged area. So, pumupunta po kami sa mga areas wherein may first time palang ginagawa ng mga ano daan. Uh-huh. So, doon kami pumupunta. May mga first time na nakakita ng mga doctors. First time palang nila. So, sobrang nakaka-touch yun ng puso and then sobrang fulfilling niya as a doctor. That's why I decided to go back muna sa province ko to serve pa din, no?
1: Yun. Totoo. Actually, no, wala kayong kinikita dito sa mga gantong eksena pero parang yan talaga yung ano eh, because you guys are with a big heart, diba? Para sa mga kababayan natin, diba? So sana yung mga bato-bato sa langit, diba? Yan, important din natin, wag puro pera-pera yung anes, diba? Mag-ano rin tayo sa community. Magbalik tayo, diba? Budgetan natin ang bonggang-bongga yung medical field, diba? Ganyan yung mga teachers natin kasi sobrang baba na nung ano, nung sa education ratings, diba? Ng bongga. Thank you so much, you. Doc Ernest. Ikaw naman.
0: Hello. Ang advocacy ko...
1: Oh my God, hello? Hello. Ayan. Advocacy
0: My advocacy is all about digital wellness wellness and mental health because I want to relate myself here sa pageantry to inspire other also na victim ng mga bullying and discrimination. So gusto ko maging example ba sa mga taong nangangarap din na maging isang pageant king na hindi ahad lang ang kung ano man ikaw, ano man status mo sa buhay as long na naniniwala ka sa sarili mo na kaya mong abutin kung ano man yung pangarap mo sa buhay. Gusto ko ako yung maging silbing inspirasyon ng mga bawat kabataang nangangarap.
1: Paano yung digital health?
0: Through promoting kindness online po.
1: Yeah. Yes. Ayun, taray, bagong term yun para sa akin. Digital health. Yun pala yun. Mm-hmm. Na dapat ano, di ba kasi parang ang normal lang sinasabi, let's all be kind to one another. We don't know the struggles ng mga ibang mga tao. Kaya, di ba yung words natin, maging mag-ingat. Yan. Yes. Oo, di ba? Mm-hmm. Thank you so much. You. Next, ikaw naman from Bataan.
2: Yes, well, hi, Miss Jay. My advocacy will always be from based or simple rin po my degree. I love traveling, especially domestic here in the Philippines. And recently po, I've been to Siargao. And
1: it.
2: They are very famous ngayon for skating. And I rented one kahit di ako marunong.
1: Yung skating, di ba yung sa ano, sikat na bridge?
2: Yes.
1: Tapos, di ba ginawa ni Aura yan? Nag-trending si Aura dyan.
2: Okay. Yeah, I saw Aura there. And then someone tapped me, bata siya.
1: Uh-huh.
2: And asked me, kuya, pwede kitang tulungan how to learn skating, just give me for baon. And that really touches my heart. Sabi ko, there's a lot of people, even the local communities, na umaasa sa tourism, under ng tourism. And we, the Philippines, has a lot to offer sa international stage and international scale. And so with this one, I wanted to uplift not just the tourism but also help the local communities na umaasa po sa tourism ng Philippines.
1: Ang bongga. Dahil lang sa experience mo na yon, nahabag ang puso mo, diba? Ginawa mo siyang advokasya. Mm. Oh, yeah. Taray, perfect. Thank you so much.
2: Thank
1: next. Your advocacy.
3: Yes, I am a man who value the importance of equality. My experience with discrimination have shaped me to lead with integrity, and my purpose on this is to treat everyone equally, fairly, and respecting everyone the same, because sa society natin ngayon is maraming mga taong nagbubuli, ganun po. Mm-hmm. Lalo na po sa pageant, kailangan po namin ipakita sa tao na totoo po kami at wala po silang karapatan na i-discriminate. Ganun po.
1: Ayan. Iba-iba sila, diba? Nakakatuwa na marinig ang mga advokasya ninyo, syempre naman. Pero nag-enjoy din ang mga ka-vibes natin na mapakinggan ang kwento ng bawat isa sa inyo. Invite natin sila kailan ng preliminary, kailan ng pageant night, ano mga dapat abangan, saan kayo pwedeng panoorin. Go, take it away.
5: Alright, so I'm inviting everyone po to watch our preliminary competition. There will be pageant media on Facebook, on other streaming platforms. You just watch na lang po. And then for our finals night on August 9, I invite everyone to watch as
1: Lapit
5: well.
1: Lapit na! Yes, saan?
5: Dito lang po sa Quezon City Matrix Creation Events.
1: Venue. Ay, alam ko yan. Yung Matrix yung ano, parang yung isang malaking LED. Diba? Yes! So, ginaganap pa ng mga birthday ng mga celebrities. Yan. Oh, fashion shows. Okay?
6: Yes, and tomorrow is our sashing ceremony. Please watch us and support all of our candidates din, syempre sa Mr. Friendship. Tomorrow siya sa Albestos Events Place din sa Mandaluyong.
1: Ay, ang bongga!
6: Yes.
1: Ano pa?
0: And also, don't forget guys to follow our page, Mr. Friendship Philippines, and also the Mr. Friendship International. And do also follow different pages of Amplify. Doon nyo po kami makikita sa mga lahat ng mga events na mangyayari po sa amin during the event namin sa time ng ano po namin journey. Thank you.
2: And lastly, for those who wanted to support us and watch Mr. Friendship International Philippines, tickets are now available. Just simply message us in Amplify PH. Thank you and maraming salamat po.
3: So yun po, sabi na po nila lahat. Please support us.
1: May botohan din ba to?
3: Yes po.
1: O, paano kayo boboto? Likes, shares, ganyan?
3: Yes po.
1: Yeah, i-invite mo sila lahat.
3: Just want to invite you all on our kailan po yung one at hindi.
7: I think
3: Hindi yung one.
1: Alin yung mismo pageant?
3: Hindi po. Yung preliminary 7 yeah. po. Sa 7 po.
1: Oh, sa 7. Oh, sa Laguna. Ang dami mga gana.
3: Yung coronation sa yung preliminary.
1: Antaray.
6: Sorry, may dadagdag lang din ako sa August 8 kasi we will be having our charity event.
1: Ayan.
6: So, yun. That is close to our hearts. Kasi oh. This Mr. Friendship is an advocacy-driven organization.
1: Totoo. Maraming salamat sa ating Mr. Friendship. Uy, palakpakan naman natin silang lahat. Yes! Diba? Kay Dr. Ernest, maraming salamat. Kay Henry, kay Ryan, kay Justin, kay Drew, at kay Adrian. Sila po ay nagmula sa Mr. Friendship International Philippines.
7: I'm the best!
1: At dahil tayo ang home of the stars sa Banana Crew, mamaya sa ating pagbabalik mula naman sa Star Music, ang mga mahuhusay na mga singers ang makakasama natin. Sina Angia and Jarea, ang oras ay 4:02 mga ka-vibes. Tuloy-tuloy lang sa pagtutok dito syempre sa nag-iisang beshi ng bayan at ang Diyosa ng Kalsada. Ako po si Jaiho. I'll give you more music pagkatapos ng ilang mga paalala. Ang lupet!
8: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang Fest!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
4: Paborito niyong merienda? Nandito na!
5: Welcome sa Home of the Stars!
6: Totoo yung galit mo dahil nag-serious ka kay Christina.
7: Sabi siyempre, alam mo na, pag may mga dinig-dinig ka, na gano'n pala nangyayari.
8: Live sa studio, Robbie Domingo!
9: Hey!
6: Hello! Hello, mga kapa!
10: Miss Julian Santos!
7: Uy, pagod ako dito!
6: JC De Vera! Yes.
11: Hello po sa inyong lahat ng mga nakikinig. Sana patuloy kayo makinig sa

0: Gutom ka na naman? Ang lupet!
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya?
3: In fairness, nag-glow up!
2: May

0: 92.3 FMR.
1: Favorite Music Radio.
0: Ka-vibes.
2: Ang lupet!
0: Ito na ang inyong ka-vibes sa Sound Trip. 92.3 FMR.
2: Ang lupet!
3: Hello ka-vibes! Ako po si Kayla at palaging tumutok sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio. Ka-vibes!
4: Hello mga ka-vibes! Ako po si Jonah at palaging tumutok sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio. Ka-vibes!
5: Hello mga ka-vibes! Ako si AC Bonifacio at palaging tumutok sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio. Ka-vibes!
6: Hello ka-vibes! Ako si Abby Bautista at palaging tumutok sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, ka-vibes!
2: Ang lupet!
0: Ka-vibes, trivia muna! Alam nyo ba na si Chito Miranda at ang iba pang miyembro ng parokya ni Edgar ay magkakaklase noong high school bago pa nila binuo ang banda? Nakuha nila ang kanilang pangalan sa isang kaklase na sumagot ng parokya ni Edgar nang tinanong sila ng teacher nila kung saan nag-aral si Crisostomo Ibarra. Yan ang trivia muna dito sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa Sound Trip.
2: Ang lupet!
7: Ini ang 92.3 FMR ang sa imong ka-vibes sa Sound Trip.
2: Ang lupet!
0: Banana Crew! Kasama si DJ Jaiho!
8: Magandang afternoon!
0: Banana Crew!
9: The number one home of the stars sa 92.3 FMR favorite music radio, ka-vibes ang lupet!
0: Banana Crew! Paborito niyong merienda, nandito na! Welcome sa Home of the Stars!
8: Totoo yung galit mo dahil nag-seres ka kay Christina.
10: Sabi, syempre, alam mo na, pag may mga nadidinig-dinig ka, na gano'n pala nangyayari.
8: Live sa studio, Robbie Domingo! Hey! Taas, ha?
11: Hey!
8: Hello, mga kapa! Miss Julian Santos!
10: Pagod na pagod ako dito!
9: JC
8: Del

0: 92.3 FM, our favorite music radio ka-vibes, ang lupet! Magandang afternoon pa rin sa lahat ng mga ka-vibes natin. Ang oras ay 4:30 sa buong kapulaan ng Pilipinas. Kapiling ka-bonding ang nag-iisang beshi ng bayan at ang Diyosa ng kalsada, walang iba, ako po si Jai Ho. Kanina nakasama natin sa unang bugso, well, taray no, unang bugso ng programa, ang ating mga Mr. Friendship International Philippines candidate. At nawa po ay nag-enjoy kayo sa aming chikahan. Siyempre naman dahil tayong home of the stars. Tuloy-tuloy nga ang pagdalaw at pagbisita ng mga bituin dito sa ating programa. Mula naman sa Star Music. Usapang musika naman. Tugtugan naman tayo kasama sina Angia and Jorea. Hello.
1: Hello po.
2: Hello po.
0: Yes, oh, let's start with ano, sa alphabetical order, Angia, 'di ba? Ikaw agad. Hi Angia.
2: Hello po.
0: Nice to meet you personally.
2: Nice to meet you po.
0: Yes, I love your style mula sa makeup and your looks, everything. I love it, 'di ba? Yan, you look so beautiful and talagang parang ano, may nagpapakilala ganun. Noon, di ba? Yes. Oh, pero Angia, oh, kamusta muna si Angia? How are you today? Kamusta ang manakanak ang pag-ambon papunta rito?
2: I'm okay po. Mabuti naman po. Medyo pagod lang. Sleepy, but you know, alive and well and very happy to be here.
0: Laban na laban. O bakit pagod at sleepy? Galing ka ba sa mga recording, sa gigs?
2: Well, may shoot ako kanina and then the past couple days, work.
0: Totoo. Mm-hmm. Ano parang work? As in yung may day job? May ganon?
2: Hindi naman day job, but like, I do multiple things kasi.
0: Talaga?
2: Aside from music.
0: Ako. Talaga?
2: Nag-hair and makeup ako
0: I
2: para sa teatro.
0: It. Wow!
2: Tapos acting rin sa theater.
0: I love it!
2: Pero lately, wala namang theater. Tapos na yung theater ganaps ko. I recently did hair for On Your Feet nung Nine Works Theatrical.
0: Booked and busy,
2: yes.
0: Diba?
2: And aside from that, also musical. So here and there.
0: Mm-mm. Oh, sana all. Ganun ka-talented, diba? Very, tsaka lahat may kinalaman sa arts, no?
2: Apo.
0: Sa theater, hair and makeup and everything. Tapos may music pa. Do you also write your own songs?
2: Yes, I do po. With wow. My producer po.
0: Antaray. So ikaw na, iba yung pag-sweat, diba? Iba pa yung produce, diba? Yung producer yung sila yung nagalagay ng tunog. Mm-hmm.
2: My producer and I, we write songs together po. Si Nico Sabiniano.
0: Talaga? Okay. Ayan. So, paano? Ayan. Baka sabihin na naman, di ba? Madal sinasabi mga Gen Zs, ang mga kabataan ngayon ay mabilis daw tamarin sa mga trabaho, ganyan. Pero, ikaw magkapatunay na parang hindi. Dahil kaya kong pagsabayin kung ano lahat ng gusto kong gawin. It's a matter of time management.
2: Opo. And also passion kasi. So, siyempre, napapagod ako minsan, pero at the same time, it's the awarding type of pagod na I'm still doing what I love and I am blessed to be tired with doing what I love.
0: Paano yung ganyan, Angia? Gusto ko lang na magandang chikahan this afternoon, di ba? Marami sa atin ang for sure a-agree na tama naman, gawin natin yung mga bagay na makakapagpasaya sa atin, yung bagay na makakapagbusog sa mga souls natin, ganyan. Pero sometimes, di ba, yung mga bagay na ito, hindi agad ganun kadali na pagkakakitaan mo ng pera. Di ba, tama?
2: Yes.
0: Hindi lahat na, dahil gusto mo, dito pwede kang yumaman.
2: Mm-mm.
0: Dito pwede kang kumita. Yan. Can you elaborate and expound sa mga listeners? Baka mamay, ganyan din yung pinagdadaanan nila.
2: I mean, kasi for me, and I'm sure for a lot of people, it's the love of what you're doing. And for me naman, love of art. It's the passion of what you do that fulfills you mentally and emotionally rather than pera. Of course, we want to earn here and there.
0: We need the pera.
2: We need the money,
0: yes.
2: Nowadays. But sometimes, you know, it's not always just about the money. That's
0: uh-huh.
2: Just a plus factor that, you know, sana will come sooner. But at the same time, kasi with the things that I'm doing, lahat sila passion it's everything that I've always wanted to do ever since I was a kid. So, you know, I'm just very blessed and happy to be able to do all of those things kahit walang pera muna, kasi eventually meron, pero right now it's for the experience and for the love of art.
0: Totoo. Nung in-explain mo yan ng bonggang-bongga, walang ibang pumasok sa isipan ko kung hindi yung linya ni Catherine Bernard na hindi ka mapakain ng passion mo. Diba may ganon? Hindi ka mapakain ng passion mo. Diba may ganyan? Puro lang passion. Paano naman tayo? Diba yun sa The House of Us? Diba yung ganyan? Pero totoo yun. Yung kay Angia kasi may pose eh. Passion muna and then the rest will follow. Kumbaga parang, diba, napaka-importante na sa lahat ng bagay, sa kahit na anong pamamaraan, diba, para kang nagninegosyo, kailangan mo munang mamuhunan ng todo-todo. Mm. Kailangan mo munang magkaroon ng magandang foundation.
2: Opo, yes.
0: And then, diba, kapag naman yung foundation na na-build mo naman din talaga, win-win situation ka kapag kunyari nag-hit, nag-click and everything, ganyan, diba? Parang yung passion mo dating sa time na parang hindi mo namamalayan, yun na yung nagbabayad ng mga bills mo.
2: Opo.
0: Diba? Mm-hmm. So, ganun siya, mga ka-vibes. Alam mo, last Saturday, parang bumisita ako ng National Museum dyan sa may Maynila. At saka natuwa ako ha, nakita ko na, speaking of arts lang naman, ma-share ko lang, nakita ko na ang daming nakapila kasabay namin ng mga kabataan. Tapos nasabi ko talaga, ay, in fairness, no? Parang kung hindi tayo lumalabas ng bahay at nag-judge lang tayo through social media, hindi natin makikita na marami pa rin pala talagang mga bagets na mga young, mga kids, diba? Kiddos, ganyan, na bumibisita sa mga museum to check yung mga arts na mga ginagawa at yung mga arts na mga na-preserve na nandoon at ginagawa nilang inspiration.
2: Okay.
0: Kailan nag-start yung sa music mo?
2: Well, professionally, mga 2023 po. But then I grew up in a very musical family po. So I started singing since I was 3.
0: Ay, bata!
2: Opo. Tapos I started doing musical theater when I was 5.
0: Mm-hmm.
2: Tapos
0: musical theater ng 5 years old. Diba? Na all. Diba? Oo.
2: Tapos I started writing music when I was around 10 years old po.
0: Bongga.
2: Piano lang.
0: Talaga? Apo. Writing music with piano?
2: Apo.
0: Ano yung unang mo nasulat? Kung natatandaan mo pa?
2: I only remember the name but I don't even know how it goes anymore, but it's called Superhero.
0: Superhero.
2: 10 years old ako, so syempre yung mga
0: yes.
2: Kinakanta ko dati. Uh-oh. Medyo like, ay, okay.
0: Totoo, diba? Syempre, fan tayo pag mga bata tayo ng mga superhero. Diba? Kung kahit hindi superhero, alam mo kung bakit patok na patok sina Bubbles, Buttercup, at saka
2: yes.
0: si Blossom.
2: Tama.
0: Diba? Ang Powerpuff Girls. Kasi syempre, yun yung mga panahon na parang nai-enjoy natin na meron silang makabuluhan.

0: Crew. Exclusive.
1: Exclusive.
2: Ang lupet! Ang lupet!
3: And there you have it, mga ka-vibes, ang hidden ni Angie. Pwedeng-pwede nyo na pong i-request dito sa 92.3 FM, our favorite music radio, ka-vibes, ang lupet. Anong feeling na finally umi-ere na siya sa radyo? At ayan na, pwede nilang ipadala mga request nila kapag nagustuhan nila yung kanta.
4: Kakakilig po.
3: Ang sarap sa feeling, no?
4: It's a nice feeling because like a lot of other people can be able to listen to it from far and wide. So
3: yes.
4: It's very heartwarming po.
3: Gusto ko lang sabihin, alam mo yung pagka-play mo siya, very hot, sexy. Di ba totoo? Tapos yung eksena, parang alam mo yung sa mga, yung mata-mata actinga nila, na-imagine ko sina ano, sina Charlie Dizon, sina Janina, parang pagka may mga, yung mga eksena na tinatakasan nila yung mga kaharutan nila, di ba? Yung mga ganyan. Ganyan, diba? Oh, invite our ka-vibes, our kapamilya na stream nila at syempre i-request dito para mapasok sa Banana Crew Daily Top 10 Countdown Hits. Go, take it away.
4: Hey guys, please stream my music on all streaming platforms. Hidden is out. I have also other songs that are out. We have Talon, Talon Live Performance, Back Again. There are two versions. Please follow me on Instagram at Angie Laurel and TikTok as well. And please request this song. Hopefully that, you know, you guys listen to it as well. And I hope you love it and relate. But not super relate ha, kasi medyo kawawa naman kung relate ng sobra. But you know, I hope you enjoy it. Ayun po. Thank you.
3: Maraming salamat. Babalikan kita later. Meron akong pa-challenge para sa'yo. Ha?
4: Sige po.
3: At sa iyo din syempre. Ito naman syempre of course, mga kapamilya at mga ka-vibes, after Angie na mapakinggan po natin ang kanyang song na Hidden from Idol Philippines naman. Diba tama? Kasama naman natin si Jerea. Hello.
5: Hello po.
3: Hi. So you're from Idol Philippines Season 2?
5: Yes.
3: Tama, diba? Sinong grand winner? Ah, si ano, Kimo.
5: Si Kimo.
3: Si Kimo ang grand winner. Okay. So right after that, nakitaan ka ng potential and then Star Music Family or ABS-CBN Music Family ask you to sign a contract with them?
5: Actually, before that. Before ako sumali. Naalala ko po, kayo yung isa sa nag-interview sa akin dati sa Himig Handog.
3: Talaga?
5: Yes. Online pa. Online,
3: yes, kayo. Natatandaan ko. Kasabayan mo noon sila Fana.
5: Yes.
3: Oh.
5: Nasa banda pa po ako noon.
3: Oh my God.
5: So hindi pa po ako soloist noon. Yes. So naalala ko.
3: Oh my God. Oo, naka-zoom tayo noon.
5: Yes.
3: Tapos isa-isang pinapakilala yung mga interpreter. And music. So that time, nasa banda ka?
5: Ako po yung isa sa interpreter noon.
3: Oh, anong song yung kinanta mo noon?
5: Pahina by Kisentel.
3: Okay.
5: So ako po yung kumakanta nun dati. So hindi pa ako Jarea nun kasi nga ano kami, as a band kami.
3: Okay.
5: So dun po muna ako na discover. Then parang tinry nilang isali. Parang tinry namin na sumali muna ako sa singing competition, which is yung
3: As a solo artist,
5: which is yung Idol Philippines.
3: Idol Philippines. Jarea, thank you so much for ano ha, for reminding me.
5: Yes.
3: Kasi siguro ilan, ano 2022 ba?
5: 2021.
3: As in peak of the pandemic.
5: As in pandemic talaga, like
3: yes.
5: Hindi pwedeng mag face to face.
3: Oo, totoo.
5: Uh-huh.
3: And I remember you, mas lalo kitang parang nakilala. Oo, diba? Total naman nag-ano tayo, nag-trip down memory na tayo. Sa ABS-CBN Ball 2025. Ang daming comments na hindi maganda about you. 'Di ba? Parang na-bash ka talaga.
5: Yes.
3: And then people sa paligid that surrounds you,
5: yes,
3: defended you so much. Nabasa ko 'yon, na even sina
5: so
3: Sir
5: thankful.
3: Roxy Likigan,
5: yes.
3: 'Di ba,
5: yes,
3: yung mga head, even yung mga ibang music artists din ng ABS-CBN Music. Parang sinabi ng isa sa natandaan ko, parang we love Jarea so much because she expresses herself,
5: yes,
3: kung paano at gusto. Grabe kayo mga bashers. Parang ang dami nagtanggol talaga sa iyo.
5: Yes.
3: How is it? Kamusta yung moment na nung panahon na yung 2025, diba? Tapos makikita mo na parang grabe yung bashing na matatanggap mo. Na ikaw naman, eh talagang like what we mentioned kanina, diba? In-express mo lang naman yung sarili mo. You just want to be you.
5: Yes. Nagulat ako, syempre. Kasi po parang pinresent ko lang naman yung sarili ko. Lalo na first time ko pa yun.
3: Correct. Na-attend ka sa isang ganun kalaking event. Ang laking ABS-CBN bagay. Ball.
5: Yes. Ang laking bagay sa akin. Tsaka nagulat din ako na isa ako sa may invite dun sa ABS Ball. So, pinaghandaan ko talaga. Yes. Although, it's my first time din kasi. So, I have no idea at all kung ano bang dapat ko suotin. Pero, ang naisip ko kasi noon, that's me eh.
4: Yes.
5: So, kung ano yung pinresent ko sa sarili ko, ako yun. Yun nga lang, siguro, hindi siya pasok sa standard ng ibang, hindi mo naman mapaplease lahat ng tao na nag-e-expect sila na ganun dapat yung ano yung suot mo. Eh, that time nung talagang pinakita ko lang talaga kung ano yung gusto kong ipakita.
3: So, na-hurt ka?
5: Of course naman, na-hurt talaga
3: sumagot
5: ako.
3: Sumagot ka sa mga...
5: Sumagot ako kasi parang sabi ko, I'm so sorry kung sasagutin ko, pero first time ko kasi and feeling ko kailangan ko na rin ipakilala yung sarili ko nung dati. Kasi parang, ang bukod sa bashing kasi, maraming nagtanong kung sino ako. So parang nagkaroon na din ako.
3: Pero parang win-win din siya, no? Parang win-win din. Yun yung sinasabi nila minsan na parang man nakakalungkot, pero diba, publicity, negative or positive publicity, it's both publicity pa rin naman talaga. Oy, okay, there. So, marami nagtanong
5: yes,
3: kung sino ka.
5: Yes, maraming kung sino ako. So siguro parang bukod sa i-defend ko na yung sarili ko, nagpakilala na rin ako na isa po akong artist. Hindi naman talaga ako... Parang baguhan pa ako, so wala pa akong idea at all kung ano yung dapat na ina-expect nila na dapat kong i-present. Pero sabi ko, as long as wala naman akong ginawang masama.
3: Hindi naman so, kayo yung nagbayad ng gown
5: kaya
3: ko.
5: Kaya nga.
3: Hindi naman kayo nagbayad.
5: Hindi naman sila yung nagbayad.
3: Hindi kayo ang nag-makeup sa akin.
5: Kasi ginawa ko yun with my own
3: effort,
5: money.
3: Yes.
5: Kahit sa makeup, ako lang din po talaga.
3: Totoo. Totoo. Lalo na kapag first time mo, diba?
5: Yes, yes.
3: Diba? Parang ikaw nandun ka, umaten ka to enjoy kasi yes. Invited ka, diba? Hindi mo na inisip yung sasabihin. Pero in fairness, at least noong time na yan talaga, mas pinag-usapan ka kasi dun sa iba, di ba?
5: Pero honestly, nag-enjoy naman po ako sa loob ng ball.
3: Totoo.
5: Like, ang dami kong nakausap doon.
3: Na-meet.
5: Yes, they are nice. So, very approachable naman silang lahat. Since first time ko nga rin. So,
3: totoo.
5: Maraming lumapit sa akin para magpakilala. Yes. Ganun. So, marami akong, yes.
3: Kasi yun yung purpose ng ball.
5: Yes, yes.
3: Oo, talaga para magkaroon kayo ng chance na ma-meet yung kapwa nyo, artist,
5: yes.
3: Ganyan. I remember before, meron akong show. Siyempre, di ba, parang, may character development naman tayo sa lahat ng mga bagay na ginagawa natin. We are not, ako aminado ako, I am not perfect. I started, hindi naman sobrang young na child star ako. I started 19 years old sa negosyong ito, sa business na ito. And ako dati, ang pagkakaalam ko, parang syempre kapag I need exposure, kapag sinabi sa akin, gagawin ko, ganyan. Mm. Hindi sa'yo, hindi sa part mo,
5: okay,
3: dun sa bola. Kaya ko lang siya kinikwento, kasi natatandaan ko dati, meron akong show, tapos parang syempre dahil nga kapag ganyang mga ball ganyan, meron yung mga yay or nyay na kailangan namin bigyan ng comment. Diba? Utos ng management, part of the segment, part of the show. Syempre nung bagets ako, parang ako, ginigil lang ako, yung kadaldalang ko talaga. Ginigil lang ako, nasasabihin ko talaga kung gusto ko, kung hindi ko gusto. And then syempre nababash ako. Kasi parang yun nga sabi, diba? Tay in effort nila yan, pinagandaan nila yung mga ganap nila. Bakit yung sa iba maganda? Yung parang dun ko na-realize, sabi ko, ay oo nga no. Dapat pala hindi ako, yung hindi ka dapat pala basta-basta nagsasalita kasi 'di ba words can hurt so much, mas masakit pa yung pananalita kesa sa physical na manakit ka, 'di ba ganyan.
5: Yes.
3: So syempre 'di ba no time na yun, ayoko na niya pag next year, ayoko ng ganyang segment, hindi maganda. Sabi ko, hindi naman din ako fashion enthusiast or something. Parang wala man akong say para mag-ganyan. So, eki sa akin yung mga ganyan. Siguro, constructively, sasabihin ko na lang or mag-a-advise na ako na maybe siguro dagdagan ng ganito, pero hindi na ako magsasabi ng negative. Kung bagay yung sinasabi ko, character development, matututunan mo rin talaga siya. So, meron pa dati, parang... ano pa ba yung mga eksena? Noong na-experience, lalo na noong na-experience ko, isa sa mga first, di pa siya ABS-CBN Ball, Star Magic Ball,
5: okay.
3: Nakita ko yung sarili ko na nasa ano kami, nila DJ Chacha, nasa worst dress kami.
5: Okay.
3: Oo, nasa worst dress kami. And like what you said kanina, nung ginagawa mo yung pag-e-effort para magpa-fit, para mag-ayos ng isusuot mo, yung effortan mo, di ba yung mahanap ka ng pegs and everything, hindi ako nasaktan kasi sabi ko nga, matapang naman ako sa industry ito, bahala kayo dyan. Sabi niyo gusto nang sabihin, at least ako invited, kayo hindi. Di ba yung gano'n?
5: Totoo naman kasi.
3: Totoo talaga. Naman. At least ako may invitation. Totoo diba?
5: Talaga.
3: Ikaw, nandiyan ka lang. Comment ka lang
5: true,
3: ng comment.
5: True, nanonood ka lang.
3: Pero, gaya nga nang sabi ko, hindi ako yung talagang totally sakit na hurt talaga. Ganyan. Pero nung nakita ko na parang, grabe no, kahit gaano mo pala paghandaan yung isang bagay, you cannot really please everybody, everyone, because ang taas ng standard nila. Pero babalik ka lang dun sa parang, ako nandito, napicturean ako, rumampa ako, eh, kayo nag-comment, wala kayo dito, ganyan, parang ganun. So, simula nun, parang hindi na ako tumatanggap ng mga yay or nyay, mga ganun-ganun segment, ganyan. Oo, so, I'm so happy sa sarili ko. Kasi nga, lalo na na-experience ko, at marinig mo sa mga taong kagaya na binaghandaan mo,
5: yes,
3: in-effort mo, diba?
5: Yes.
3: Natulungan yung career mo nito, nung tayo na nangyari to.
5: Somehow.
3: Diba? Yes, somehow. Oh, diba? Diba? Talaga yung mga negativities talaga, sometimes you need to turn it into positive, eh. Mm. Diba? Anong sabi sa'yo ng mga people within the circle or inside the industry?
5: Sobrang na-appreciate ko sila kasi hindi ako nagsasalita nun. I mean, wala akong message at all sa kanila. Pero nakikita nila siguro na sumasagot ako sa comment.
3: Nanahurt ka, no?
5: Yes, pero yung sagot ko kasi, like, polite pa rin. Ayoko kasi talagang maging rude. Siyempre, pinoprotektahan ko rin yung sarili ko for the public. Siyempre, public siya. So, kailangan kong sumagot ng with respect pa rin kahit sobrang sakit na ng mga comments sa akin. So, yung mga artists, kinamusta nila ako kung okay lang ba ako, ganyan. Since alam nga rin nila na first time yun and alam mo yun, parang imbis na mag-enjoy ako, is yun pa yung matatanggap ko. Ganun. Mm-hmm. Pero okay na rin sa akin kasi at least natutunan ko siya.
3: Totoo.
5: Tsaka nagulat din ako kasi maraming nag-message na stylist na parang in the future baka pwede. Oh. Nagulat ako. Parang baka pwedeng ayusan ako next time kapag na-invite ako ulit.
3: Eh, antagal nang walang boss.
5: Kaya nga eh.
3: Antagal nang walang
5: boss. Naaalala pa kaya nila yun.
3: Parang antagal nang walang ball. Oo, diba? Nakakaya naman balikan na, ako po to.
5: Parang hirap ng EPS.
3: Sinabihan nyo. Oo, diba? Oy, pero isa sa pinakamagandang naging message, I remember, yung kay Jace Roque.
5: Oh.
3: Diba parang nga sabi niya,
5: he's my friend, yes.
3: Oo, Jorea is my good friend, ganyan. She's beautiful inside and out and she is unapologetically real, ganyan. Aww. Oo, diba?
5: Thank you talaga.
3: Tapos talagang inawin niya yung mga bashers, sabi niya, your opinion does not matter. Oh, ganyan siya, diba? I love it. Oh, pero syempre kita mo nga naman, diba? There is always a rainbow every after,
5: yes,
3: storm. Storm, yes, na yung ganyan kasi sama na ugali niya, diba?
5: Ganyan,
3: gusto mong manakit. Diba, ganyan. Oo, totoo. Hindi totoo naman, aminin na, alam mo, ako nga mas, minsan pag sa mga bashing, hindi ako nasasaktan talaga na parang ang sa isip ko lang, hanggat hindi naman,
5: sanay na.
3: Hindi naman sasanay, parang sa isip ko, hanggat hindi boss ko yung nagsabi.
5: Okay,
3: hanggat,
5: yes,
3: hindi yung boss,
5: okay,
3: ko yung nagsabi, kasi you don't know what's the real story and you don't know what's the real score. Sometimes, diba, itong ginagawa namin, yes, we are being genuine and real. Pinagpapakatotoo kami, pero not all the time, of course. Kailangan, this is entertainment. Kailangan namin lagi ng konting spice, diba? Alam mo, gusto ko lang i-share. Last time, I guessed sa Your Honor ng GMA7. Parang nag-blind item ako doon, ganyan-ganyan. Even wala ako pinapang. Ang daming ng away na naman sa akin. Like, million views. Lahat. Mm-hmm. Million views and everything. And then, alam mo, nanganak yung yung guessing ko na yun. Nanganak yung guessing ko na yun. And may dapat abangan, di ba? Very, very soon. Ayan. Dahil dun sa naging guessing ko na parang, di ba, kung inintindi ko yung ayoko magsalita kasi baka mabash ako, ganyan. Oo. Pero diba, parang for me, yun lang, ang hirap lang tag-explain because you cannot please everybody, diba?
5: Okay.
3: And of course, now that you're a solo artist,
5: yes,
3: diba, hindi ka pinabayaan, patuloy kang inaalagaan ng ABS-CBN Music. Are you also from Tarshir?
5: Yes, same kami ni Angie.
3: Wow!
5: Yes.
3: Alam mo, iba talaga ang Tarshir. I remember dati yung mga first batch of Tarshir artists. Sina Marcus Patterson.
5: Yeah. Uh-huh.
3: Diba? Yung mga OG batch talaga. Yes. I remember. Yung asawa ni Moves, alam ko sa Tarshir siya. Oo, diba? Yan yung, diba sila rin yung sa Wow ngayon, yung sa Drag Race PH?
5: Oh, yeah,
3: yes. Diba sila yung sa Wow? Oh, yan. Naalala ko, iba talaga. Marion Honor is also from Tarshir.
5: Oh, okay.
3: Yes, diba? Oo. Yan. Bakit naman Tarshir ang pinili mo na sound, music, or label?
5: No, actually sila yung pumili sa akin.
3: Ah, talaga.
5: Parang nakita ako sa isang concert ni Maki. Kasi si Mother Jessa din. Si Mother Jessa ang kumuyin. Si Mother Jessa talaga.
3: Alam mo si Mother Jessa, hindi lang siya sa ano, music. Kung kilala niyo po si Ayana Perlas, siya rin lang nakadiscover kay Ayana Perlas. Yes, oo.
5: So,
3: sabi ng mga tao, talaga. Wow. Oo.
5: So si Mother Jessa ang kumuha sa akin para maging front act ng first concert ni Maki, which is yung Maki Con, wow, noong 2024. Then, that time noon, hindi pa ako tarsier. Parang, hindi pa nila alam kung saan ako ilalagay. Then, nung narinig na ako ng mga tarsier, which is si Ate Maray, siya yung label head. So, doon na sila nag-decide na kunin ako.
3: Sa tarsier?
5: Yes.
3: Oh, yes. Antara. So, ano rin, may EP ka rin na ginagawa?
5: Yeah, pero hindi pa siya tapos.
3: Ilan pang songs?
5: Tatlo pa.
3: Nagsusulat ka din?
5: Bago pa lang po akong writer. Kasi before nga, you know.
3: Feeling ko dahil dahil nakasama mo si Jeremy Glinoga, kaya ka nagkaroon ng parang, ay, gagawa ako ng songs. Kasi naman si Jeremy, natutuwa pala. Ako sa TikTok contents niya na parang on the spot sumusulat ng kanta.
5: Ganun talaga po siya.
3: Diba yung parang, let's try to do this. Pak. May song na nakapag-produce na dahil. Sabi kong ganun. Oo. And then,
5: bago pa lang po kasi akong writer, nag-start lang po ako nung naka-collab ko na si Jeremy. Nagulat ako kasi akala ko few words lang yung pwede kong iambag, ganon. Mm-hmm. Pero nagulat ako biglang, pak, parang biglang sabi niya, gawa ka ng melody. Wait lang!
3: Hindi ganun kadali. Fast food lang, Jeremy, oo.
5: Sabi ko, wait lang, seryoso ba? Oo, gawa ka lang dyan. Puputul-putulin ko na lang, ganun. Ganun pala yung technique niya. Gagawa muna kami ng melody, tapos ikakat niya kung ano yung pinaka-best na melody na nagawa namin. Tapos pagduduktong niya. Hanggat sa mag-iisip na kami ng one word, doon na magtutuloy-tuloy yun sa one word na yun.
3: Totoo.
5: Yes.
3: Bongga. And itong song mo ay, of course, collaboration with
5: Jeremy.
3: Jeremy G. Ang title ay Kanlungan. Okay. What about Kanlungan?
5: Kanlungan is about, hindi siya yung ano, pero syempre yung Kanlungan pwede siyang iano sa person.
3: Yes. Diba yung Kanlungan, parang aakayin mo yung someone.
5: Yes.
3: Iupo mo sa'yo, parang gano'ng Kanlungan.
5: Parang, yes.
3: Parang bubuhatin mo siya, ganyan.
5: Parang safe space mo.
3: Yun ang pinaka-best, meaning ng Kanlungan, safe space, ganyan. Yes. Okay.
5: So, ginawa namin tong song na to sa taong parehas silang may mga past na hindi maganda.
3: Ha? Paano? Paano mo siya magiging safe space kung hindi maganda yung past nyo?
5: Kasi diba pa kapag po may past kayo na hindi maganda, ang hirap i-open sa tao.
3: Uh-oh.
5: Parang hindi kayo komportabling i-open siya kasi natatakot kang baka i-judge ka. Baka natatakot kang baka halayuan ka kasi yun yung past mo . Kasi hindi lahat ng tao tatanggapin ka ng buo pag nalaman nila kung ano yung dati ka.
3: Totoo, mauuna yung panghuhusga na ayoko na, iwasan na natin yan. Diba yung mga ganun?
5: Ang hirap magpakatotoo.
3: Alam mo, sa pinag-usapan natin parang today, diba? Parang masasabi mo talaga na bukod sa the world is healing talaga, ang world talaga is very cruel talaga. Wong arte. Very cruel talaga, diba? Ganun. Totoo, diba? Kasi
5: totoo talaga.
3: Alam mo, sa pag-ibig, maganda naman pala yung past nyo, pero pagdating ng araw na may nalaman siyang, maganda naman pala yung kung ano kayo in the present, pero may iba na hindi talaga nila kayang tanggapin.
5: Yes po.
3: Yung mga nakaraan ng mga minamahal nila, kahit gaano pa nila kamahal.
5: Yes.
3: Parang yung sa Love You So Bad. Mm-mm. Diba yung sa Love You So Bad ni Bianca De Vera at saka yung kay Dustin at saka kay Will, yung na-inlove siya kay Bianca kasi he is trying, yung character ni Will, he's trying to change Bianca to be a better girl. Diba yung ganyan? Kasi yun yung iharap niya sa magulang niya. Mm-hmm. Pero sabi nga ni Bianca, kaya mas pinipili niya yung sarili niya. Wala siyang pinili, diba, dun sa ending. Kasi sabi niya, I don't need to change who I am. Diba? I need to find yung sarili ko ngayon. Diba? Parang ganyan. Oh, ganda naman ang Kanlungan.
5: Yes po.
3: So, ganun siya.
5: Ganun siya, in a way na, kasi yung pangit tapos na yun, naniniwala kasi akong kapag may nangyari yung isang tao, may nangyari sa kanya na pinakamabigat na bagay, magbabago siya . Mayrami siyang realizations. So, dun siya magkakaroon ng character development. So, yung kanta na to kasi ginawa ko rin siya para sa sarili ko. Kasi yun yung hinahanap ko. Na wala pa sa akin. Kung magsusulat kasi ako ng song sometimes based on true story. And ito naman, ito yung bagay na hinahanap ko sa akin. Kasi very, ano ako, parang nagkaroon ako ng walls sa mga tao. So, yun yung hinahanap ko na parang sana someday magkaroon ako ng taong mapagsasabihan ng mga past ko dati na naging accountable naman ako ngayon. So, if ikukwento ko yun sa kanila, sana tanggapin nila yun ng...
3: Feeling ko naman, oo, dahil 2026 na, mas marami ng open-minded.
4: Yes.
3: Diba? Mas marami ng open-minded at hindi na lahat ng tao parang, ayoko niya, ayoko niya. Wala nang ganun. Parang, ngayon yung mga ganung ugali, parang, ala, di, kayo na lang dyan, maiwan kayo dyan sa era niyang ganyan. Diba? Totoo. Diba? Totoo lang, yes. Totoo lang. It really, ano... nasa ano lang siya, kung paano mo hindi agad-agad na i-open up dun sa tao. Depende yan, di ba? Parang may proseso.
5: Yes.
3: Di ba? Ay, nako, excited na kami marinig ang kanlungan. So, invite mo na silang lahat na i-stream at i-boto dito. Tapos, ididiretso na natin ang pagpe-play ng kanlungan. Go, Jorea!
5: Hello, everyone. Please do stream my latest single, Kanlungan. And sana makarelate kayo sa kanta dahil ito ay... pagtatanggap sa sarili at sa makakasamuan mo.
3: Ay, antara.
5: So, in the future.
3: So, pag natanggap mo talaga yung sarili mo, that's the best time para mahanap mo yung someone para sa'yo.
5: Mm.
3: Feeling ko, hindi dapat pinipressure ang sarili. Kailangan makilala mo muna ng lubos kung sino ka. Diba?
5: Yes po.
3: Yes. Eto na, syempre, pamarinig po natin ang kanlungan featuring Jeremy G. Of course, ni Jorea sa 92.3 FM, our favorite music radio, Kavibes. Pagkatapos ng ilang mga paalala.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Oras 5:19 mga ka-vibes. Ito na nga pang Banana Crew Daily Top 10 Countdown Hits, ang mga kanta na binoto ninyo sa aming social media accounts sa 92.3 FMR Manila Facebook page. Naku, nakakaloka yung kahapon na number 1. Aba, nasa number 10. Alamin kung ano nga ba ang mga kantang ito. Kaya more tugtugan, more kantahan dito lang sa Banana Crew, the home of the stars.
3: Gusto mo bang mapakinggan ang idol mong singer? I-comment lang sa Facebook ng 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes ang kanta na gusto mong makasama sa countdown. Ito ang Banana Crew Daily Top 10 Countdown Hits. Number 10,

kinga ng idol mong singer? I-comment lang sa Facebook ng 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes ang kanta na gusto mong makasama sa countdown. Ito ang Banana Crew Daily Top 10 Countdown Hits!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Hello, Ka-Vibes! Ako si Miguel at manatiling nakatutok sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio, Ka-Vibes, ang lupit!
3: Hello, Ka-Vibes! I'm Crystal Mejes. Manatiling nakatutok sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio, Ka-Vibes, ang lupit!
4: Ang istasyon sa radyo, napasok sa trip mo! 92.3 FMR Ka-Vibes! Sound trip!
5: Ang lupit!
6: Hello, Ka-Vibes! Ako si Lala Ford, manatiling nakatutok sa 92.3 FM Radio Manila. Ka-Vibes, ang lupet!
7: Hello, Ka-Vibes! Ako si Joaquin Arce at manatiling nakatutok sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio, Ka-Vibes, ang lupet!
8: Ang kinis na niya?
9: In fairness, nag-glow up!
10: May

92.3 FM, our favorite music radio. Ka-vibes ninyo sa soundtrip ang lupet. 5:46 ang oras natin. Narinig na po natin ang pang 10987654. O, di ba? Hanggang 4 pa lamang na mga kantang pasok sa ating Banana Crew Daily Top 10 Countdown. Nasa number 10, ang awitin niya. Fitter Karma na Kalapas Tanganan. Nasa number 9 naman ang Vicente Cruz ni Ian Manibale. Samantalang pasok naman sa number 8 ang Morena ni Carmel Collado. Ang Kahit Sandali ni JM Usores. Teka Lang ni TJ Monterde. Colorete ni Karen Eistrup. Ang Fly With It ng Horizon. Ang tanong, ano kaya ang kanta? Mula sa 3, 2, and 1. Tara na mga ka-vibes, pakinggan na natin. Dito lang yan syempre sa Banana Crew Daily Top 10 Countdown Hits. Gusto bang

favorite songs mula sa inyong idols, nandito na Bandana Crew, Daily Top 10 Countdown. Pagpatak ng alas 5 ng hapon sa Banana Crew, mapapakinggan nyo na ang mga pasok na kanta na nirequest nyo sa aming social media. I-search lang ang 92.3 FM Radio Manila at hanapin ang Banana Crew Daily Top

0: Loves, saktong alas 6 na nga po ng gabi. Nakasama niyo po nag-iisang beshi ng bayan at ang Diyos ng Kalsada. Walang iba ko po si Jaiho. At ang ating top 3 songs para sa Banana Crew Daily Top 10 Countdown Hits, nasa number 3, ang awitin ni Heath Jornales na Back to You. Samantalang nag-number 2 naman ang song ni June Sisan na pinamagatang Pagmasaya Na Ko. At number 1 ang Let Gravity para sa kanilang kanta na Kay Bilis ng Panahon. Congratulations! Tuloy-tuloy lang sa pagboto. Tuloy-tuloy lang sa pagko-comment, of course, sa aming Facebook page sa 923 FMR Manila para malaman tomorrow kung ano-ano nga ba ang top 10 songs na pasok sa inyong mga tenga. Bye na muna for now. Nag-iisang beshi ng bayan. Diyos ng kalsada na po ay nag-enjoy kayong lahat sa pagtuto, sa pakikinig, sa isa na namang siksik liligat na guumapaw na ganap on a Tuesday afternoon. Alam nyo na yan, ha? Pagpatak ng alas 3 ng hapon hanggang alas 6, home of the stars, Banana Crew. Kasama ang mapaborito nyong artista at mga magagandang tugtugan. Ako ang bahala riyan. Ito lang syempre sa 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes ninyo sa soundtrip, ang lupet. Sunod na si ID sa ID Vanites. Sa kaya naman, wala nang lipatan ito. Ka-vibes
1: Banana Crew 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
2: Ang lupet!
3: Umaga pa lang, nakatutok na sila sa palengke-abala. Nagbabagsakan na mga ka-vibes sa tindahan, pati kabahayan, walang lipat.

0: Music Radio.
1: Ang best!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
4: Sintunado man o biritera, lahat panalo sa saya.
5: Wala munang matutulog.
4: Hawa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Nights.
6: You are a great singer.
4: I Diva Nights.
6: Sabihin mo
4: I Diva Nights with DJ ID.

0: Sintunah duman obir itera. Lahat panalo sa saya.
1: Wala mo nang matutulog.
0: Hawa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa Diva Night.
2: You are a great singer.
0: Diva Night.
3: Sabihin mo pag-ibig ko.
0: Diva Night with DJ ID.
4: Ang lupet.
5: Vibes. 92.3 FMR Kavibes sa Soundtrip 6:14 ng gabi at welcome sa programang makaka-vibe nyo sa kahit anong tugtugan. Ito po ang programang Diva Ito ay para sa mga ka-vibes natin na sintonado o biritera man, basta willing na willing at Gina G kumanta live on air, pwedeng-pwede dito sa ating programa. At samahan niyo po ako up until 9 p.m. ngayong gabing ito. Para naman sa mga ka-vibes natin dyan, ako po ang inyong bestie na G sa fun at kwentuhan, ang nag-iisang DJ ID. And sa mga ka-vibes natin, dahil Tuesday po ngayon, kung kahapon ang mga featured songs natin ay mga OPM songs, no? Ngayon naman, dito na tayo sa ating rak-rakan na tugtugan. Kaya naman kaway-kaway dyan sa mga ka-vibes natin all over Metro and Mega Manila, pati na rin sa mga ka-vibes natin dyan sa taas. 102.3 Baguio sa 97.5 Jensan, pati na rin sa 102.3 Bacolod. And welcome na welcome po tayo dito sa ating programa. And speaking of mga rakrakan na featured songs nga for tonight, kung kayo alam nyo ang kantang Prinsesa by Teeth and Zombie by the Cranberries, ayan, make sure na tumawag na kayo dito sa ating programa. Ayan, nananawagan po ako sa mga ka-vibes natin na nag-post no ng Happy National Girlfriends Day nung Saturday. Labas kayo lahat for this evening dahil ang unang featured song natin babanatan na natin sa ating pagbabalik dito sa ating programa. Ayan, napapost-post pa kayo ng Happy Girlfriends Day to my princess, to my one and only. At dahil dyan, kayo na ang vino-volunteer ko na bumanat para sa ating first featured song for the night. Kung alam nyo to, mga ka-vibes, ang numero natin 0954-406-1967. Tumawag na po kayo dito sa ating programa. And bukod pa sa napapakinggan tayo na papanood din mamaya mga ka-vibes sa ating Facebook fanpage dahil live tayo no sa 923 FMR Manila. I-follow nyo na rin ang ating mga social media accounts ka-vibes. Bukod sa Facebook, meron din tayong YouTube, Instagram, X, TikTok, pati na rin sa Spotify. At sa oras na ito, back to tugtugan na tayo. Muli kasama niyo po ako, inyong bestie na G sa fun at kwentuhan, ang nag-iisang DJ ID para sa programang Diva Nights. Dito lang yan sa 92.3 FMR Ka-Vibes sa Soundtrip.
4: Ang lupet!
0: Diva Nights with DJ ID.

0: dito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo. Favorite Vibe! Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
1: Oh yeah!
0: Kiko Kalikot! At ang baby ng bayan, DJ Main!
2: I love you!
0: Para sa umaga na di mo aayawan, Favorite Vibe! Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga, sa 92.3 FM!

0: the vibes that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. The vibes.
2: Ang lupet!
3: Gas!
4: Dunaduman o biritera. Lahat panalo sa saya.
5: Wala mo nang matutulog. Hawa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Nights.
6: You are a great singer.
5: I Diva Nights. I Diva Nights with DJ ID.

0: great singer.
1: Ay, diva na. Nights with DJ Ivy.

0: 92.3 FMR, Ka-Vibes sa Sound Trip!
1: Ang lupet!
0: Oras natin, 6:39 at kayo pa rin ay nakatutok sa programang ID The Nights kasama ako, DJ ID. At sa oras na ito, tumatanggap na tayo ng mga live callers para sa ating first featured song for the night. Ayan, sa mga ka-vibes natin ah, na mga nag-post noong Saturday, ayan, para sa inyo to. Ito na yung chance nyo para ipakita sa prinsesa nyo kung gaano nyo siya kamahal, diba? Dahil ayan ang una nating kanta, Prinsesa by The Teeths, na nanggaling noong 1995. Yes, yung mga kanta natin, no, mga alt-rock songs natin for today, galing po yan ng 1995. First featured song natin, which is Prinsesa by The Teeths. And yung pangalawa naman natin is Zombie naman by The Cranberries. Pero sa oras na ito, ayan, banatan na natin ang ating first featured song. And isa to sa mga ano eh, pinaka-iconic na OPM love songs na tumatalakay. Tumatalakay talaga. Na tungkol sa pagmamahal. Alam mo, ito yung kantang to na alala ko dito is Love at First Sight. Imagine mo yon, nakita mo lang yung isang babae. Tapos all of a sudden, gusto mo na siyang maging kasama habang buhay. Kayo po mga ka-vibes, naniniwala ba kayo sa Love at First Sight? Matagal natin yan, lagi natin na naririnig yan eh. Para kang ano eh, tinamaan ng pana, gano'n, hit by Cupid's bow, kumbaga. Pero gaano ba talaga ka-realistic to? Kaya sa mga ka-vibes natin dyan na nakaranas na ng Love at First Sight, i-share nyo na yan dito sa ating programa, 93FMR Manila yan, sa ating mga social media accounts. At tayo ay live na live ngayon sa ating Facebook fanpage. I-search nyo lamang 93FMR Manila. And para sa mga ka-vibes natin na gustong makising along live on air, ang numero po natin, 0954-406-1967. Again, 0954-406-1967. 67! O yan, sa mga ka-vibes natin, nandito na ang ating first caller for tonight. At i-welcome na natin siya dito sa ating programa. Hello!
2: Hello!
0: Pangalan at taga saan ka, Vibes? Happy Tuesday sa'yo!
2: Happy Tuesday! It's Francis!
0: Hello, Francis Magalona!
2: Matching!
0: Francis! Hello, Francis! Taga saan?
2: Taga Las Piñas!
0: Yung Francis from Las Piñas City! Welcome dito sa ating programa! At mukhang ready-ready ka na, ha? Excited ka na ba makisig along dito sa ating programa?
2: Of course.
0: Yun, no? Pero ito, bago muna tayo kumanta, tanongin muna kita, naniniwala ka ba sa love at first sight?
2: Oo, naniniwala naman.
0: Nangyari na ba ito sa'yo?
2: Nangyari minsan, yung kabataan pa natin.
0: Oo, alayan, di ba totoo yun eh? Pagka nasa ano tayo, yung mga teenage years natin or yung mga young adulthood, di ba? Sobrang common niya.
2: Second year high school ako.
0: Yes, naaalala ko yung mga ganyang edad, no? Yung parang pag nakita mo yung isang tao, tapos parang feel mo in love ka na. Yung pala, attraction lang pala siya.
2: Yes.
0: Oh, yan. Maraming salamat sa pag-share niyan sa atin, Francis. At dahil mukhang ready-ready ka na, tara na at makikanta. Makikanta? Banatan? Oo, banatan na natin itong prinsesa ng The Teeth.
2: Let's go!
0: Kaya sa mga ka-vibes natin na nakakaalam ng kantang ito, feel free to sing along.
3: 2 9 7 0.
0: Here's our first featured song for the night. Para sa mga vibes natin na naniniwala sa love at first sight. Released back in 1995. Hi, what a nice song. Let's go. Nananawa sa isang madilim na sulok. Go DJ! Ewan ko ba kung bakit sa libon

0: Ang galing! Rock and roll! What a Tuesday, di ba? Nakakatuwa naman na ikaw ang nasimulan natin na songerist for tonight. Grabe, napakalupit mo. Francis, ikaw ba ay mahilig talaga sa mga rock songs?
1: Meron. May ganyan na mga kinakanta din.
0: Ano talaga yung mga kanta na madalas mong binabanatan?
1: Pagka sa banda, Eraserhead, yes. Shell the Teeth. Tapos pagka solo-solo lang, yung mga ballad.
0: Oh, yung mga ballad, oy, ibig sabihin yan, tatawag ka rin sa amin pag Fridays, ha? Abangan ko yan. And bago tayo bumalik sa ating tugtugan, meron ka bang gustong, baka naman may prinsesa ka sa buhay mo na gusto mong i-shout out ngayon?
1: Pwede ko bang batiin ang prinsesa ko?
0: Naman!
1: Actually, hindi ko prinsesa ngayon eh. Ngayon, queen na siya eh, pero dati prinsesa ko siya.
0: Ay, ang sweet naman! Sana all! Kinilig ako doon, wait lang. O sige, go!
1: Shout out sa aking prinsesa na ngayon ay... Queen na siya ngayon, na si Pamela.
0: Wow! Hello, Pamela. Hello sa family mo, no, Francis. At salamat sa pagtawag sa amin. And say hi nga rin sa iyong reyna, si Pamela. Hello.
1: Pwede ba shoutout ko na rin yung office signal?
0: Yes, go for the go.
1: Shoutout kay Sen Marshawn, tsaka kay office signal.
0: Yeah, thank you so much, Francis, at saying hello nga again sa family and friends ni Francis. Palakpakan natin siya, mga ka-vibes, no? Grabe, what a way to start, well, to finish the hour nga pala. Kasi patapos na ang ating unang oras dito sa ating programa. At kayo, mga ka-vibes, kung na-inspire kayo sa pagkanta ni Francis ng ating unang featured song, don't you worry, dahil sa ating pangalawang oras, dito naman tayo sa ating second featured song na Zombie by the Cranberries, no? Both yan, mga ka-vibes, from the 90s, kung saan talagang sumikat, especially dito na sa Pilipinas, yung alt rock na genre. Diba, dyan nga na sumikat yung mga bandang Eraserheads, Parokya ni Edgar, at kung mahilig kayo sa rakrakan na tugtugan at kung alam nyo itong mga kantang toka vibes, tumawag na kayo sa numerong 0954-406-1967. At ngayon, back to tugtugan muna tayo, mga ka-vibes, sa oras na 6:58. Kasama nyo ako, DJ ID, sa programang I Diva Nights. Kaya naman, huwag ka na maglipat. Dito lang sa 92.3 FM R Ka-Vibes Sound Trip.
2: Ang lupet!
3: Diva Nights with DJ ID.

0: buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka, ka vibes.
1: Mismo!
0: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka vibes!
2: Ang lupet!
0: 92.3 FMR.
3: FMR.
0: Favorite music radio. Ka vibes!
2: Ang lupet!
4: Mga ka-vibes, kayo po ay nakatutok sa programang iDiva Nights. Kasama ko, ID ng 92.3 FMR. Ka-vibes sa soundtrip. At ang oras natin, isang minuto ang makalipas ang alas 7 ng gabi.
2: Ang lupet!
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified. World-class quality.
6: ACS Manufacturing Corporation, ISO certified. World-class quality.
7: ACS. Ang kinis na niya.
8: In fairness, nag-glow up.
9: May

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!

0: Kas.
1: Sintunah duman obiritera. Lahat panalo sa saya.
2: Wala mudang matutulog.
1: Hawa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Nights.
3: You are a great singer.
1: I Diva Nights. I Diva Nights with DJ ID.

0: Podcast
1: Sintunaduman Obiritera Lahat panalo sa saya. Wala mudang matutulog. Hawa ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa Diva Nights.
2: You are a great singer.
1: Diva Nights. Diva Nights with DJ ID.
3: Ang lupet.
2: Kabay.
4: 92.3 FMR, ka-vibes sa sound trip.
3: Ang lupet!
4: Kayo pa rin ay nakatutok sa programang Diva Nights at kasama niyo pa rin ako ang inyong bestie na G sa fun at kwentuhan, ang nag-iisang DJ ID. Hello sa ating mga ka-vibes all over Metro and Mega Manila, pati na rin sa mga listeners natin sa oras na ito. Ayan, rush hour na rush hour. Kakatingin ko nga lang ng mga mapa kanina at nakikita kong pulang-pula na naman ang daan. Kaya naman sa mga ka-vibes natin na nasa biyahe ngayon, sa mga chopper natin, sa mga moto taxi, TNVS driver, o kaya naman sa mga nagmamaneho sa oras na ito, ayan, welcome sa ating programa. Talagang ano eh, no, mapa north, south, east, or west man ang punta mo, talagang masikip at pulang-pula ang daan. But okay lang yan mga ka-vibes, ako nang bahala sa magagandang tugtugan na parang makaka-vibe at makaka-sing-along mo dito sa ating programa. Kaya naman, chill ka lang dyan ka-vibes dahil ito sa second hour natin. And bibirita na natin ang ating second featured song na Zombie by the Cranberries. Ayan sa mga ka-vibes natin. Itong kantang ito ay talagang very popular to, no? Especially dun sa mga ka-vibes natin na mahilig sa alt-rock na genre. Ang kinagandahan ng kantang to, no, is yung message niya. Diba? Napakagandang reminder siya eh, no, na violence talaga is not the answer to anything. Kaya kung ikaw, alam mo tong kantang to, ka-vibes, tumawag ka sa numerong 0954-406-1967. And samahan niyo ako dito sa programang Diva Nights. Ayan, sa mga ka-vibes natin, ang oras natin, 7:19. Nako, magsasama-sama tayo up until 9 p.m. Ka-vibes, kaya naman, i-follow niyo na rin ang ating mga social media accounts. 923FMR Manila po yan. Again, 923FMR Manila, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, pati na rin sa Spotify. At maya-maya tayo magla-live once again sa ating Facebook fan page. Kaya naman sa mga ka-vibes natin, pagkaabangan natin yan dahil sa ating pagbabalik, kakanta na tayo ulit live on air. Make sure na na-save nyo ang ating number. And kung meron kayong mga pabate o baka naman meron kayong mga song request, pwede nyo yan i-comment or pwede nyo yan i-message sa atin mga ka-vibes. Kaya naman sa oras na ito, back to tugtugan na muna tayo ka-vibes. Kaya naman kayo po ay nakatutok sa ating programang Diva Nights at kasama nyo ako DJ ID sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip. And syempre binabati ko ang ating FMR squad. Ayan, no, na nakikinig sa atin ngayon. At of course, sa nag-song request ng song na ito, Juan Miguel Gimogatia, dito lang yan sa 92.3 FMR, ka-vibes sa sound trip. Napakalupit yung mga ka-vibes. Ang oras natin, 7:20. Enjoy the vibes.

0: 95.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Mayroon kang ka-vibes sa Soundtrip 92.3 FMR 92.3 FMR.

0: sa inyo.
1: Ang lupet!
0: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes. Good morning! Wow! Kasama ang Dulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Pag-love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
2: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew! Kasama ang beshi ng bayan, DJ Jaiho!
3: Yeah.
0: Hawa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan!
4: Grabe na to!
0: Tahan! I Give a Night with DJ Ivy! 6 PM! At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
1: Ang

0: panalo sa saya. Wala mo lang matutulog. Hawa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ Ivy. Awit na sa I Diva Nights.
1: You are a great singer.
0: I Diva Nights. I Diva Nights with DJ Ivy.
2: Hey, Playboy.

0: Sintunado man o binitera, lahat panalo sa saya. Wala mo nang matutulog. Hawa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Nights.
1: You are a great singer.
0: I Diva Nights. Nights with DJ ID.
2: Ang lupet!
1: Kabay! 92.3 FMR, Kavibes sa Soundtrip. 7:42 ng gabi at kayo pa rin ay nakatutok sa programang iDiva Nights. Kasama niyo ako, DJ ID, and makakasama niyo po ako up until 9 PM ngayong gabi. Kaya naman, kaway-kaway sa ating mga Kavibes all over Metro and Mega Manila. Dahil sa oras na ito, binubuksan na po natin ang ating himpilan para sa mga tawag niyo, para sa mga songarist, para sa mga Kavibes natin na gusto makisang along live on air sa ating second featured song of the night. It's Zombie by the Cranberries. Talaga namang alt-rock ang ating mga tugtugan for this night. Kaya naman sa mga ka-vibes natin na nakikinig, ayan na, tumawag na po kayo sa numerong 0954-406-1967. And saying hi nga pala sa ating mga ka-vibes na hindi lang nakikinig, talagang nanonood pa rin dito sa atin live on air. Kaya naman, hello, hello sa mga viewers natin sa ating Facebook fan page. Ayan, salamat sa pag-tune in at sa pag-abang sa ating programa, and saying hi, of course, sa ating FMR squad na nakatutok din sa atin right now. Kaya naman, sa mga ka-vibes natin, eto na nga ang ating first caller for tonight. Huwag na nating patagalin pa at i-welcome na natin siya dito sa ating programa. Hello?
3: Hello po.
1: Hi! Pangalan at taga saan?
3: Hello po, I'm Keng Tarinay. I'm from Ermita, Manila po.
1: Ay, ang ganda naman ang name mo. Ano yan, Keng Tarin?
3: Keng Tarinay po.
1: Ken! Hello sa'yo, no, Ken. Nasalamat sa pagtawag sa atin dito sa ating programa. And eto na nga, before tayo pumunta, ayan, kamusta naman ang naging Tuesday night mo?
3: Tuesday night, so far okay naman po. Medyo maulan lang.
1: Medyo maulan. Napasabak ba tayo sa daan?
3: Kind of po.
1: Eh, ikaw naman ay nakauwi na.
3: Safe naman po kasi hindi po ako nag-work sa labas ngayon.
1: Perfect! So work from home ang atake natin.
3: Yes po.
1: Sana all! Kailan kaya tayo mag-ano, no? Work from home mga DJ. Charot! Hindi, ayan sa mga ka-vibes natin. Palakpakan natin ang ating pangalawang songarist from Manila, si Keng, mga ka-vibes. And syempre, eto na nga, wag na natin patagalin pa ang ating second featured song for tonight na Zombie by the Cranberries. Ayan, sabayan niyo po kami ni Keng kung alam niyo po itong kantang ito.
3: Yes.
4: 2-7-0-4
1: Isa sa mga, para sa mga vibes natin na nakikinig, this song was released noong 1994 ng September. Nanalo ito ng Best Song Award

1995 MTV Europe Music Awards. At tungkol ito sa isang trahedya na nangyari sa Warrington, England. And kilala ito sa unique na vocals, no? And especially sa electric guitar riff like this one. If you know this song, mga ka-vibes, feel free to sing along.

0: Sorry po, parang medyo siya, medyo delay siya.
1: Okay lang yan, ka-vibes. Na, ang importante dyan is yung boses mo na napakaganda. Feeling ko, ano ka, talagang singer ka in real life, no?
0: I'm, ano po, nag-rap po ako and nag-sing.
1: Wow! Before po, sige nga, pasample nga, John!
0: Last time po, I've been there po sa FM.
1: Ah, nakasama ka sa programang Sessionistas!
0: Yes,
1: wow. Wow naman. Ayan, Keng, baka naman gusto mong i-share sa ating mga listeners right now. Baka naman meron ka mga kanta dyan.
0: Yesterday po, nag-release po ako ng song.
1: Oh.
0: And you can search po Yakapin on any platforms po.
1: Ayan, i-search nyo lang mga ka-vibes ha. Sa ano mga plataforma mo, Keng?
0: Ano pong platforma?
1: Spotify, nasa YouTube
0: okay.
1: ka ba?
0: Platform. Spotify, YouTube, even po sa TikTok. You can search Keng Tarinay. And I do spoken word poetry din po.
1: Oh, baka naman gusto mong isample sa atin, no? Yung isa sa mga original songs mo.
0: Sige po. Okay po ba yung spoken word?
1: Of course! Go for the go. Ayan, palakpakan natin mga ka-vibes. Si Keng!
0: Yes. Okay. Kasing dami ng bituin ng pangarap. Ilang beses kong pinagmamasdan ang kalangitan. Humingi ng kasagutan kung hanggang kailan ko mararanasan ng kapigatian. Mga iginuhit sa papel, baka puro na lang kwento o puro na lang ilusyon ng namumuo. Patunayan mo sa mga tao na hindi ka lang basta ganito. Na hindi ka lang basta ganyan. Pero maibubuga, isinulat ko ang tulang ito para sa katulad mong mabilis mainip. At sumasagin na lang sa isip ang salitang tumigil. Tumigil na lang kasi wala naman. Wala namang naniniwala. Pero sa loob-loob ay gigil. Gigil makamit ang matagal mo ng sambit. Halika, hindi ka magpahinga ka muna. Yun lang po.
1: Ay, napakalupet naman yan. So anong ano nun? Anong inspiration nung spoken word mo?
0: Ano po, sa para sa mga taong naiinip na marating yung mga pangarap nila.
1: Mm-mm.
0: Kasi may chorus po yun na yakapin mo ang proseso, babaan mo ang pasensya.
1: Wow. So mapapakinggan yan, no, ng ating mga ka-vibes sa iyong Spotify or sa YouTube.
0: The search Keng Tarinay po.
1: Yeah, napakalupit mo. Maraming salamat sa pagtawag. Baka naman may gusto kang batiin sa oras na to.
0: Unang-una po lagi kay Lord and sa mga taong sumusuporta po sa akin. And I pray po magtuloy-tuloy din po ang programa. Lamang po, maraming salamat.
1: Thank you so much, Keng. And grabe
0: po,
1: no,
0: DJ.
1: Napakalupit na ating ka-vibes ng ating second songers for tonight. Actually, na-surprise din tayong lahat, no, sa kanyang spoken word. And siya pala talaga ay isang talagang tunay na songers talaga siya ng mga ka-vibes. Hindi lang sa kubeta, hindi lang sa ano, sa loob ng kwarto, pero talagang in real life. And kita naman natin yun, no, sa talentong na-share niya sa atin for tonight. Kaya naman, maraming salamat sa tumawag sa atin dito sa ating programa. And dito na nga po nagtatapos ang ating second hour. Kaya ka-vibes, para naman sa mga ka-vibes natin na gusto ng magagandang tugtugan na mapapakanta at mapapasayaw ka, huwag ka na maglipat. Dito lang tayo sa 92.3 FMR. Ito po ang programang ID Vanites at makakasama niyo po ako, DJ ID, up until 9 PM. Dito lang sa 92.3 FMR, ka-vibes sa Soundtrip. Ang oras natin, 7:50 na!
2: Ang lupet! ID Vanites with DJ ID.

0: May dalawang magkasintahan sa takas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon, si babae nagpaiwan. Habang nakatingin sa kanya, nakangiti lang. Ngunit biglang nagulat ang babae nang nakitang nakangiti din si lalaki habang pababa siya. Sabay biglang bukanan ng buhalang para kaida. Ngayon sino mas taksil sa dalawa? Sino ang mas tuso? Sino ang mas tanga talaga? Yung lalaki ba na may dalang backup plan? O yung babae na wala siyang balak back?
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Good vibes.
2: Ang lupet.
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
5: May

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
2: Better days are coming for sure. Kaya naman sa mga ka-vibes natin, gawin pa nating better ang ating mga kagabi. Kaya huwag ka na maglipat. Dito lang tayo sa programang iDiva Nights. Kasama ko DJ ID sa oras na 8:05 ng gabi.
1: Ang lupet!
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

0: FM, our favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!

0: Kakas.
1: Sintunado man o biritera. Lahat panalo sa saya.
2: Wala mo nang matutulog. Hawa ka ng mikropono dahil kantahana with DJ ID. Awit na sa Diva Nights.
3: You are a great singer.
2: Diva Nights.
3: Sabihin mo pag-ibig ko.
2: Diva Nights with DJ ID.

0: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
2: Delivery. Maria Jose.
3: Akin yan? Ang laki ng box.
2: Surprise!
3: Yeah! Eh, ba't ka nasa loob ng box?
2: Basta para sa'yo, gagawin ko all.
4: Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan.
5: Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa.
6: Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan.
7: No processing fee at fast approval pa.
8: Kaya, apply na ng Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
9: Pag-ibig Fund Solid Kabat.
0: 92.3 FMR.
10: Favorite music radio.
0: Good vibes.
1: Ang

0: 92.3 FMR. Kavibe sa sound trip. And that track was Masaya by I Belong to the Zoo. Isang reminder sa ating lahat na pagkawala na, huwag mo na ipilit kasi. Diba? Mas mahirap naman kasi talaga magpanggap na masaya ka pa kahit wala na. Diba? Sa mga ka-vibes natin, ang oras natin, 8:18 ng gabi. At kasama niyo pa rin ako, DJ ID, para sa programang iDiva Nights. And kaway-kaway sa mga ka-vibes natin all over Metro and Mega Manila, pati na rin sa mga ka-vibes natin dyan sa taas, sa 102.3 Baguio, sa 97.5 Jensen, pati na rin sa 102.3 Bacolod. Sa mga ka-vibes natin, napakagandang reminder yun, no, sa ating lahat na pagka masakit na, kapag ka hindi na talaga kayo masaya, syempre bukod sa fact na kailangan nyong i-try i-communicate, no, yung mga feelings na yan. Syempre, alangan naman na nasa ano pa lang kayo, hindi ka nag-try, hindi mo malang trinay ayusin, di ba? Try mo muna, pero pagka paulit-ulit na, pagka masyado mo na nasasagad yung sarili mo, di ba? Yung nagiging at the expense of your peace na, kailangan mo siya i-rethink, ba? Pag-isipan mo ulit na mabuti kung dapat mo pa bang ipaglaban, dapat mo pa bang i-push, di ba? Kasi mamaya ikaw na lang pala yung nagpipimilit na umaayusin kung ano man yung meron kayo. Pag nakikita mo na para sa kanya, parang hindi niya na binavalue, di ba? Dapat ano, i-recheck mo rin yung sarili mo. Kasi hindi mo deserve yon. Deserve mo ang taong gustong ayusin yung relasyon nyo. Dapat ano yan eh, two-way effort. Dapat nag-e-effort ka, dapat nag-e-effort din siya. Hindi puro ikaw lang. Masyado ka naman kasing masipag, masyado ka naman give na give. Magtira ka ng konting respeto at pagmamahal sa sarili. Actually, huwag nga lang konti. Marami dapat. Diba? Mag-iwan ka ng respeto at magmamahal sa sarili mo, ka-vibes. Kaya ikaw, sa nakikinig dyan, ha, take it as a sign. Sabihin mo sa kanya, ano ba? Itutuloy pa ba na ito? Ayaw mo na. Ay! Huwag niyo ako i-quote dyan, ha, mga ka-vibes. Ayan, syempre, samahan niyo po ako up until 9 PM sa ating last hour ng programang iDiva Nights. And sa oras na 8:20, back to tugtugan na muna tayo, mga ka-vibes. Kaya naman, huwag ka na maglipat. Dito lang sa 92.3 FMR, ka-vibes sa soundtrip. Ulit ang oras, 8:20 ng gabi.
1: Ang lupet!
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified. World-class quality.
3: ACS 92.3 FMR.
4: Favorite music radio.
3: Good vibes.
1: Ang lupet!
3: Ay, Diva Nights! With DJ ID.

0: favorite music radio, Ka Vibes.
1: Ang lupet!
0: Ikaw ba ay single?
2: Huh?
0: Taken? May ka-talking stage o waiting stage? Healing era na ba? O moving on na? Yan ang usapan na pupusuan ni DJ Alex.
3: DJ Alex.
0: Sa Heart Speaks. 9 p.m. Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ang inyong kabay sa South Trip.
1: Ang lupa!

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. The vibes.
2: Ang lupet!
3: Sintunado man o biritera, lahat panalo sa saya.
4: Wala munang matutulog.
3: Hawa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Night.
5: You are a great singer.
3: I Diva Night. Diva Nights with DJ ID.

0: Podcast
1: Sintunah Duman Obiri Tera Lahat panalo sa saya.
2: Wala mo nang matutulog.
1: Hawa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa Diva Night.
3: You are a great singer.
1: Diva Night.
3: Sabihin mo pag-ibig ko.
1: Diva Night.

0: with DJ Ivy.
1: Ang lupet!
2: The vibes.
3: 92.3 FMR, Ka-Vibes sa Sound Trip. Hello sa mga Ka-Vibes natin, 8:45 na po ng gabi at kayo pa rin ay naka-tune in sa programang iDiva Nights at kasama niyo ako, DJ ID. And sa oras na ito, gusto ko magpasalamat sa mga Ka-Vibes natin na inabangan ang ating programa simula kanina pang alas 6 hanggang ngayon, mag-aalas 9 na po ng gabi. And sa mga Ka-Vibes po natin dyan na nabitin sa kantahan, don't you worry dahil tayo po ay magbabalik tomorrow, same time, same frequency, 6 p.m. to 9 p.m. po yan. Gabi-gabi dito sa 92.3 FMR. And mga Ka-Vibes, susunod na po ang programang Heart Speaks kasamang inyong pretty girl, Alex Baltazar. Kaya naman, Ka-Vibes, kung kayo ay mahilig sa mga usapang pangpuso, nako, perfect na perfect tong programa para sa inyo. And sa mga Ka-Vibes natin dyan, pwede na kayo mag-prepare para sa ating featured songs for tomorrow dahil Wednesday bukas, midweek, pop songs ang ating babanatan. And ang ating mga featured songs for tomorrow is Super Bass by Nicki Minaj and Titibo Tibo by Moira. Kung alam nyo tong kantang to, ayan, pwede na kayo mag-practice tonight. At tumawag kayo, ay save nyo na yung numerong 0954-406-1967. And para updated kayo sa mga ganap natin dito sa ating istasyon, i-follow nyo na rin kami sa aming mga social media accounts, 923FMR po yan sa lahat ng ating SockMed accounts, mga Ka-Vibes. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Spotify, mga Ka-Vibes, at pati na rin sa X, i-search nyo lamang. At syempre, hit, follow, like, and subscribe. Once again, nakasama nyo po ako yung bestie na G sa Fun at Kwentuhan simula alas 6 hanggang ngayon pa alas 9 na po ng gabi para sa programang iDiva Night. At tayo ay magbaback tutugtugan na. Next up, we have the program Heart Speaks kasama ang inyong DJ na pretty girl Alex Baltazar. Dito lang yan sa 92.3 FMR, Ka-Vibes sa Sound Trip. At ang oras natin, 8:48 ng gabi.
1: Ang lupet!
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
5: ACS 92.3 FMR.
2: Favorite music radio.
5: Ka-Vibes.
1: Ang lupet!

0: buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes
1: mismo.
0: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes
2: ang lupet!
0: 92.3 FMR. Favorite music radio. Ka-vibes
2: ang lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang Lupet!
3: Ka-vibes ang ating oras, 9 o'clock ng gabi.
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS
6: Delivery! Maria Jose!
7: Akin yan? Ang laki ng box!
6: Surprise!
7: Yeah! E ba't ka nasa loob ng box?
6: Basta para sa'yo, gagawin ko all!
8: Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan.
9: Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa.
10: Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan!
11: No processing fee at fast approval pa.
12: Kaya, apply na ng Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig!
13: Pag-ibig Fund Solid Kabon!
14: 92.3 FMR
0: Favorite Music Radio
14: Ka-vibes!
1: Ang Lupet!
14: Single or taken? May ka-talking stage? O nasa waiting stage? Healing era na ba? O moving on na?
7: Sorry.
14: Situationship? O in a relationship? Baka naman delulo ka pa rin. Ano man ang estado ng puso mo, yan ang kwentuhang Pupusuan kasama si DJ Alex.
15: Sa isip ko'y yakap ka pa.
14: Dito sa Heart Speak.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes!
1: Ang lupet!
2: At Ka-Vibes, ikaw nga'y nakatutok pa rin sa 92.3 FMR Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes sa Soundtrip. Kumusta? Ang lupit-lupit naman ni Kuya sapagkat na-survive mo ang araw mo ngayong Tuesday. Pinili mong magpakatatag kahit na ba punong-puno ka ng suliranin, mga pagsubok sa iyong buhay. At syempre si ate talagang inilalaban. Kahit hindi na alam sa nuhugutin ng mga pambayad sa bills, nagagawang pa rin ang paraan. Para saan, di ba, ang messenger kung hindi mo rin naman kukumustahin ang kumari mo dyan? Pag kinulang, mangumusta. Ganyan ka rin ba? Yung biglang nagkakakumustahan kahit na matagal mo nang hindi nakausap yung kumari mo, yung kumpare mo, hindi mo alam saan niya hinugot ang lakas ng loob para isang araw magparamdam na lang sa'yo. Yung pala, kaya nangumusta, alam na. Dahil meron siyang malupit na itatanong sa'yo kung pwede bang makahiram. Alam mo, okay lang naman ang magpahiram eh, di ba? Pero maglabas ka lang ng pera na tanggap mong maaari o may posibilidad na hindi na bumalik sa'yo. Kasi ang utang kaya nga nangihiram ng pera, kinakapos, nahihirapan. So, kailan mo i-expect na kakayaning ibalik nung taong nahihirapan yung pera mo? So, dapat kapag ikaw ay nagpahiram, tanggap mo na sa sarili mong there's a high probability na hindi na maisoli ang pera mo. Ikaw, hanggang magkano ba ang kaya mong ilabas? Hanggang kailan mo kayang hintayin? At gaano ba kalaki ang kaya mong ilabas? Parang iba na yung tanong, no? Parang kapag tinanong sa'yo yon ng ganitong gabi na, parang nag-iiba ang meaning. Gaano kalaki ang kaya mong ilabas? So, aba malaki-laki rin, di ba? Lalo na, kakaano pa lang, o naubos mo na yung sahod mo, no? 30. Ay, sayang. May mangungumusta pa naman sa'yo dito. Pero wag ka mag-alala, Ka-Vibes, dahil dito ang kumustahan natin, no strings attached. Hindi ito nangangahulugan na kami ay manghihiram sa'yo, kami ay magkakaroon ng utang na loob, o kami ay manghihingi ng pabor. Gusto lang talaga naming mangumusta because we wanna know how you're doing. Kumusta bang naging araw mo ngayon? Alam mo yung iba, di ba? Kaya lang naman nila nafe-feel yung emptiness and loneliness of being single. Dahil pagdating sa tahanan nila, pagod na sila, pero wala pang nangungumusta, walang mag-text man lang sa'yo, "Uy, kain ka na," o "shower ka na," o kung walang ganyan sa'yo, "Ako na lang muna. Pakilala muna ako bago kita paswitan dyan." Ako nga pala si Alex, hindi Iyala ha. Uy, pero congratulations kay Alex. Diba talaga namang champion? Sana gawin mo rin akong kampiyon sa puso mo. Pero I'm not Alex Iyala, I'm Alex Baltazar. At ako ang iyong mga kasama up until 12 in the morning dito sa ating programang Heart Speaks. Kaya samahan mo ako ah. Pero ngayon, Ka-Vibes, eh, babalik nga muna tayo to even more of the music. Sana isamahan niyo ako dyan ka lang. At manatiling nakatutok dito pa rin sa 92.3 FMR Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes sa Soundtrip. Ang lupet!
0: 92.3 FMR
3: Favorite music radio,
0: Ka-Vibes!
1: Ang lupet!

0: your favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ah!

92.3 FMR Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes sa Soundtrip. NSYNC with This I Promise You. Ikaw ba ka-Vibes, napangakuan ka na rin ba? Pero bakit ganun? Anyari sa pangako niya? Napako, kasi hindi nagkatotoo at ayan katuloy. Iyak ng iyak at hindi mapawi ang kalungkutan. Mahirap kasi talaga yon, no? Yung asang-asa ka na. Yung pinangarap mo na yung future nyo together, ikaw raw ang pipiliin niya. Pero ang ending, hanggang ngayon, nag-iisa ka pa rin. Kaya piece of advice lang, kapag merong nangako sa'yo na ikaw ang pipiliin, the fact na kailangan ikaw ang second choice or second option or pinagpipilian ka lang, well, yan ang mahirap dyan. Kaya dapat sa umpisa pa lang, hindi mo nahayaan na mapunta ka sa sitwasyong komplikado kung saan alam mo, eh, hindi naman talaga ikaw yung top choice. Diba? Yung napatingin lang sa'yo na palingon, siguro nga kasi merong quality mo, diba, na hindi niya talaga ma-resist. Maganda ka, sexy ka, ibigay na natin sa'yo yan. Diba? Or siguro, meron ka talagang charm, yung iyong ugali, personalidad. Pero minsan kasi hindi kayang talunin yan. Yung talagang pangmatagalan, yung talagang pinangako sa harap ng dambana. Hindi ko sinasabing para to sa mga third party. Again, dito sa ating programa, we don't judge. Diba? Tayo naman ay nagbibigay lamang ng payong kaibigan. Kung ayaw mong masaktan, kung ayaw mong mapuyat, kaiiyak, una pa lang, huwag mo na ipasok or hayaan na makapasok ka sa isang sitwasyon na komplikado kung saan alam mo, hindi ka naman talaga pipiliin. Kung saan alam mo, kailangan mo pang patunayan dun sa tao kung bakit ikaw ang mas deserving. Una sa lahat, bakit ba kasi kailangan may comparison? Hindi ba pwedeng, it's just you and me? Tayo lang dalawa, wala nang iba? At sa atin, ka-Vibes, okay lang naman, kahit marami pa. Kasi dito sa radyo, the more, the merrier. Kaya kung meron ka pang maihikayat dyan na makinig sa atin, lakas mo yung radyo mo, Kuya Mamang Driver. Para naman marinig niyang si ating sakay mo, di ba? Na hanggang ngayon, asang-asa sa maling tao, itong mga katagang sasabihin ko. Dahil marami tayong pag-uusapan ngayong gabi, this Tuesday evening, bukod sa pagkapanalo ni Alex Ayala, iba talaga namang nagbigay siya ng pride sa ating bansa. Ikaw ba sa tingin mo, ka-Vibes, personally, ano bang mga nagawa mo to make your fellow Filipinos proud? Hindi naman kailangan, di ba, maging isa kang atletang nakaka-gold, nagiging champion. Minsan sa simpleng paraan, di ba, yung kagaya na lamang ng tamang pananaliksik. Di ba, you're doing our fellow Filipinos a huge favor kung ikaw mismo sa personal mong buhay, sa privado mong oras, nagsasaliksik ka ng mga bagay na sinishare mo on social media. Hindi pwedeng kung ano-ano na lang ang masabi porque may nakita ka lang na splice na video sa TikTok at maraming likes, nirepost mo na, yung pala fake news. Tandaan na hindi lahat ng mga splice na video equivalent ito sa pagiging totoo. Oo, totoong nangyari. Oo, totoong screen recorded yan. Oo, totoong it took place. Pero minsan, taken out of context. Anong gagawin? Kunyari ito, di ba may sinabi ako? Ang sabi niya, mahal kita. Sasabi mo lang, mahal kita? O di anong lalabas akong patay na patay sa'yo? Pero hindi mo binuo yung konteksto. At doon minsan nagkakaroon ng disinformation. Hindi mo kailangan maging si Alex Ayala para maging proud ang mga kababayan mo sa'yo. Minsan kailangan mo lang maging mas matalino sa pananaliksik, maging tama at huwag kang patolera sa fake news. Siguro yun na ang ikaka-proud talaga ng buong bayan kapag hindi ka na napaniwala ng mga fake na mga fake news na yan. Pero alam mo, hindi rin naman kita masisi. Mahirap talaga, lalo na sa panahon ngayon kasi ang maraming following, ang maraming views, ang maraming likes, minsan it's like tantamount to ano eh. Taray ng tantamount. Ano yan, kumbaga, equivalent yan. Paulit-ulit kasi equivalent eh, no? O basta katumbas niyan, credibility.
Pero tandaan na sa panahon ngayon kung saan madali nang pekein ng mga likes, madali nang magbayad ng mga trolls para maapang isang post para mapag-usapan, kailangan maging mapanuri ka pa rin palagi. Isang paalala lang mula sa akin, ako pa rin ito, si DJ Alex. Makasama mo? Up until midnight, dito pa rin sa Heart Speaks. Syempre, 3 hours tayo ngayon. Unang oras pa lang to ha, pero sa susunod babasahin ko na yung inyong mga komento. Kaya magpadala ka na ng iyong problema. Padala? O ipadala mo yung problema mo, isangguni mo yan, ilathala mo yan sa comment section natin. Di mo kailangan magbigay dito ng pangalan, ng detalye, saan kayo nagkakilala. Gusto ko lang malaman yung chismis agad, di ba? Ganun yun eh, di ba pag may nagkikwento sa'yo yung parang ganito na nga, so na-meet ko siya sa ano, sa trabaho ko. Ano nga? Di ba ayaw mo na yung mga palabok, gusto mo idiretso na, kaya ikwento mo na sa amin yan at ipadala mo na sa ating Facebook page sa 92.3 FMR Manila. For now, ka-vibes, balik muna tayo to more of the songs. And speaking of Filipino pride, ang susunod na awaiting ito ay mula lang naman sa nag-iisang Lea Salonga. Di ba natulad din ni Alex Ayala, nagdala rin talaga ng song much pride for our country. Kasama niya rito sa awiting ito si Brad Kane sa song na We Could Be In Love dito pa rin sa 92.3 FMR Manila, Ka-Vibes.

0: favorite music radio.
1: Ang best!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite music radio. Good vibes.
1: Ang lupet.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka vibes.
1: Ang lupet.
2: Ito ang 92.3 FMR. Ka vibes. Sa Saldrin.

92.3 FMR Manila, your favorite music radio, ka-vibes sa Sound Trip from Eric Santos sa awitin niyang I'll Never Go, na ginamit bilang official soundtrack, 'di ba, sa palabas noon ni na Popoy at Basha. Naalala mo, 'di ba? Pero at least ngayon kampante na ang loob natin. Na alam natin yung gumanap bilang Basha, walang iba kundi si Bea Alonzo. Ay talaga namang nahanap na yung kanyang real life Popoy. 'Di ba si Vincent? Taray, akala mo mga katropa lang, no? Pare, baka naman. 'Di kasi ang bongga nila parehas. 'Di ba alam naman natin na si Bea Alonzo talagang isa 'yan sa pinakamagagaling na aktres dito sa ating bansa. Tapos, 'di ba? Matchan mo pa ng isang hari, malahari. Dapat ganoon, 'di ba? Pag gray na ka, paparisan mo rin ng hari. Kaya sana yung mga ganyang love story na maging paalala yan sa atin. Hindi man natin singganda si Bea Alonzo, hanapin mo yung talagang kamatch mo, yung ka-level mo, at huwag mong ibababa ang standards mo for anyone. Baka kasi nakakalimutan mo ang ganda mo, di ba? Mala Bea Alonzo. Kaya kung iiyak ka lang naman para sa, di ba, hindi ka-level mo bilang kasing ganda ka ni Bea Alonzo, mag-isip-isip ka rin. Diba? Huwag puro emosyon. Isipin mo rin yung mga bagay na talaga namang you're so blessed with. At yun yung pakatandaan mo sa mga panahon na pakiramdam mo, ang desperada mo at ikaw ang naghahabol. Pero dito, okay lang naman maging desperada, diba? Okay lang naman ang maghabol. Hindi kita huhusgahan dahil lahat tayo at some point dadaan sa punto ng buhay natin na magkakaganyan tayo eh. Kasi dyan tayo pinaka matututo. Kaya naman, speaking of lessons in life, narito na nga ang inyong pinakaabangan, ang ating comment section sa 92.3 FMR Manila, kung saan syempre babasahin natin yung mga comments nyo. Diba, ang iksi lang nito pero buong kwento, buong chismis, sagap na. At sabi dito ng isa nating ka-vibes, DJ Alex, halos 3 taon na kaming nagsasama ng husband ko. And magto 2 years old na rin ang daughter namin. By this time, nakikitira pa rin kami sa mga magulang ng asawa ko. Mahal ko ang in-laws ko pero sobrang naapektuhan ako sa sobrang pangingialam nila sa pagpapalaki sa daughter ko. Lalo na ang biyenan kong babae. Ano po bang pwede kong gawin to resolve this issue? Well, number one, diba, hindi ko naman pwedeng ipilit at idikdik sa'yo na umalis kayo dyan, lumayas kayo dyan sa puder ng mga in-laws mo. Kasi that's the only way para mapigil yung kanyang pangungontrol sa inyo. Because after all, talagang bahay niya yan. At sa bahay, there cannot be two queens. Diba, palaging isa lang ang reyna. So kailangan may magpaubaya, merong umalis. At kahit naman kung ang titingnan natin, 'di ba, sa Bible, 'yan naman talaga ang gusto at nakasulat na kapag ikaw man ay mag-aasawa, kailangan kayo ay hindi na nakapisan. Hindi ko alam yung eksaktong nakalagay sa Bible, pero yung thought is something like that, na hindi pwedeng pipisan ka doon sa inyong mga in-laws or sa inyong mga magulang. Tsaka 'di ba, even without the basis of the Bible, ikaw ba gugustuhin mo na partly yung responsibilidad ng pagpapalaki sa inyong anak at pagbuo ng isang pamilya na papataw mo sa ibang tao? Kasi whether you like it or not, dahil nakikipamisan kayo at nasa iisa kayong tirahan, there are some responsibilities na hindi mo namamalayan, nasasalo na nung iba para sa'yo. So para wala silang masabi, huwag mo ring hayaan na gawan kanila ng pabor. Kaya may ibang mga tao, 'di ba, na ayaw nilang nalilibre sila, ayaw na ayaw nilang tumatanggap ng pabor kasi at some point may singilan 'yan eh. Hindi man in the form of money, dahil halimbawa nasusustentuhan kayo, nabibigyan kayong pang grocery, nababayaran ng bill nyo, or nasasama na kayo sa bills, ba? Diba? Hindi man sa form na sisingiling kang, o akin yung pera, ibalik mo, mag-contribute ka naman. Minsan, doon sa way ng pamamalakad, doon sa way ng pakikitungo sa'yo, doon parang nasisingil. Na porke naglalabas sila para sa inyo, porke nakakatira ka na libre sa bahay nila, para bang meron na silang karapatan na pakialamanan ka. And sadly, hindi talaga natin yun makokontrol kasi
sila ang reyna ng tahanan eh. So sa akin, no, naiintindihan ko yung status ng ekonomiya ngayon. Kaya ang hirap-hirap talaga na gumawa ng drastic decision. Sa ngayon na umalis kayo, di ba, yung magmamalaki ka. Pero iisipin mo nga rin naman ano mangyayari sa inyo at sa inyong daughter kung hindi naman kayo financially ready for this. So siguro hanggat nag-iipon, no? Ang primary talaga natin dito is umalis kayo, layasan nyo, mamuhay kayo, oo mahirap, pero kailangan nyo itong gawin ng kayo lang dalawang mag-asawa kasama yung inyong anak. That way, wala nang masasabi yung ibang tao, diba? Tatanggalan mo na sila ng karapatan na mangialam sa buhay nyo that way. Pero hanggat wala pa nga at hindi pa kayo equipped financially, what you can do right now is talagang tiisin. Sa akin kasi, okay lang na maging matapang ka sa maraming bagay. Pagpakiramdam mo may maling nangyayari, pagpakiramdam mo hindi patas, it's okay to fight back respectfully. Pero dito kasi, kung gagawin mo pang issue, never ka namang magiging tama sa mga mas nakatatanda sa'yo. So ikaw na yung, alam mo yun, be the better person. Totally, you don't plan on staying there for long. Kaya, wag mo na sigurong palakihin pa. Na alam mo yon, sisirain mo pa, paalis naman na din kayo. Siguro yung challenge ngayon nasa inyong mag-asawa. Bilisan nyo, di ba? Oo, hindi kayo ready ngayon, pero bilisan nyo. At siguro lawakan nyo pa yung mga magiging effort nyo in the near future para mas ma-expand din nyo yung inyong capacity to build a life na kayo lamang dalawa kasama yung inyong anak. Pero sa ngayon talaga masasabi ko, it's okay siguro na nay, mala, wag naman pong ganyan, di ba? Or okay na po, ganito po. Okay lang i-assert mo yung karapatan mo bilang isang ina, pero malamang sa malamang magiging issue pa yan. Kaya kung paalis ka na rin lang naman, wag mo nang palakihin, wag mo nang gawa ng issue. Diba? Unless na lang talaga plano nyo mag-stay dyan kayo, diba? Eh, kailangan talagang ma-i-assert mo at ngayon pa lang maipamukha mo na sa kanya sino ang ina ng anak. Ng anak mo, syempre ikaw yun, diba? Pero dahil nga paalis na rin naman kayo, ang sa akin talaga wag na. Diba? Kasi potentially pwede mo ring ma-shake eh. yung peace between you and your husband dahil nanay niya pa rin yan. At baka meron kang masabi na hindi niya magustuhan. Sad to say, ganun talaga. Diba kaya ang daming mga nakikipamyenan yung wala nang choice kundi tiisin na lang yung ugali ng biyenan. Hindi na sinasabi kong it's always them who's the villain in the story, diba? Hindi naman sa lahat na pagkakataon mali. Pero ang tendency kasi talaga ng mas nakatatanda, syempre sila yung manguna, sila yung magsabi kung ano yung tama base sa kanilang experience. But let's face it, while it's true na yung kanilang taktika noon ay gumana sa kanila, it led them to success, may mga taktika o pamamaraan sila noon na hindi na applicable, 'di ba, sa ating society ngayon, iba na. Kaya kung hanggang ngayon pangingialamanan pa rin nila yung iyong mga desisyon, diskarte sa buhay, eh iba na nga eh. What might have, 'di ba, parang what worked before might not work now. So magkaiba 'yon. Hindi ibig sabihin na dati ganyan yung pagpapalaki sa kanila, ngayon ganito rin dapat. Diba? But I understand, no? Kung saan nanggagaling yung frustration mo. Ang hirap niyan pag wala kang mapagsabihan. Kasi pag sinabi mo sa asawa mo, syempre ma-offend. May possibility na ganun. Pag naman sabihin mo sa mga tsahin mo, o kaya sa mga kasamahan mo sa bahay, ang ending, kakampihan talaga nila. Yung kanilang kamag-anak. Siguro ano din, yun talaga, you have to be able to talk to your husband about it. Pero alam mong sa paraan na hindi rin siya ma-offend. Kasi sabihin mo yan sa nanay mo, ang mangyayari, masisiraan pa yung asawa mo sa kanya, yung buong pamilya. Ayaw naman nating mangyari yun, diba? Unless na lang talaga, unless ha, sobrang salbahe na at hindi na tolerable yung ugali niya. Diba? Minsan kailangan mamili rin talaga eh. So, magiging hamon to doon sa asawa mo kung ano yung kanya magiging desisyon. Kasi kung sobrang salbahe talaga ng biyenan mo, tapos ipagtatanggol pa rin ang asawa mo, eh baka magiging problema talaga yan. Pero ngayon, kung medyo ganyan-ganyan lang naman yun, nangingialam sa pagpapalaki ng anak mo, baka kaya pang palagpasin. Di naman sa lahat ng pagkakataon, dapat nakikipaggirahan tayo at nakikipag-away tayo. It's okay
to fight for what is right, pero again, do it respectfully. Yun lang naman ang ating paalala. Kaya ka-vibes, kung meron ka ring piece of advice para sa ating ka-vibes na nag-send ang kanyang komento anonymously, pwede mo kaming padalhan ng iyong mga komento sa ating Facebook page sa 92.3 FMR Manila. At syempre, pwede mo rin akong itap sa aking Facebook account sa Alex Baltazar. For now, let's head back to more of the music. Itong awiting ito from Lani Misalucha, Starting Over Again, dito pa rin sa Heart Speaks sa 92.3 FMR Manila, your favorite music radio, ka-vibes sa Soundtrip. Enjoy!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka vibes.
1: Ang lupet.
2: Ito ang 92.3 FMR. Ka vibes. Sa Saldrin.
1: Ang lupet.
0: 92.3 FMR.
2: FMR
0: Favorite Music Radio. Ka vibes.
1: Ang lupet.

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang Fat!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

92.3 FMR Manila, your favorite music radio ka-vibes sa Soundtrip. Yan ay nagmula kay Ray Parker Jr. sa awiting The Past para sa lahat ng mga nagkapatawaran na, 'di ba? After ng nakaraan, after magkasakitan, after ng panlilinlang, kasinungalingan, pero muli mo siyang pinatawad, pinabalik at tinanggap sa iyong buhay. Pero minsan, hindi mo maiwasan may mga pagkakataon na magigising ka na lang at nararamdaman mo ulit yung sakit, yung galit, yung alinlangan, kung totoo bang nagbago na. Tapos sabayan mo pa na ang dami mong nakikita sa Facebook na kung ano-anong video, di ba? Tungkol sa cheating. Tapos lalo ka mag-overthink kasi may magsasabi sa podcast na once a cheater, always a cheater. O di aawayin mo na naman. Tapos maaalala mo na naman yung pait yung sakit. Well, let me tell you, it's normal. Kung pinili mong magpatawad, huwag kang mag-alala, hindi kita tatawaging marupok. May iba't iba tayong dahilan kung bakit pinapatawad, kung bakit pinipiling balikan, kung bakit pinipilit kalimutan. At kung ano man yon, nirerespeto ko yung iyong dahilan. Husgahan ka man ng mga tao sa paligid mo na masyado ka nagpapakasyunga para sa lalaki, para sa babae, na niloko ka na, sinaktan ka na, pero pinabalik mo pa. I'm not gonna judge you. Kung nagawa mo yan dahil gusto mong ipaglaban ng pag-ibig, at kung dyan ka naman din matututo, bakit hindi? Pero kung nasa proseso ka, nahirap ka pa rin magpatawad at hanggang ngayon, hindi mo alam kung bakit kahit ilang taon na ang nakalipas, parang kahapon lang nangyari yung panloloko. Normal po ito na proseso. Hindi ibig sabihin na hindi ka gumagaling, hindi ibig sabihin na hindi na po proseso yung healing mo, pero hindi na kasi talaga maaalis yung pakiramdam na minsan maaalala mo yung mga pagtataksil, yung mga panloloko, pero just because it happened once doesn't mean mangyayari ulit. Although, let's face it, diba, mataas po talaga ang probability at ang chance na maulit muli kapag nakagawa na ng kasalanan tapos pinatawad mo. Eh bakit? Anong rason niya para hindi ulit-ulitin, di ba? Eh, pinatawad mo na nga the first time it happened. I think ang pagbabago naman, nasa tao talaga yan. Kamakailan lang, no? I think kahapon ko yata nabasa yung article patungkol sa isang interview. I think it was Tito Boy Abunda, yung host sa interview na yon. Tapos ang in-interview niya, si Ruru Madrid. Ang sabi daw doon ni Ruru is parang, ang mga cheater pwede pa rin magbago. Yun lang yung headline na nabasa ko, hindi ko binukas. Tapos ang dami nagahaha-react. Siguro kasi nandun na rin yung paniniwala na hindi tayo kumbinsido that cheaters can really change their ways. That cheaters can be better people. At totoo yan, hindi kita masisisi kung bakit ang hirap na ma-restore nung tiwala. Kasi kapag ang tiwala nasira na, talagang hindi na yun, no? Ang hirap nang ibalik. Talagang mananaginip at mananaginip ka na pinagluloloko ka maya't maya. Kahit nawala naman na talaga, di ba? Pwede sabi mo, te, kumalma ka. Hindi siya mawawala eh, nandyan na yan. Pero kung papatawarin mo man yung isang tao, kailangan mong maintindihan na babalik at babalik yung pait, yung sakit. At syempre, para naman doon sa cheater na nanloko, pinatawad ka na. Nasa sayo na yan, di ba? Kung talagang patutunayan mo na once a cheater, always a cheater, or kung talagang mali lang, di ba, or mistake lang yon, then it should happen once lang. Hindi yung susundan mo pa porque napatawad ka, ang lakas na ng loob mong gawin ulit. Huwag ganun. At mamaya nga ka-vibes, no, eh meron pa tayong babasahin ditong comment kasi may kapapasok lang tayo na comment. Or ngayon ko nabasahin, sige. Sabi niya dito, ako lang ba pero umiiwas ako lately sa mga friends ko, DJ Alex. Lagi na lang ako ang handang makinig at tumulong sa mga problema nila, pero kapag ako ang nagka-problema, wala naman ako matakbuhan sa kanila. Problema ko, dala ko. Sobrang nakaka-drain na po ito, DJ Alex. Please help me naman sa nararamdaman kong ito. Well, una sa lahat, no, I feel so sorry na kapag ikaw ang nangangailangan, hindi ka nila kayang saluhin. Pero siguro kasi it comes with the expectation na just because nagawan mo sila ng pabor at maganda sa inyong pagkakaibigan, subconsciously yung utak mo believes na kailangan i-return nila yung pabor na yon.
di kita masisisi, 'di ba? Kasi talagang kapag mahal mo ang isang tao, 'di ba? Yan man ay form ng romantic love, yan man ay form ng fraternal love or pakikipagkaibigan, eh at some point you will expect na ma-i-return din sa'yo yung pagmamahal. Pero even sa friendship, ah, meron ding unrequited love. Hindi lamang ito nangyayari sa romantic love kung saan hindi nasusuklian yung pagmamahal na binibigay mo. Even among friendships, it can happen. Yung parang ikaw lang ang kinig ng kinig sa kanya, ikaw lang ang laging bukas ang tainga, ikaw lang ang laging bukas ang pintuan para tanggapin siya kapag siya yung may problema. Pero kapag ikaw, parang ano ba yan? May kaibigan ba ako? Alam mo, sabi nila isa daw yung sign or red flag ng isang toxic na friendship. Kapag puro sila lang, 'di ba? Kapag puro ako, ito yung kwento ko, pakinggan mo, ito yung mga pinagdadaanan ko. But when it is your turn to share at para ilathala ang mga problema mo, nawawala sila. Alam naman natin ang mag-share ng problema sa ating mga kaibigan. Minsan it can also take a toll, 'di ba, on their mental health. Kaya nga dapat we're always careful dun sa mga bagay na ikinikwento natin sa iba kasi sometimes hindi man nila gustuhin, naaapektuhan talaga sila negatively. May impact din ito sa kanila. So hindi ko rin naman masisi yung ibang mga kaibigan kung bakit kapag oras ng problema ng kapwa nila, para silang pumapasok sa cocoon, para silang nag-hibernate, hindi sila nagpapakita or hindi man sa entirely i-ghost ka pero medyo iniiwasan ka at mararamdaman mo yun. Siguro no, sa ngayon naiintindihan ko yung sakit na iyong nafe-feel na parang hindi equal yung pagmamahal at atensyon na ibinibigay sa'yo ng kaibigan mo. Pero sa ngayon, ah, since ito pa lang naman, unang beses mo itong pinoint out as a problem, siguro tanungin mo rin yung sarili mo, ano kaya pinagdadaanan nito? Kasi baka mamaya hindi siya handa na i-receive yung mensahe mo at baka mamaya mag-lead pa ito sa kung saan. Kasi kung parehas kayong mainit, parehas pala kayong may pinagdadaanan, di ba? Eh, baka sumabog lang at baka hindi lang maging maganda yung reception ng isang tao at baka hindi ka lang din niya maintindihan and because he or she is also dealing with something else, baka alam mo yon, baka mahirapan lang siya at wala siyang masabing maganda. So siguro sa ngayon, you resort to talking to other people, trusted people like your parents, nanay mo, 'di ba? O di kaya sa iba n'yong mga kaibigan habang hindi pa siya emotionally available. Kasi may iba no na nagtatampo sila porque na scene zone sila ng kaibigan nila, 'di ba? Nakakatampo talaga 'yon kasi kapag kayo nagcha-chat sa akin, okay lang, 'di ba? Kahit na alas 12 na ng madaling araw, sasagutin ko ang tawag mo pag umiiyak ka, pero bakit kapag ako? It seems like you don't care enough para magpaabala ka lang kahit konti lang, kahit saglit. Pero yun na nga eh, minsan tanungin mo rin, 'di ba? Be the bigger person. Isipin mo, baka may pinagdadaanan 'to kaya it makes him, alam mo 'yun, emotionally unavailable. Kaya hindi niya ako makausap ngayon. Pwede naman natin palaging intindihin. Pero yun na nga, kung higit pa sa isa, dalawa, at paulit-ulit na lang at pakiramdam mo, never nang nag-take time sa'yo yung mga kaibigan mo para pakinggan ka, then it becomes a problem. Diba? Hindi naman matatapos ang mundo just because wala na ang mga kaibigan mo kung sakaling you decide na iwan na. Diba? Iwan na yung inyong friendship at isarado na yung chapter na yan with them. Pero sa ngayon, try to understand na muna kung saan ang gagaling. And for now, ka-vibes, babalik nga muna tayo to more of the music. Siyempre, samahan niyo pa rin ako dito sa Heart Speaks. Ito pa rin ako, this is Alex Baltazar. And we give you Peter Cetera with Glory of Love sa 92.3 FMR Manila, your favorite music radio, ka-vibes sa Soundtrip.

92.3 FMR Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes a Sound Trip, MYMP. With No Ordinary Love. Sa madalit sabi, yan ay extraordinary. Thank you, Ka-Vibes, dahil ginawa mong extraordinary ang gabing ito at sinamahan mo kami. Sinamahan ka rin naman namin pabalik, ba? Diba? Ang sarap lang nung tayo ay nagkakakwentuhan mula sa puso. Kaya gusto kong pasalamatan yung ating mga Ka-Vibes kanina na nagpadala ng kanilang mga komento para ilathala yung kanilang pinagdadaanan ngayon. Hindi mo kailangan ikwento lahat. Alam mo, sa buhay ganyan eh, pag may problema, maganda na nailalabas mo, na i-vent out mo, pero hindi dapat lahat ng detalye sinasabi mo. Diba? Kumbaga, hindi dapat lahat ibinibigay mo bilang dapat yung iba tinatago mo as a secret. Kasi someday, these stories, no, lalo kapag sa maling tao mo na ikwento, pwedeng mapasama ka pa, pwedeng mabaliktad ka pa, pwedeng ito pa yung magamit para masira ka. So anong gagawin kung kailangan pala mag-vent out pero kailangan ding mag-

Maging careful kung sino pagsasabihan, anong gagawin, saan tayo lulugar. Okay lang mag-share, diba? Okay lang yan, magsabi ka ng problema mo, pero spare them the details. At syempre tayo dito sa 92.3, ganun din, no? Ako, ganun na yung mas trip ko. Yung magkwentuhan tayo mula sa puso, but let's talk as if we're strangers, diba? Na wala tayong pakialam, hindi natin gagamitin sa isa't isa bilang kasiraan itong mga sinishare nyo sa amin. Kaya thank you from the bottom of my heart sa ka-vibes natin, doon sa dalawang nag-send ng kanilang comment. Thank you. Bukas ulit, no? Magsasama-sama tayo for 3 hours dito pa rin sa ating programang Heart Speaks. Muli, this has been Alex Baltazar. Kita-kita tayo, matulog na kayo at magpahinga dahil bukas it's gonna be another long day. Kaya naman, bilang pampatulog at pampaantok, itong song na ito from Paulo Santos, Moonlight Over Paris, dito pa rin sa 92.3 FMR Manila, your favorite music radio, Kavai. Shit.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ah!

0: na ang Ultimate Pampag Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihatag sa atin ng 7 BB Choice Awards. Woohoo! DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa Back-to-Back Male Radio DJ of the Year.
1: You're a winner!
0: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
2: Panalo natin to mga kabibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
3: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good vibes.
4: Ang lupet.
2: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
4: Mismo!
2: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
4: Ang

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: Ito ang DWFM 92.3 MHz FM, isang komersyal na himpilan ng radyo na pinangangasiwaan ng Philippine Collective Media Corporation na may business address sa Ignacia Place Building, Mother Ignacia Avenue, Barangay South Triangle, Quezon City, at pinahihintulutang sumahim papawid ng National Telecommunications Commission sa 92.3 MHz na may license number 3125 na may bisa hanggang December 31, 2028. Ang DWFM 92.3 MHz ay sumasa ilalim sa paggabay ng mga electronics engineer at radio telephone operators. Engineer Mark Anthony V. De La Cruz, ECE license number 0019068. Ricardo L. Parungao, 94-1PNCR-12403. Reynaldo Cunanan Santos Jr., 14-1PNCR-26667. Brendo O. Sabado, 97-1PNCR-18957. Rogelio B. Apuli, 97-1PNCR-19804. DWFM 92.3 MHz is now signing on.
1: Ang oras sa FM Radio, alas 4 in punto. Ang lupet!
0: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
1: Ang lupet!
0: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Kasama ang Dulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
2: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love Me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho.
3: Yeah.
0: Hawa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
4: Grabe na to!
0: Tahan! I Diva Night with DJ ID, 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
1: Ang

0: que Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Lomo. Good vibes. Good morning.
2: Ang lupet.
3: Siyempre kasama nyo na rin ang bet na bet kasi ang lupet na 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes sa Soundtrip! Oh yeah, siyempre ito na rin habang naghahanda si DJ Joko Loco. Ito na ang inyong favorite pagising ang programang Good Vibes!
4: Good morning!
3: With your one and only kulit tandem sa umaga. Ang mama mo kumakaripo sa tawa pero ang aura maariba si Mamma Mia!
4: Kasama rin ako, ang DJ. Pwede mo kulitin, pwede mo kulitin, huwag mo lang haharutin. Joko Loco is my name, baby!
3: Baby! At ka-vibes, ngayon ay Miyerkules, August 5, 2026. Kamusta ang buto-buto?
4: Kaya pa ba Wednesday na?
3: Okay! Ayan, di ba? Kaya pa ka-vibes. At isipin mo, ito na lang ang motivation mo. Ano, next month, magpapasko na talaga. Di ba? Dahil magsa-Setyembre na. Pinapadali ba natin ang panahon? Hindi naman. Nagalagay lang tayo sa ating isipan ng bagay na pwede nating i-look forward para maiwasan natin yung katamaran.
4: Oo, kasi, tsaka para maiwasan ba yung pagiging irritable. Yung mga, alam mo yun, pagka Christmas kasi bumababa yung tension. Diba,
3: totoo. Na parang season nga raw para mag bigaya na season para magmahala na season para magpatawaran. Well. Pero eto na nga mga ka-vibes. Para masalubang kumandang yung umaga, may shoutout muna sa lahat ng mga nakikinig sa atin sa pamamagitan ng 97.5 FMR Jensen. Ganon din sa 102.3 FMR Bacolod at ng Baguio. Ayan ha, magandang umaga. At eto na. Get one more sheet of pad paper. Ako, dahil ito na ang ating katanungan na para sa atin.
5: 92.3 FM Radio Manila. Question of the day.
3: Question of the day.
4: Question of the day. Ano ba ka-vibes ang love language
3: love
4: mo?
3: Akala ko love na yung kabila eh.
4: Ang love language mo.
3: Love language. Ikaw ba DJ Joko Loco? Ano ba ang love language mo? Pag sinabi natin love language mga ka-vibes, ito yung paraan ng pagpapakita mo ng iyong pagmamahal.
4: Ano ba?
3: Oo. Paano mo pinapakita ang iyong pagmamahal?
4: Ano ba?
3: 10.
4: Wait lang. Parang ano
3: 9,
4: eh?
3: 8. 7.
4: Binisip ko kasi pwede ko kasi act of ano eh. Pwede nga
3: acts of service.
4: Service or pwede din na. Pero tiling ko pwede na yun.
3: Pwede na yun.
4: Kasi dun kasi para sa akin pag nag-effort ka dun tapos ma-appreciate ng sobra ng ano.
3: Iba naman pala. Parang kung naseservisyohan mo ang taong mahal mo, dun mo napapakita sa kanya ang pagmamahal mo. Iba ka talaga.
4: Tsaka parang pinapadama mo sa kanya na mahal mo siya.
3: Oo. Tama naman, di ba? Kasi minsan yun talaga yung sabi nga nila, di ba, action speaks louder than words. Pero sa akin naman, ang love language ko para ng pagpapakita ng pagmamahal, ano talaga, words of affirmation. Pag sinabi naman words of affirmation, parang gustong-gusto ko yung nagsasabi na ng masasamang salita tuloy.
4: Masasamang salita. Kasi
3: yung matatamis na salita, puro paglalambing, ganyan. Ngayon, kapag nagkagalit kami, words of affirmation din matitikman mo. Mga masasamang salita naman. Kaya parang dun din, balance lang din. At ano pa ba? Siguro quality time. Dun talaga, quality time. Ikaw ba ka-vibes? Paano mo pinapakita ang iyong pagmamahal at paano mo rin gustong mahalin? May comment po na yan dahil
4: ito sabi niya, copy-paste po.
3: Talaga, copy-paste. E-post na yan sa ating Facebook page. Hanapin niyo lamang po 923 or 92.3 FMR Manila at malay mo, mabasa natin ang inyong kasagutan. Siyempre sa pagbabalik ng inyong favorite pampagising, ang programa
4: Good morning!
3: At ito pa rin ang inyong kulit tandem sa umaga. Ang mama mo ko makaripa sa tawa pero ang aura maaray ba si Mamma Mia?
4: Ka kasama na ng DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, huwag bilang ha-routine. Joko Loco is my name,
3: baby. Baby, ito lang yan sa Bet na Bet kasi ang Lupet na 92.3 FM on.
4: Favorite music radio.
3: Ka-vibes sa soundtrip. Ang oras.
4: Oras na din, 424 na. Perfect.
3: Grabe.
4: Mama.
3: Really?
1: Good vibes. Good morning.
2: Bagong cellphone niya, oh. Ang lupet!

0: Buntis ka na naman.
1: Ang lupet! Ang oras sa FM Radio. 4:29. Ang lupet!
2: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes.
1: Ang lupet!
3: Zine Magazine together with Ayala Market Market bring you Zine and Tasted Food Festival. Ngayong August 8 to 9 na to sa Ayala Malls Market Market Activity Center. Enjoy free admission and discover a lineup of delicious eats. Makiparty sa coffee rave and witness as we recognize the top food places for the Gen Z. Ano, tara? Huwag magpahuli at makisaya sa celebration of taste and youth culture. Kasama ang 92.3 FMR Manila, ka-vibes sa soundtrip. Be heard and be seen.
2: 92.3 FMR.
4: Favorite music radio.
2: Ka-vibes.
1: Ang lupet!
2: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
0: Mismo!
2: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: 擦啦啦，嗯，来叮叮咚。
1: Bibi dan Tawa saya every morning.

0: Sugar Shirley.
1: Samang paborito niyong pampapagising DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dogong, dogong, taritong, ipo.
3: Perfect!
2: Perfect!
3: Mama!
2: Really?
3: Really?
2: Yes!
1: Good vibes! Good morning!
2: Ang lupet!
4: Good vibes!
2: Bilis naman talaga ng oras.
4: Napakabilis naman yan. Ay, Diyos ko po talaga. Magandang umaga pa rin sa inyo, mga ka-vibes. At syempre kasama nyo pa rin ang inyong favorite ang pagising ang programang Good Vibes.
2: Good morning!
4: At alam mo ba, DJ Joko Loco, share ko lang ha, kahit hindi ninyo tinatanong. Abay, nung nakaraan kasi, may nag-viral na bata na mag-exam kasi siya para sa kanyang papasukan na kolehiyo, ano, sa specifically po sa UP Dilimansana. Eh kaya lang, hindi kasi siya nakaabot sa kanyang exam dahil nga hindi nila mahanap-hanap ang classroom niya doon sa yung classroom na pag-e-examan niya no, sa UP Dilimana. Pero sa kabila ng lahat ng yon, yung MC taxi rider na kanyang nasakyan, hindi siya iniwan. Biruin mo, isang oras naghahanap sila sa laki ng UP Diliman, hindi siya iniwan nung MC taxi rider na yon.
2: Baka di pa siya nagbayad?
4: Ayun lang ba?
2: Ay, hindi ko din siya.
4: Nagbayad
2: na siya. Umiiyak talaga,
4: na po. Ang bait talaga. Kaya nakakatuwa lang talaga na i-highlight ano, yung kabaitan ng MC taxi rider na ito na umiiyak na yung bata eh. Parang sabi ng bata, kuya, ihinto nyo na lang po ako dito. Hindi na po ako aabot sa exam ko. Hindi na po ako mag-e-exam. Tapos parang, syempre, nung ano, sinunod naman nung MC taxi rider yung hiling nung bata. Pero nung maya-maya, nagulat daw yung bata kasi narinig niya na may tumatawag sa kanya ng ate, halika, sasamahan na lang kita na pauwi sa inyo. Sabi nung bata, hindi man siya nakapag-exam talaga ano, para sa kanyang pinapangarap na universidad. Pero nakita niya doon na kahit papaano, marami ka pa rin talagang makaka-encounter na mababait na tao na siyang magpapabago ng iyong perspektibo. Hinati siya hanggang sa kanila pa rin eh. Kaya naman na, di ba, parang naramdaman niya doon na syempre na talagang dismayado siya dahil hindi na siya magkakaroon pa ng pag-e-exam doon sa university na yon. Pero comforting yung feeling na iniwan nitong rider na ito para doon sa bata.
2: So meron talaga mga ano, hindi mo malalahat talaga yung mga driver. Magkakaiba talaga. Pero doon naman sa bata, na-late ba siya?
4: Hindi ko rin alam eh. Hindi, siguro na-late ng alis sa bahay. O baka naman na kahit maagang alis sa bahay dahil nga sa Antipolo pa siya nang galing eh. Napakalayo, di ba? Kung alas 12 ng tanghali ang iyong exam, baka naabutan ng traffic itong bata. At saka sa laki ba naman kasi talaga ng UP Diliman, mahihirapan ka rin talaga na hanapin yung iyong classroom kapag ikaw ay mag-e-exam doon talaga, no, mga ka-vibes.
2: Kaya yun naman, yung first step sorry, para makano, that mahanap mo yun kasi
4: Pero ito ha, tip lang din sa mga ka-vibes
2: magkano?
4: Natin. Hindi naman, hindi tip. Hindi, wala tayong maibibigay na ganyan. Hindi, sa mga mag-e-exam lang siguro na mga bagets sa susunod. Ang tinuturo kasi sa amin noon nung kolehiyo, kung ikaw ay mag-e-exam na tapos napakalaki ng eskwela,

0: Lahana, na pag-i-examan mo, abay dapat a day before o kaya naman isang linggo bago yung exam mo, bisitahin mo yung school. Magpakilala ka dun sa guard na magtitingin ka lang at hahanapin mo lang yung classroom mo kasi ikaw yung mahihirapan.
1: Papapasukin ka.
0: Basta ipapakita mo lang yung registration na mag-i-exam ka. Patunay yon na ikaw ay isang mag-i-exam doon sa eskwelahan na yon. Papapasukin ka naman nila para hindi ka mahirapan na sa susunod mo na punta na sa araw ng exam na no, kasi sayang na sayang rin naman ang pagkakataon na para sa mga estudyante na nangangarap dito sa mga eskwelahan. Sabi pa nga ni Kuya ano na Ryder, baka ma'am hindi talaga para sa iyo tong school na ito. Baka naman na meron pang mas magandang nakalaan para sa iyo. Diba, mga ganung bagay na marinig mo mula sa isang tao na nakasama mo during doon sa process na iyon. Magandang
1: mali. Sobrang sama ng love mo kasi ikaw mag, pero may nag-comfort sa iyo.
0: Totoo, malaking bagay.
1: Sila na ba? Ay, sila ba?
0: Hindi,
1: nahatid niya ba sa bahay nila?
0: Nahatid nila sa bahay niya. Safe naman. Walang yakajoko
1: na. Hindi. Inaakala ko ano, yung pala, no, tawag dito, hinatid pa sa kanila.
0: Oo, hinatid sa kanila.
1: Pero may advice mo, dapat talaga day before, no? Kaya dapat ma-familiarize mo para hindi ka malate, doon ka na matulog.
0: Totoo, pwede rin naman. O kaya mag-dorm ka. Yun nga din sinasabi, no? Mag-dorm ka kung ikaw ay galing pa sa malayo-layong lugar. Pero ayan mga ka-vibes.
1: Pero tama yun, day before, o kaya naman magtanong-tanong ka na sa iba, kakilala mo na doon na gano'n. Para hindi ka din, di ganyan mangyari. And
0: totoo.
1: Then, of course, ready ka din na, sa pagka sumaba ka na sa gano'ng,
0: sayang
1: level
0: kasi.
1: Ng,
0: Oo, pero alam mo, dahil hindi naman nakapag-exam to si ate, may pagkakataon pa naman yan siguro sa susunod na makapag-take ng exam. Kasi hindi naman siya nag-take ng exam So, siguro sa susunod, yun ay kung hindi siya mag-a-apply sa ibang eskwelahan. Pero, ang highlight talaga dito, yung si Kuya Ryder talaga, na naging mabuting halimbawa para sa batang ito. Thank you, Kuya, ha? Dahil kinomfort mo si ate na umiiyak na siya.
1: Dapat dumami ka pa.
0: Dapat
1: hindi
0: yung
1: puro reklamo na tatanggap. Ito kasi masyado ano nga yan. Tawag dito, tas ang...
0: Totoo yun, ha? Kasi kung iba yun, magre-reklamo na yun na talagang, di ba, isang oras na ipaikot-ikot dito. Ma'am, sayang yung gas ko.
1: Mabayaran naman yung...
0: diba? Pero talagang marami pa rin talaga mabubuting tao sa paligid.
1: Oo,
0: pero hindi kami ni DJ Joko Loco yun.
1: Hindi tayo kasama doon.
0: Hindi kami kasama ni Joko doon. Pero ito lang. Kami na lang ang magpapaligaya sa inyo ngayong umaga na ito. Dahil sa oras sa 4:54 ng umaga, makakasama nyo pa rin ang inyong favorite pampagising. Ang programang
1: Good Morning!
0: With your one and only kulit tandem sa umaga. Ang mama mo kumakariba sa tawa pero ang aura maariba si mama.
1: Kasama rin ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, huwag mo lang ha-ha-routine. Joko Loco is my name, baby!
0: Baby, at ito lang yan sa Bet na Bet kasi ang Bet na 92.3 FM
1: Favorite Music Radio,
0: Kavise the Soundtrip! Ang oras!
1: 4:54, perfect!
0: Makrope!
1: Tama!
0: Really?
2: Yeah! Good vibes! Good morning!
3: Chismis na naman ang lupet!

0: Good mood siya. Ang lupet! Ang oras sa FM Radio 4:58. Ang lupet!
1: 92.3 FMR.
2: FMR.
1: Favorite music radio. Good vibes.
0: Ang lupet!
3: Zine Magazine together with Ayala Market Market bring you Zine and Tasted Food Festival. Ngayong August 8 to 9 na to sa Ayala Malls Market Market Activity Center. Enjoy free admission and discover a lineup of delicious eats. Makiparty sa coffee rave and witness as we recognize the top food places for the Gen Z. Ano, tara? Huwag magpahuli at makisaya sa celebration of taste and youth culture. Kasama ang 92.3 FMR Manila, ka-vibes sa soundtrip. Be heard and be seen.
1: 92.3 FMR.
3: Favorite music radio.
1: Ka-vibes.
0: Ang lupet!
1: Ito na ang soundtrip na uuga sa inyo.
0: Ang lupet!
1: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes. Good morning! Kasama ang Tuloy Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, love me, Kathy G.
4: I can't cover up my feelings in the name of love.
1: Love, love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali, 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew! Banana Crew! Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho!
5: Yeah.
1: Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan!
6: Grabe na to!
1: Tahan! I Diva Night! With DJ Ivy! 6 PM! At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks! With DJ Alex, Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip.
0: Ang

0: sugar, surely.
1: Sama ang paboritong yung pampampagising, DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dogong, dogong, taritong, ipo.
3: Perfect!
2: Perfect! Tama!
3: Really?
2: Yes!
1: Good vibes! Good morning!
2: Ang lupet!
3: Good vibes!
4: Ay, kilos-kilos na ka-vibes! Galaw-galaw rin para hindi ka pumana!
5: Tama! Oo, Agosto na! Kaya naman, dapat Agosto mo na yung lumipag. Sipagan mo na galaw mo kasi malapit na yung Bermans.
4: Correct! Dapat, Agustuhin mo rin pumasok sa work. Kahit sabi mo nga, pagod na pagod ka na dahil yan naman talaga ang realidad ng buhay. Kailangan talaga natin magbanat ng buto at kumita ng kwarta.
5: Tama!
4: At ito na nga, para habang ikaw ay naghahanda sa pagkita na naman ng kwarta dahil hindi nga raw pinupulot yung salapi, ibibigay na namin sa inyo ang unang kabada ng inyong mga kapalaran para sa hu-la-la!
1: Ang iyong kapalaran, iyon ang malalaman sa hu-la-la!
5: Ito na nga ang unang kamada na inyong hu-la-la for today's video.
4: Yeah.
5: Ito na, para sa mga... Ano to, Libra? Mamaya ka na.
4: Mamaya na yan, mamaya na. Oh, una kamada pala tayo.
5: Una kamada, so huwag kang countdown. Dumikit, countdown, dali.
4: Dumikit? Eto.
5: Eto na, para sa mga nag-aabang, eto na ang Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, at Virgo.
4: Makinig at mainig. Uy, eto na nga,
5: uy.
4: Aries. Huwag mong ipagdasal na mabigyan ka ng lakas na harapin ang iyong problema.
5: Oh.
4: Diretsuhin mo na. Abay, ipagdasal mong tuluyang mawala ang iyong problema.
5: Tama, ipagdasal mo na lang.
4: Nga naman. Kasi baka nabi, okay, lakas pala. Sige, lalo pa natin hagupitin to ng problema.
5: Diba?
4: O, Taurus, magiging all around ka ngayon sa trabaho dahil absent ang kalahati ng tao sa opisina ninyo.
5: Wow!
4: Really? O, Gemini, sisingitan ka ng taong di marunong pumila. Kung di niya natutunan to sa pagkabata, ikaw ang magturo sa kanya, sabi ng mga tala.
5: Oh, di ba?
4: Cancer.
5: Binigyan ka pa ng trabaho.
4: Oo, di ba? Tungkulin mo pa
5: tama,
4: yan. Tama. Naman yan. Cancer, ililigtas ka ng kawalan mo ng pera sa pangyayaring masama. Kaya kahit wala kang pera, magpasalamat ka, di ba? Tama.
5: Oh.
4: Sabi nga nila, burnt toast, burnt toast theory daw.
5: Kanya. Wow, ginagamitan tayo ni Mamma Mia ng mga lingwahe.
4: Hindi, yun daw yung parang kunyari kapag hindi sumunod sa pinaplano mo ang mga bagay-bagay. Ibig sabihin lang daw no na...
5: hindi para sa'yo.
4: hindi lang para sa'yo. Inililihis ka nun sa kapahamakan daw.
5: Oo, baka kasi magdulot sa'yo ng hindi. Ano, kasi minsan may mga nangyari sa atin na akala natin failure.
4: Totoo.
5: Yung pala, inire-redire.
4: O baka lalo ka mapasama, masama ka na. Hindi pala. Leo, may bagay na iyong ikagagalit at makakagawa ka ng desisyon na pwede mong panghinayangan or something you'll regret. Wow.
5: Oh, sabi?
4: Oo, kaya Leo, isip-isip. Virgo.
5: Ano yung Virgo?
4: Bakit? Ayaw mo? Sige, uwi na nga ako. Ayaw niyo pala sa Virgo.
5: Ito na yung Virgo, napakaganda na yung sinabi
4: Virgo,
5: dito.
4: Virgo, akalain ng taong to na pinagtatawanan mo siya. Siyempre, magsisinungaling ka. Pero, totoo naman talaga.
5: Oh,
4: wow.
5: Diba?
4: Tama naman yung ganyan.
5: Gano'n pala. Yung Virgo mababait yan eh.
4: Mababait kami.
5: Mababait
4: pagtulong. At yan ang unang kabada ng inyong mga kapalaran. Tandaan ng mga bituin na gabay lamang nga. Pero kung mapapahama ka pa rin naman, hindi na po namin kasalanan yan. At ito kami ni DJ Joko Loco. Ako naman si DJ Mamma Mia. Ikis mo na lang sa baka!
5: Ay, maganda morning mga ka-vibes and happy almusal. And syempre, alam ko nagmamadali ka, pero ito na nga, alam mo ba, sa mga nakatutok na driver sa atin, mga PUV driver na, ang ano daw, ayon sa Malacanang, teka muna daw, wala pa daw kasi siguro daw yung dodoble na 20 pesos na fuel subsidy na yun.
4: What? Akala ko ba okay na?
5: Hindi. Actually, nirekomenda pa lang naman na yun ng LTFRB.
4: Oh my goodness.
5: Kumbaga, nirekomenda sa Malacanan ang isang buong dagdag ng ayuda sa mga driver at operator. At yun nga, yung subsidy nga na yun, dati 10 piso, di ba? So, humirit ng 15 and then parang nagawang 20 yung
4: 20.
5: So ngayon, sabi medyo tagilid pa daw.
4: Oo.
5: Oo, sabi ng ayon kasi sa ano sa Malacañang, nakarating nga sa kanila yung rekomendasyon na ganun nga na 20 pesos. At ang sabi dito, sa ngayon ay napag-uusapan na. Pero hindi pa nga pinal. Wala pang kasiguraduhan. Teka muna. Oo,
4: pero ano yun. Ba yun? Kasi parang
5: wala pang desisyon.
4: Nung nakaraan, parang sabi magiging ipapasa na konti na lang talaga tapos biglang hindi
5: kasi
4: pala.
5: Kasi LTFRB na ganun na, di ba? So pinag-uusapan pa sa ngayon. Habang wala pang desisyon nga sa panukalang 20 pesos na subsidy, ba sinabi ng Malacañang na tuloy-tuloy pa rin naman na umiiral yung 10 pesos kada litrong fuel discount sa ano yan, sa mga kasamang gasolinahan.
4: Mga 10 kapartner.
5: Pesos yun litro ng gasolina doon. So merong 10 pesos. Tuloy-tuloy pa din yun ngayon. Pero nga, hinihirit nga nila 20 pesos na kada litro sana.
4: Mahirap yan na kasi syempre umaasa na rin talaga yung ating mga chuper dahil nabigyan na kasi ng paunang abiso eh, di ba? So parang hindi naman talaga totally kinonfirm pero parang binigyan sila ng kahit maliit na pag-asa na baka mangyari ito. Pero hindi rin naman pala.
5: So hindi pa wala pang final decision. So ngayon pinalawig na muna yung 10 pesos na na fuel discount hanggang katapusan ng mundo. Hanggang katapusan ng Agosto. Ganun 'yun. Upang mabawasan ang gastusin ng mga PUV driver na
4: paano yan?
5: Ng mataas na presyo ng
4: paano yan, 'di ba? Kasi parang napapabalita din na magkakaroon ng strike sa darating na August 10 at 12, tama ba? August 10 or 11. Sabi nga 'di ba kasi kung hindi mapangyayari yung 20 pesos na dagdag na subsidy, 'di ba? Or discount para sa mga chuper, maaaring siyempre magboses ulit sila, bumoses ulit sila, ano? Pero ayan ang aabangan natin mga ka-vibes at dapat nating tabayanan.
5: Joko, pasabi kay Mama Mia, update namin siya.
4: Tama. Mabuti naman
5: tapos,
4: kung ganun.
5: Update. Sabi dito, baka bumalik si chuper. Siguro nga, baka bumalik nga.
4: Iba
5: yun doon yun siguro. Kaya, hindi ko pa sure. Update. Sige. Shout out kay Miss Nicole.
4: Uy, shout out po sa inyo dyan, ha?
5: Oo.
4: Vroom, vroom. Pero nga naman, ayan mga ka-vibes, ha? Talagang medyo paasa, di ba? Kung talagang titignan natin yung anggulo na ito, hindi lang yung sa side ng mga chuper, kundi kahit sa mga manggagawa din, di ba? Kasi nga talagang naudlot o naunsyame yung taas sa sahod. Pati naman na din yung fuel subsidy na yan para sa mga chuper natin.
5: Well, anyway, sideways. Abangan natin, pati strike sa Lunes, abangan natin.
4: Hindi talaga natin kontrolado yung mga bagay na yan. At wala rin naman tayo magagawa kundi mag-antabay na lang talaga. Pero ito, hindi namin kayo paaasahin dahil tuloy-tuloy lang ang good vibes dito sa ating programa. Ang inyong favorite mapagising ang programa, ang good vibes.
5: Good morning!
4: With your kulit tandem sa umaga, ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang aura maariba si mama.
5: Kasama na ng DJ na pwede mong kulitin, pwede mong karutin, wag mo lang harutin. Joke along is my name, baby!
4: Dito lang yan sa Bet na Bet kasi ang lupaya at 92.3 FMR.
5: Favorite music radio.
4: Ka-vibes sa soundtrip. Ang oras.
5: Oras natin. 5:23. Perfect.
4: Para
5: tama.
4: Really?
5: Yeah.
1: Good vibes. Good morning.
0: Gusot na naman ang mukha. Ang lupet!

0: Gutom ka na naman? Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
3: Mismo!
2: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
4: Na ito'y iti 92.3 FMR. Ka-vibes! Iti sound trip!
1: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo. 92.3 FMR. Goodbye sa sound trip.
0: Ang lupet!

0: Sugar Shirley.
1: Samaan pabulito niyong papapapagising DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dogong, dogong, tarikong, kikong,
3: perfect. Perfect.
2: Mama.
3: Really?
2: Really?
3: Yes.
1: Good vibes. Good morning.
2: Yeah. Ang lupet.
4: Good vibes.
5: Ikaw ba ay nagsisimula na nga kumilos, nagkakalmusal, nagtutoothbrush, naliligo, o baka pinagsasabay-sabay mo lahat yan ngayon?
6: Oh, nagsisimula ka na mag-rap, nanay, kasi ano mga bata, di pa kayo gising, bakit naman nandito
5: na? Anong oras na? Paano na lang pag wala na ako? Yung iba nga, yung iba nga dinadala na yung kape sa CR, o kaya
6: ay,
5: yung may mga ganun, o maniwala ka, may mga ganun talaga. At minsan ay kumakagat na rin ng pandesal habang sila ay talagang bumubuhos din. So sobrang pagmamadali talaga.
6: Multitasking na malala.
5: Oo, iba talaga ang mga ka-vibes natin sa kanilang mga kanya-kanyang diskarte. Kayo lang yan, ha?
6: Ikaw, diskarte mo yan kung paano nga ba di ka malate, para di ka malate sa pasok mo, sa trabaho mo, kung saan ka mampapasok.
5: Oo, asan ka paroroon. Sana ikaw ay makarating sa iyong paroroon at hindi sa huling hantungan. Okay. Ha? Kaya naman ka-vibes, eto na ang ikalawa at panghuling kapatid ng inyong mga kapalaran para sa Hulalala!
1: Ang iyong kapalaran, iyon ang malalaman sa Hulala!
6: Eto na ang kukumpleto sa inyong Hulala for today. Sa mga Libra na nag-aabang, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius at Pisces.
5: Makinig at manginig. Libra! Sa sobrang mong kapaguran na isang sandal mo lang, lahat ay iyon ang makakatulugan.
6: Wow, akala ko isang sandal mo lang lahat makakalimutan.
5: Ay, ganun ba? Sana all, di ba kasi iba hindi makahuli ng tulog nila.
6: Oo, yun ba kasi di makatulog. Totoo. Kasi syempre, pag marami tayong iniisip minsan, ang hirap matulog.
5: Yeah, totoo yan. O Scorpio, dahil dyan, bukas ka na.
6: Uy, naku, ang ganda.
5: Ang ganda, nakakaiyak. Si Sagittarius, maluloka ka sa gagawin ng iyong kapamilya na pwedeng mauwi sa pagaan sa balutan niya. Wow! Imbis na pigilan, tutulungan mo pa siya.
6: Ang ganda. Wow, iba talaga. Sige, magbabalot ng damit.
5: Lalayas ako! O gusto mo, sige ako pa magbalot ng gamit mo.
6: Sabi, uy, wow!
5: Buti nga, binalot pa yung iba, hinagis lang talaga sa
6: diba? Gate. Imagine mo, Sir Deke, magsabi, lalayas na ako. Uy, wow!
5: Wow, lalayas na siya!
6: Ay, okay! Ay, okay!
5: Iba talaga. O Capricorn, panay jingle ang gagawin mo sa araw na to.
6: Jingle bells?
5: Oo, Aquarius. Mapagod ka man sa pagiging mabait, basta huwag ka lang pumangit.
6: Oo, di ba? At least ano, napagod ka lang, tama. Hindi ka napangit.
5: Tama, Pisces. Ang bebe loves mo ang siyang magiging shoulder to cry on mo. Pero kung ikaw ay single, magtatagpo ang landas ninyo ngayon. Wow!
6: Oh, wow!
5: Uy, wow! Uy, wow! Magtatagpo sila! Ang lupet!
6: Wow!
5: Ang lupet! Iba talaga. At yan ang ikalawa at panghuli kamada ng inyong mga kapalaran. Tandaan, mga bituin na gabay lamang. Pero kung mapapahama ka pa rin, hindi na po namin kasalanan yan. At ito kami ni DJ Joko Loco. Ako naman si DJ Mamma Mia. I-kiss mo na lang sa baka!
6: Oy, ano? Ikaw baka vibes, di ka pa rin maka-move on dun sa ano? Paano nga ba yung ano, systems loss na yan?
5: O
6: yung system
5: magmahal?
6: Loss na ano? Tawag dito, usapin.
5: Oo, paano nga ba magmahal ang kuryente?
6: Oo, diba? Paano parang nga ba mapamura? Oo. Madali lang.
5: Oo, edi magpamura.
6: Edi sabihin mo.
5: Sabihin mo, pero ito ha, mga ka-vibes, mas maano ta balita. To alam nyo po ba na ang namumuupong low pressure

0: And then, at sabi, patuloy nakikilos ang bagyo pa eastward. Oo, patuloy. At posible raw po mag-landfall sa Ilocos Sur o La Union mamayang hapon o gabi. Dagdag po yan ang ahensya. Ha? Kaya mag-ingat po yung mga ka-vibes natin, lalo na dyan ano, na nakikinig sa pamamagitan po ng 102.3 FMR Baguio. Mag-ingat po ang lahat ng mga ka-vibes natin dyan sa Norte.
1: Especially sa La Union, sa Bacnotan. Nasabi, ang ganda dyan sa La Union kasi ano, nag-vlog ako dyan.
0: Talaga ba?
1: Naisigit. Ang ganda ko kahapon. Na-upload ko kahapon. Gusto mo punta tayo sa YouTube channel ko.
0: Oo nga naman. Ano, ayan, manood na kayo sa vlog ni DJ Jocoloco.
1: J-O-C-O-L-O-C-O. Sa ano, dito sa may Bawang, ayan, Bawang La Union.
0: Okay.
1: Yun yung pinuntahan ko na binag ko na ano, yung Cresta del Mar.
0: Ayan. Ayan, napanoorin ninyo yung vlog ni DJ Jocoloco.
1: Maganda, nakaka- maano ka doon, may in love ka sa vlog ko.
0: Talaga ba? May
1: masyadong sweet.
0: Ayan na, pero mga ka-vibes, ingat-ingat po tayo dito din sa Metro Manila. Makulimlim na rin na naman pala talaga. At syempre, mag-ingat pa rin. Kung ikaw ay nag-aabang ng suspension ng klase, abay, abangan po ninyo yung Facebook pages po ng inyong mga LGU para mas nakakasiguro tayo, di ba, na talagang suspendido po yung klase ninyo. Hindi yung kayo lang nagdeklara ng suspension.
1: O kaya naman yung page ng school nyo, o kaya naman may GC kayo, ganun, para ma-update naman dun eh.
0: Tama. Kung wala namang suspension, na baka gusto mo, ikaw ang masuspend. Diba? Mahirap yan.
1: Bago siya isuspend ka para tuloy-tuloy yung ano, pahinga mo.
0: Diba? Kaya naman ka-vibes, dyan na kayo at dito lang din naman kami dahil baka kasama nyo pa rin hanggang alas 8 ng umaga ang inyong favorite papagising, ang programa Good Vibes.
1: Good morning!
0: With your kulit tante, ang mama mo kumakaripa sa tawa pero ang aura maariba si mama Mia.
1: Kasama rin ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, wag mo lang ha-ha-routine. Jocoloco is my name, baby!
0: Dito lang yan sa Bet na Bet kasi ang The Bet 92.3 FM on
1: Favorite Music Radio,
0: Ka-Vibes sa Soundtrip, ang oras!
1: Aros na din, 5:48 na, perfect!
0: Krope.
1: Tama! Really?
2: Yeah! Good vibes! Good morning!
3: Uy! Kadyat niya! Ang lupet!

0: Uy, kinikilig! Ang lupet! Ang oras sa FM Radio! Alas 6 impunto! Ang lupet!
1: 92.3 FMR!
2: FMR!
1: Favorite Music Radio! Ka-vibes!
0: Ang lupet! Hey!

0: 92.3 FMR.
1: Favorite Music Radio.
0: Ka-vibes.
2: Ang lupet!
0: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
2: Ang lupet!
0: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Kasama ang Tuli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopoloho, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
3: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love Me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew! Kasama ang beshe ng bayan, DJ Jaiho.
4: Yeah.
0: Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
5: Grabe na to!
0: Tahan! I Give a Night with DJ Ivy, 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
2: Ang

May dalawang magkasintahan sa taas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na itultok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin, mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon. Si babae nagpaiwan habang nakatulong.

0: pasil sa dalawa. Sino ang mas tuso, sino ang mas tanga talaga? Yung lalaki ba na may dalang backup plano? Yung babae na wala siyang balak backup plan.
1: 19.3 FMR, Favorite Music Radio. Good vibes!
2: Ang lupet!

0: Magbabayad ka na? Ang lupet!
1: 92.3 FMR
2: FMR
1: Favorite Music Radio Ka-vibes!
0: Ang lupet!
3: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
0: Mismo!
3: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Ito ang 92.3 FMR. Ka-vibes!
1: Sa Saldrin!
0: Ang lupet!
1: Mayroon kang ka-vibes! Sa Saldrin!
2: 92.3 FMR.
1: 92.3
2: FMR. 92.3 FMR.

0: paborito niyong papapagising DJ Mamma Mia at Joko Loco.
1: Dogong, dogong, tayo kong
2: people. Sa kafe!
1: Sa
2: kafe!
1: Really?
2: Really?
1: Yes!
0: Good vibes! Good morning!
1: Yeah! Ang lupet!
3: Ng umaga at kasama mo pa rin ang bet na bet sa balat ng radyo, ang 92.3 FMR Favorite Music Radio
4: Kabay sa Soundtrip.
3: At ito na rin ang inyong favorite pampagising, ang programang Good Vibes.
4: Good morning!
3: Yeah, with your one and only Kulit Tandem sa umaga, ang mama mo kumakaripa sa tawa pero ang aura maariba si mamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamam
5: name, baby!
3: At ka-vibes! Shout out sa lahat po ng mga nakikinig sa atin ngayon, saan man kayong sulok ng mundo at ng bansa! Diba, lahat po ng mga bumabiyahe na ngayon na kayo man ay nakasakaya sa mga bus, sa jeep, o kaya naman na kayo po ay karga-karga! Dala-dala ni Kuyang Padyak at ni Kuya Tricycle Driver. Abay, magandang umaga po sa inyong lahat, ha? Mag-iingat po ang bawat isa sa atin.
5: Tama, yun ang susi para naman sa ibang yung Wednesday pala.
3: Wednesday na
5: si... Ito, tinatry ko lang kung alerto ka pa, di ba? Kasi iniisip mo,
3: nasa
5: ano?
3: Nasa kahapon pa kalagas.
5: Midweek. O, so ibig sabihin, alam mo na, na ilang tumbling na lang, weekend na naman, so kailangan mo lang talagang sipagan sa bawat trabaho sa'yo, inaatang.
3: Tama,
5: wow, inaatang.
3: Diba? Oh, diskarte lang. Kayod lang.
5: Diskarte lang, hindi pang gugulang.
3: Correct. At kahit hindi kanyog, kayod-kayod lang.
5: Tama.
3: Ito na nga, ano, narito na tayo sa parte ng ating programa at pagsasama-sama kung saan. Sasagutin natin ang wala kakwenta-kwentang katanungan ng ating ka-vibes, ng wala rin kakwenta-kwentang kasagutan. Na dito lang yan, siyempre, sa Buksaan
4: sa Agahan!
6: Buksaan sa Agahan! Buksaan sa Agahan!
3: Oh yeah!
5: Buksaan sa Agahan! Minsan merong kabuluhan, minsan wala naman.
3: Oh, pero oh, madalas wala ang... talaga.
5: Ito, ang ating buksaan ay magmumula sa isang kabibs natin na nagngangalang.
3: Na nagngangalang,
5: Dadang ka pala eh.
3: Dadang ng Manila.
5: Ay, Dadang, hello sa iyo. Dadang, magandang umaga.
3: Totoo. Magandang umaga rin sa pamilya mo, ha? Mm-hmm. At kung ikaw ay kasalukuyan nagrarap ngayon, abay, good luck sa iyo, ha?
5: Teka diya. Ito na. Ang tanong ni Dadang ay kung mura o mahal.
3: Mahal. Mura o mahal.
5: O mura o mahal.
3: Ano ang inyo?
5: Ano? Ano?
3: Ano ang inyong kasagutan dito, ka-vibes? Ikaw ba, DJ Joko Loco?
5: Ano, siguro, kung ako tatanungin, mura gusto ko.
3: Mura talaga?
5: Kaso nga, napili mo yung mura. So, mahal sa akin. So, mapupunta sa akin yung mahal. Oh, so, siguro, ano, ano na lang, mahal na may konting pagmumura.
3: Sige, challenging yan, ano. Sige. Pero, uy, sa katotohanan naman talaga, may mga ka-vibes naman talaga tayo na mas gusto pa rin talaga yung mamahali.
5: Oo, pero syempre, didepende yan sa budget mo.
3: Totoo.
5: Meron namang mura, pero
3: mapapamura ka rin.
5: May mura naman na ano, pasok naman.
3: Ah, ganun pa. Oo, nga naman, na dekalidad
5: pero
3: at garantisado.
5: Pero kung sa mahal at mura, doon ka sa mahal kasi kalidad. Pero kung titinan mo na sa budget mo, doon ka sa mura.
3: Pero hindi ka sure.
5: Hindi ba sure?
3: Hindi ka sure. Sabagay. May iba dyan, tataasan lang yung presyo. Pero pag gamit mo ng mga isa o dalawang gamit, putol agad.
5: Oh, grabe, in-name drop mo nga yan.
3: Oo, sira agad. Shout out nga pala sa Chisong lang. Pag-untay eh, na makarating tayo sa ganitong punto, ha? Pero eto
5: siyempre na, bago tayo mapamura, simulan na natin to. Give me some beat, DJ Mamma Mia.
3: Give me some beat. O, teka lang mga ka-vibes, live din po pala tayo ngayon sa ating Facebook page at sa ating YouTube channel. I-search nyo lamang po 923 or 92.3 FMR Manila. Kaya eto na ang beat na hinahanap po, DJ Joe.
5: Ay, eto na! Palibarin na yan!
3: Palibarin!
5: Yeah. 1, 2, and 1, 2, 3. Sisimulang at Mamma Mia.
3: Yeah.
5: Let's go.
3: Let's go.
5: Sa

0: Dada from Manila.
1: Yep.
0: 3, 2, 1, let's go. Sa panahon na parang di ramdam ang halaga ng piso, 1,000 pero items mo ay 8 piraso. Saan napunta? Bakit parang naglaho? Bigla ginamitan ba ng mahika na wala na para bambula? Kaya ang pipiliin ko ayos siyang murat abot. Kaya tama talaga si mama, dipin kulit mga pera. Dapat praktikal para hindi ka mangangatal. Kasi kapag mahal, baka mapamura pagtagal.
1: Tama.
0: Baka mapamura kasi pagtagal talaga. Nangatal pa yan.
1: Nangatal?
0: Ako ikaw naman, Chocoloco, eh.
1: Ito na, mura o mahal ang tanong ni Dadang. Ang sagot ni Mama Mia ay dun daw siya sa mura. Kaya alam nyo na kung ano ang napunta. Ito na, sagutin ko na. Ano nga ba ang say mo sa usapin na ganito? Karamihan naman siguro ay a-agree sa ganito na kapag mura ang presyo o maatikabo, agad na papalagan. Wala na tong pakialam kasi nga ang gusto niya makamura lang naman.

0: mabasa. Okay lang naman. Kung wala yung binabasa ko, okay lang naman kung mas mahal. Basta ba, sulit lang naman.
1: Yeah.
0: Hindi ka na mapapamura kasi pasok.
1: Sige,
0: hindi ka mapapamura kasi pasok sa panlasa. Hey. Ito pa, kaya huwag kang... Kaya huwag ka na sa mura, mapapamura ka lang.
1: Wala yung binabasa ko.
0: Mahirap na agad. Ito na, tutuloy ko. Mahirap agad magtiwala sa panahon ngayon. Dapat lagi kang alerto para di ka maperbisyo.
1: Kaya mo yan!
0: Break it down yun! Mahirap!
1: Break it down yun!
0: Diba? Mahirap kasi. Huwag ka mabilisan. Pero anyway, doon ako sa ano.
1: Totoo, kasalanan talaga namin to.
0: Oo, kasalanan to kasi dalawang kata lang pala yung natira. Ay, oo nga, buksa.
1: Wala, buksa nga pala. Diyos ko po. Dal-dal.
0: Good morning sa'yo. Wang! Ayan. At syempre, itong ano, pag-uusapan mura o mahal. Ang ano natin dito, eh, pag-uusapan natin kung bakit yung natanong ni Dadang.
1: Oo. Pero siguro, meron siyang nga, dahil nga, ano eh.
0: Baka may bibilin siya o kaya naman baka, pwede kasi to sa bayarin.
1: Oo.
0: Bibilhin o kaya naman so, sa iyo order online.
1: O baka naman dahil nagdadalawang isip na siya. O talaga namang naguguluhan na siya dahil malapit na rin kasi yung mga sale ngayon.

0: Kung pinili ko mahal, uh-huh. ibig sabihin kung bibili ka man ng mahal, siguradong ano yan, kalidad.
1: Mm-hmm. Kasi, sino
0: nagsabi? Yung kapitbahay namin. So, kalidad at siguradong pangmatagalan. Mm-hmm. Karamihan naman sa mahal, eh ganun. Kasi nga, mahal yung presyo kumpara uh-huh. doon sa mura na ano minsan mapapamura ka.
1: Uh-huh.
0: Pero nating again sa mga mura kasi yun talaga, kung ako lang talaga mura pipiliin uh-huh. ko. Dinidepensa ko lang talaga yung
1: nag-explain.
0: Dinidepensa ko lang. Kailangan mahal tapos pasok to sa panlasa mo, well, mm-hmm. mapapagastos ka lang. Pero, hindi ka magsisisi pagka ganun yung kumbaga ginastos mo na ano, halaga.
1: Oh, may point ka naman dyan, kaya palakpakan natin si DJ Joko Loco. Pero
0: ba?
1: Sa kabilang banda kasi ano, mga ka-vibes, may point naman yun na sino bang hindi gugustuhin ang mamahaling gamit. Kung lahat naman tayo talaga ay afford talaga natin ano, yung mas mahal dahil nga naniniwala tayo na mas de kalidad ito. Pero kung meron ka naman may i-score na mura, nakaparehas na din naman ng kalidad, eh, bakit hindi na lang iyon, diba? Mas makakatipid ka pa, mas marami ka pang mabibili. Bili. At saka ganito lang kasi yan eh, parang sa damit, di ba? Bilang mahilig naman ako mag-ukay-ukay talaga. Oh. At akala nyo, no, minsan, yung isang tao, napakamamahalin ng kanyang mga kagamitan, napaka luxurious, sabi
0: luxurious.
1: Nga.
0: Luxurious. Wow, luxurious.
1: Diba? Pero ang hindi nyo alam, galing lang pala yan siya sa UK.
0: Oh.
1: Sa UK.
0: UK, UK, di ba? So, depende yan. Ay, alam mo po yung istoryas. Ay, hindi. Maganda naman kasi, depende sa pagdadala mo.
1: Ay, yung segunda mano ba yan?
0: Kahit na mumurahin na, yan, pero pag sinuot mo yan, ano talaga, magmumukha kang ano, magmumukha kang talaga namang modelo, maayos sa paningin. Meron kasing may nagsusuot ng mamahalin pero mukha siyang ano eh.
1: Mukha pa rin ano.
0: Oh, hindi, may ganun.
1: Hindi, hindi
0: naman sa ano, yung may mga ganun talaga, aminin mo, may mga ganun na tao. Pero hindi naman yan talaga yung basan. Kung paano mo dadalhin yung isang
1: totoo
0: ano.
1: Naman.
0: May iba kasi after talaga sila siya, mahal talaga. Ito yung brand ng ano, kung ganyan.
1: Kumbaga parang nasa nagdadala yan. Ito ay pagdating lang naman sa damit. Bilang
0: ito sa, pagdating sa mga tulad natin.
1: Sa mga ganito lang naman ako nakaka-relate talaga ano. Tsaka yung mga nasa ukay din kasi ano, mga ka-vibes, branded din talaga 'yon. Sadyang syempre napaglipasan na rin kasi ng panahon na hindi lang nagamit talaga ng kahit na sino o hindi siya nabenta doon sa mismong store na iyon na kaya pinadala sa third world country at tayo nakikinabang ngayon.
0: Sabi?
1: Diba? Oo, sinabi 'yon.
0: Sinabi, nakausap ni Mama Mia.
1: Totoo, sinabi ko yung mga supplier. Sinabi ng mga supplier. Pero ito ha, mga ka-vibes, syempre sa panahon ngayon, 'di ba, bilang hindi naman talaga maganda ang lagay talaga ng ekonomiya. Hindi naman natin maikakaila yan dahil ramdam na ramdam natin na mas marami pa tayong ginagastos, di ba? Kaysa sa mga talagang natatamasa natin na sarap pagdating sa sweldo natin o sa mga sahod natin. Pero yun eh, mas okay na talaga yung pumili ka ng mura, di ba? Lalo kung sa panandali ang panahon mo lang naman siya magagamit, hindi mo naman kailangan na alam mo yun, yung parang bongga yung gagamitin mo. Bakit hindi na lang yung mas sunod na kalidad doon, di ba? O kaya naman yung mas mura. Yun nga, yung mas mura nga talaga. Yun
0: na kahit sino naman tanungin mo na ka-vibes natin, mura o mahal, doon sila sa mura. Kahit ako naman, sa mura syempre. Kasi nga, depende na din yan sa pag-ano may mura, pero syempre, bago ka mag-ano din, ang tip na lang dyan, mura yung pinili mo, pero kikilatisin mo.
1: Tama.
0: Anoin mo kung talagang kahit papan, mapapakain na ba? Kasi kung ang kaya naman nag-ano yung iba sa mamahalin para pang matagalan daw, ganun yung ano. And then, bukod sa pag nakita ng ibang kaibigan na, uy, grabe, mapapawaw. Pero after that, ano, parang yun yan. So, dun sa mura, dun talaga kung ako lang talaga yung tatanungin. Kaya naman, pwede ba magmura?
1: Wala.
0: Hindi pala pwede.
1: Dun lang kayo sa
0: mapapamura lang pala.
1: Makakamura,
0: hindi mapapamura.
1: Tama. Hindi mapapamura. Pero ito ha, may mga banat yung mga ka-vibes natin.
0: Ay,
1: eh,
0: may
1: ano?
0: Mga banat?
1: O, may mga banat. Ito ha, si Ninyo Abel Gasa.
0: Ay, si Ninyo Abel Gasa.
1: Oo, magandang umaga daw all the way from Enchanted Place ng Muntinlupa.
0: Wow naman, magandang umaga sa mga
1: Ernesto. Ernesto, makulimlim na naman ang panahon.
0: Oy, wala naman siyang kinalaman doon.
1: Ah, ganun ba?
0: Oo.
1: Hindi kasi sabi niya enchanted eh. Oo, baka mamaya nandun na siya eh. Oh, ito naman si Team Fruit Salad at Walkout Gang. Good morning, Mama Mia and DJ Joko Loco. Walkout Gang na always present. Uy, magandang umaga. Uy, ito naman, si Collector, doon tayo sa mahal. Lalo na pagdating sa gifts kay wifey, dapat espesyal, kaya mapapamahal ka. Mapapamahal din siya.
0: Iba din yung sagot niya na Collector, no?
1: Oo, siguro depende nga rin talaga sa sitwasyon. Hindi lang yung pansariling gamit, ano. O, ito naman si Pambansang Opa, sabi niya, doon tayo sa mura ang bilihin. Si William Mortela, ako doon pa rin sa mura para tipid muna, lalo na kung short na talaga ang budget. Si Coach Everyday, para sa mahal, kung bibili ka ng isang bagay, yung mahal na, para matagal gamitin at makakatipid ka rin sa pera. O, nga naman, sa iba rin ano, no, dahilan ng mga ka-vibes, mas gusto nila yung mahal kasi pang matagalan, mas makakatipid ka sa ganung paraan.
0: Oo, sa panahon kasi ngayon, Mamma Mia, kung mapapansin, minsan may mga

0: ano na lang eh, may mga scam-scam na ano gano'n. Ito, mura kaya pero ano, kaya oo, minsan na ano sila, mura yung ano, napapatry tapos totoo, yun magsisisi sila, hindi ko na to ulitin. Parang nagiging ano sa kanila.
1: Totoo yan ah, tapos minsan na diba, syempre pag sa online ka namimili, diba, parang ginagawa na lang nila, dine-generate nila mula sa AI yung picture nung mga produkto. Oo. Eh syempre hindi naman lahat marunong kumilatis talaga kung ito ba ay AI generated na picture.
0: Ang mura naman ito.
1: Oo, ang mura, ang ganda. Tapos pagdating parang ano pala, no, parang kakalsuhin na yung ano niya, yung item na binili niya.
0: Ang ganda no, ano, nung pinorder, ang laki nung ano, nung pagdating, ganda lang kalaki. Oh. Yung ano.
1: Umorder ka ng aparador, yung pala pang dollhouse na aparador. Oh, ito naman, si Louis Basco, sabi niya kung brand new mahal, syempre, pero hintayin na lang ang 8-8 sale para makamura. Wow. O nga naman, kasi malapit na rin naman. Si RBRB, sa charger ng phone, mas matagal mo magagamit yung mahal kaysa sa mura na mabilis lang din masira. Ayan, ha?
0: Tsaka matutuwa ka pag mahal mo eh. Oh, ay, pag mahal yung ano, di ba? Kasi alam mo yun, yung maano mo na, uy, matagalan to. Minsan binabarubal mo, uy, ang tibay nito pala. Uy, kasi, tibay. Kasi ano, kaya pala mahal yung presyo to kasi kahit ibalibag ko to.
1: Totoo. O kahit ibasag ko sa pagmumukha.
0: Violente.
1: Ito naman si Jeff Botox. Mura na lang kasi pagmahal, baka mapapamura ka rin sa presyo. Tama na. Di ba lang tayo nakaka-relate talaga dito?
0: Iba-iba sa, tayo ng iba-iba ano, nakasagutan doon na kung paano natin i-depensa yung sagot natin. Well, sa iyo yan. Oh, sa iyo yan. Sa amin naman yung sa amin to. So, may kanya-kanya tayo. So, ito. Mabatiin ko na lang.
1: Sige.
0: Si ano si Emmy Hernandez. Happy hello. Happy hello. Happy listening. Ayan. Nanonood sa atin si Jin Moto. Ayan. Mga nanonood sa live natin. Maraming salamat. Share nyo to. Jin Moto, share mo to sa kaibigan mo. Para ano, damami.
1: At mga ka-vibes, sa tuloy-tuloy lang sa pakikinig sa ating programa dahil hanggang alas 8 nyo pa rin makakasama ang inyong kulit tandem. Ang mamamo ko makaripas sa tawa pero ang aura maariba si mamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamam
0: Pangalan ko is My Name, Baby!
1: Siyempre, ito pala yung inyong favorite pampagising, ang programang Vibes!
0: Good morning!
1: At dito pala yan sa Bet na Bet kasi ang Lupeta 92.3 FM on!
0: Favorite music radio, Cup Vibes Sound Trip!
1: Ang oras!
0: Oras natin, 6:54 na, perfect! Tama!
1: Really?
0: Yeah!
2: Good vibes. Good morning.
3: Naglalambing siya, oh. Ang lupet.

0: Uy, nakangiti siya. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Ako si Rose. Ang tatay ko diabetic. Mabilis mapagod at nagsimula na rin lumabo ang mata. Kaya healthy living na siya. Balanced diet tulad ng pagkain ng gulay at prutas na mababa sa sugar, exercise at nagsasanton plus gold araw-araw.
3: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: 92.3 FMR.
4: Favorite music radio.
1: Ka-vibes!
0: Ang lupet!
1: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
0: Ang lupet!
1: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Wow! Kasama ang Gulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
5: I can't cover up my feelings in the name of love.
1: Love Me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 p.m. Tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho.
6: Yeah.
1: Hawa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
7: Grabe na to!
1: Tahan! I Diva Night with DJ Ivy. 6 p.m. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 p.m. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR.

0: que Shirley.
1: Sama ang paborito niyong pa-pa-pa-pagising, DJ Mamma Mia at Joko Loco.

0: like a Shirley.
1: Pagising DJ Mamma Mia at Joko Loco. Good vibes, good morning.
2: Ang lupet.
3: Lupit mo talaga ka, vibes, dahil kahit makulimlim ang panahon, talagang nilalabanan mo ang katamaran ngayon.
0: Oo, kailangan mo labanan yan. Huwag mong kakampihan. Yan ang huling bagay na gagawin mo.
3: Maganda rin kampihan talaga. Diba? Minsan lang naman.
0: Pero labanan mo, hindi pa naman ano eh. Tandaan mo, malapit na yung bare months.
3: Totoo, alam mo, nakaka-proud ka ka, vibes ha. Talagang napakagaling mo sa part na yan. Sa part lang na yan.
0: Oo.
3: Pero eto na nga. Abay, sagutin na natin at basahin ang girit ng ilan sa ating mga tagapakinig para sa ating dugtong-dugtong
0: pakpakito.
3: Gulat na naman siya. Pero eto na nga. Ang ating dugtungan.
0: Dugtungan mo. Mawala na ang lahat, wag lang ang...
3: Kunin mo na ang lahat sa akin.
0: Mawala na ang lahat, wag lang ang iyong cellphone.
3: Tama naman. Mawala na ang lahat, wag lang ang...
0: Ano, jowa mo?
3: Wala, ayoko. Wala akong gusto mawala.
0: Boring, wala.
3: Boring. Ipaglalaban ko yan, be. Sinasabi ko sa inyo. Walang mawawala sa akin. Oo, panyo lang siguro, tsaka payong, tupperware, yun, mawawala sa akin. Oh. Pero dahil sa mga importante sa akin, hindi yan mawawala.
0: Tama.
3: Hindi ko hahayaang mawala yan.
0: Ganon niya katindi. Kailangan mawala ng lahat, wag lang ang kanyang iniirog. Ikaw ba ka, Vibes? Ano ba yung tingin mong sagot mo dito?
3: Oo, ano nga, anong sagot mo dito?
0: Sige, ako na lang ang lalayo.
3: Parang AI. Pero eto ha. Oy, sige lang mga ka-vibes. Sagot lang kayo ng sagot dito. Dahil mababasa naman natin yan mamaya. At syempre, magbabalik pa rin ang inyong favorite pampagising.
0: Magbabalik pa rin?
3: Oo, magbabalik pa rin ang inyong favorite.
0: Para sagutin, sige.
3: Totoo. Ang inyong favorite pampagising, ang programa Good Vibes.
0: Good morning.
3: With your one and only kulit tandem na bigyan sa oras. Ang mababa ko makaribas sa tawa pero ang aura maariba. Si
0: Kasama na ng DJ na pwede mo kulitin, pwede mo karutin, huwag mo lang haharutin. Joko Loco is my name, baby!
3: Baby, dito lang yan sa Bet na Bet kasi ang lupet at 92.3 FM.
0: Favorite music radio, come back to sound trip!
3: Ang oras!
0: Aros na 7.23, perfect!
3: Parang kropet!
0: Tama!
3: Really?
0: Yeah!
1: Good vibes! Good morning!
2: Pangiti-ngiti lang ah. Ang lupet!

0: Nax, pawis na pawis sa ang lupet!
1: 92.3 FMR FMR Favorite Music Radio. Good vibes.
0: Ang lupet!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Ang lupet!
3: Delivery! Mariyo, sir!
4: Akin yan? Ang laki ng box!
3: Surprise!
4: Yeah! Eh, ba't ka nasa loob ng box?
3: Basta para sa'yo, gagawin ko all!
5: Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan.
6: Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa.
7: Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan!
8: No processing fee at fast approval pa.
9: Kaya,
10: apply na ng Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig!
11: Pag-ibig Fund Solid Kabat!
12: 92.3 FMR.
13: Favorite music radio.
14: Ka-vibes!
2: Ang lupet!
14: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
2: Mismo!
14: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
2: Ang lupet!

ang tawa at saya every morning.

0: picture Ay, ito naman. Si Elizar C. Kaloy-loy.
1: Kaloy-loy?
0: Kaloy-loy. Baka idol niya kasi si DJ Kaloy.
1: Kaloy-loy.
0: Sabi niya, wag lang ang future Sunday girlfriend ko.
2: Parang stinger lang ni Kaloy. No? Sunday classic.
0: Tara.
2: Relax naman.
0: O, ito naman.
2: DJ.
0: Ito naman. Si Teston Gary De La Torre. Mawala na raw ang lahat. Wag lang daw ang kabit niya. Alam mo kaya minamalas kayo sa buhay dahil dala-dalawa yung mga partner ninyo.
2: Ay, grabe sila. Kaya may kilala tayo hanggang ay single. Eh, kasi
0: imbis na isang pamilya lang sana isusustentuhan mo, ayan, dalawa
2: tuloy. Hindi problemado ka tuloy.
0: Problemado ka tuloy. Hindi naman magkasa sa'yo sa akin. Ano ha? Si Seiya.
2: Dingalay ka. Ay, dingalay ka, kakatrabaho.
0: Si Seiya Vengano, sabi niya, wag lang ang, ano, ang, hala, wait, pwede ba to?
2: Ano ba yan?
0: O, wag lang ako sa puti Spider-Man.
2: O, kasi malalang lang siya eh.
0: O, ano man. O, eh, di ba, wala nang kasunod yung Spider-Man brand new.
2: Di ba, yung pa naman yung ano, di na siya kumain para mapanood niya yung Spider-Man, yung budget niya pang ano, pang lunch, ay, tapos pang ano, dinner. Ay, tinipid niya dahil para ano, mapanood niya yung Spider-Man.
0: Totoo. O, ito naman si Jeff Tadza, mawala na ang lahat, wag lang ang kilay because kilay is life.
2: Yeah, kilay is life. Pero papantayin mo lang ha. Minsan kasi may tabing eh.
0: Uy, hindi naman kasi daw, hindi, sisters daw, hindi naman daw twins ang kilay.
2: Sisters?
0: Sisters.
2: Kala ko ano yun.
0: So, okay lang.
2: Babae, kumbaga, mayat, ano?
0: Bahala na nga kayo. Mga babae na nakakaintindi dyan. Oo.
2: Gano'n ba yan?
0: Si Rayana Mauricio, mawala na ang lahat, wag lang yung pera ko at ang Koshelaine ko. Ay, yung fandom niya.
2: Spell. Ay.
0: Ha, hotdog. Oo. Ito naman na, si Sheila Solaran, mawala na raw ang lahat, wag lang daw ang pera. Si Mitzi Garcia naman, wag lang daw ang cellphone. Si Sean Gabriel Verwen, ganun din, pera din. Ay, ito ha, sweet to. Sabi ni Lanife Ursal Talye, mawala na ang lahat, wag lang ang mga anak.
2: Oo naman, given na yan, dapat nila. Pero yung mawala na ang lahat, wag lang yung pera. Parang oo, kasi alam mo ngayon, kahit maulan ngayon ha, talagang kahit tatama rin ka pumasok, yung tipong ano ng mga empleyado, ulan ka lang, gipit
0: totoo
2: kami, wala kaming pake.
0: Totoo yan.
2: Kaya pasok pa din kami.
0: Iba yung ganun, motivation, eh. Diba? Oh. Kapag Yeah. Ikaw ba ka vibes? Mawala na ang lahat, wag lang ang ano. Kami mawala na ang lahat, wag lang ang good vibes, good morning.
2: Kasi wala kami trabaho.
0: Ano kayo? O kaya naman na, ka-vibes, kung nabitin ka ano sa apat o oras natin pagkukulitan, paghuhuntahan, huwag kayo mag-alala dahil susunod na rin po ang inyong paborit hot dog.
2: Ano ba talaga?
0: Paborit ang vitamina sa umaga, ang programang favorite vibe ni DJ Kiko Kaliko.
2: Kasama na dyan si DJ Main.
0: Aha, alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. At ka-vibes, maraming salamat ha. Bukas ulit sa araw ng Webes, magkarinigan tayo basta pagpatak ng alas 4 ng madaling araw hanggang alas 8 ng umaga. Kami ang inyong makakasama. Ang inyong favorite pambagising, pambarahat doon talaga. Oh, good vibes!
2: Good vibes, good morning!
0: Uy-uy na yun.
2: Ay, pwede ka na.
0: Uy-uy na talaga.
2: O, paano yan? Bukas na magkarinigan tayo. Tutok alaman dito sa Favorite Music Radio, FMR. Balibaliktad na.
0: Balibaliktad na. Kasama ang inyo kulit tandem sa umaga. Mababa mo kumakaripas ang tawa pero naliligaw na. Mamamamamamamamamamia.
2: Ano sa mga ng DJ na paano mong kulitin wag mo lang. Routine. Joko Lokas, my name. Baby.
0: Dito pa rin yan sa Bet na Bet kasi
2: Alupet
0: 92.3 FMR.
2: Favorite Music Radio.
0: Ka-vibes sa sound trip. Ang oras.
2: Para sa natin 7.51. Perfect.
0: Parang grobe.
2: Power. Really?
3: Yeah. Hey. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS.
5: Good vibes. Good morning.
6: Sahod niya na ang lupet.

0: Uutang ka na naman. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
2: May

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS 92.3 FMR.
4: Favorite music radio.
5: Ka-vibes.
6: Ang lupet!
7: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
8: Magandang umaga mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Inilantaan ni Senator Panfilo Lacson na umunay mga ghost project sa Taguig City na anya'y nagbukas na isang cauldron of worms. Ayon sa Senador, kabilang sa mga natuklasan ng mga slope protection project na umunay nasa papel lamang at ang illegal na reclamation sa Laguna Lake. Nagsimula ang issue matapos ang mainit na palitan ng paratangan nila Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, kung saan nagbatuhan ng akusasyon ng korupsyon ang dalawang panig. Matatandaan na inakusahan ni Cayetano si Lacson na nadoble ang kita nito bilang senador, habang ginanti naman ito ni Lacson na parata na may bilyong pisong budget insertion si Cayetano na nauiumano sa mga ghost projects na mariing pinasinangulingan naman ng huli. Sa kasalukuyan, sinabi ni Lacson na naipasa na niya ang mga ebidensya sa Office of the Ombudsman at umuusad na ang investigasyon. Gayet pa ng senador, malulunod sa katotohanan ang mga sangkot.
3: FMR Newsbreak.
8: Samantala, sa iba pa mga balita, iginiit ng House Prosecution Panel na nabigo ang kampo ni Vice President Sara Duterte na pabulaanan ang mahalagang testimonya kaugnay ng umano'y irregularidad sa confidential funds. Ito'y matapos magpatotoo ang state auditor at abogadong si Roderick Wamil na umaabot sa 129 million pesos na pondo ng Office of the Vice President ang naipamahagi ng walang kumpletong dokumento. Ayon kina Prosecutor Benjamin Tolosa Jr. at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, hindi tinalakay ng depensa sa cross-examination ang mga crucial na issue, kabilang na ang mga sertifikasyon nilagdaan ng pangalawang pangulo. Binanggit din na may 112.5 million pesos sa confidential funds ng Department of Education noong 2023 na umano'y kulang sa mga kaukulang dokumento. Binigyang din ni Ridon na sa ilalim ng batas, ang kabiguan na maipaliwanag ang paggamit ng pondo ay maaaring magbigay ng presumption ng maling paggamit ang nasa depensa na ang pasanin ng patunay.
3: FMR Newsbreak.
8: At sa ating panghuling balita, maglalaan ang DepEd o Department of Education ng 2.289 billion pesos sa ilalim ng School Innovation and Improvement Fund para sa 2026. Layunin na programa na direktang suportahan ang mga programa sa pagbasa at matematika sa mga pampublikong paaralang kulang sa pondo, lalo na ang mga non-implementing units. Ayon kay Education Secretary Sonny Angara, kaalinsaba ito ng adhikain ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na labanan ang learning poverty sa pamamagitan ng direktang pagbibigay ng pondo sa mga paaralan. Sa ilalim ng programa, otomatikong makakatanggap ng pondo ang mga paaralan nang hindi na kailangang maghain ng proposal na may minimum na 50,000 pesos bawat isa. Tinukoy ng DepEd na ibabase ang pamamahagi ng pondo sa antas ng kita ng munisipyo at dami ng mag-aaral upang masiguro ang pantay na alokasyon.
3: FMR Newsbreak.
8: At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang umaga.
3: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
9: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
6: Ang lupet!
9: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes. Good morning! Wow! Kasama ang Gulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy J.